0: Mga pahibalo, una, ang atong second collection sa miaging Domingo, Hunyo 14, alang sa mga nabiktima sa linog dito sa Sarangani Province o ubang parte sa Southern Mindanao, miabot og 85,626 pesos and 25 centavos. Ikaduha, mao kini ang nadawat sa box piso sa Caritas, June 11 to June 18, 12,195 pesos and 75 centavos. Ikatulo, ang atong Day of Devotion o Perpetual Novena sa atong patron, Señor San Jose, paghimuon matag Huwebes. Nagpadayon usab ang atong Pilgrim's Mass matag alasay sa hapon, di na dunay pag-ampo sa rosaryo, pagkumpisal, katekises o testimonya ipaambit sa mga deboto. Tapuson kini pinaagi sa Santos nga Misa sa La City sa gabi'i. Ihalad ninyo ang inyong mga damgo uban sa damgo ni San Jose. Ikaupat, karong Sabado, Hunyo 20, magsugod ang Novena Masses alang sa kapistahan ni San Pedro o San Pablo matag alas 5:30 sa hapon. Ang Fiesta Mass sa Ulugon sa Hunyo 29. Ikalima, mao kini ang mga nadawat nga donations sugod sa June 15 hangto June 19 nga miabot og 36,600 pesos. Alexis and Alicia 10,000 pesos. Anonymous donor 5,000 pesos. Victor Estosa and family 1,000 pesos. Evelyn Rivas 5,000 pesos. St. Jude Tadeo Squire 3,000 pesos. Anonymous donor 500 pesos. A.P. Santos 5,000 pesos. Anonymous donor 1,500 pesos. Anonymous donor 600 pesos. Anonymous donor 1,000 pesos. MJ Clothing and Streetwear 1,000 pesos. Anonymous donor 1,000 pesos. Anonymous donor 2,000 pesos. Kung buot ka mo donate para sa atong project, yatag inyong donation sa opisina uban sa resibo, or you may write your check or deposit your donations directly at our BDO accounts. The Roman Catholic Archbishop of Cebu, National Shrine of St. Joseph, BDO account number 0017-1801-9923. Ikauno, sa sunod Domingo, Hunyo 28, sa launa sa hapon, paghimuon ng PPC General Assembly, giyawag ang mga presidente sa ministries, organizations, movements, sa Association of Chapel Leaders o sa mga BEC alagad sa pagtambong niining mainungdanong tigong. Sa samang adlaw, sa alas 4 sa hapon, paghimuon sa mga meeting sa ministries, organizations o movements. Katapusan, atong gipaningkamutan nga adunay mag-ampo og holy hour usa ka oras diha sa atong Adoration Chapel matag adlaw, Lunes hangto Domingo, alas 7 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi. Kini kabahin sa programa sa atong diocese isip Listening Church. Sa pagpaminaw, hilabi na sa Ginoo diha sa pag-ampo. Giyawag ang mga parokyano sa usa ka holy hour pledge matag simana. Pagpalista ka mo dito sa atong parish office, unsang orasa piliun ninyo nga ubanan ang atong Ginoo. Kung adlaw nga Domingo, ang pagpanglista anha sa atubangan sa simbahan. Flower sponsors, Tears of Inday May Mendoza. Offerers, Legion of Mary. Daghang salamat.
1: Karong Domingo ha, atong gi-allocate sa original na itong plano alang sa ang mga igsuon nga muhatag pitag special nga bendisyon alang sa ang mga igsuon nga mga senior citizens. Unya, karon pong adlawa, mao ang Father's Day. So, atong kausahon para di pod mausik ang lakaw sa ang mga senior citizens. Unya, ato pong mapahimugatan ang adlaw para sa ato ang mga amahan nga niya karon na nimba, pwede mong musugod og lakaw padung diri sa atubangan sa altar para sa special nga panalangin alang kaninyo, mga amahan o mga senior citizens nga ania karon nanimba.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress.
5: Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
11: Unsa imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
16: Mami! Undangi ang drama.
15: Angeline!
16: Na ako'y na-discover nga timplado na may ang masustain.

0: ang Idol mo, VJ.
1: Ang tamis na sila, te. O baby, bugiti. Idol, mami, te.
2: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
3: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boss, chaming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasido.
6: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
8: Ang market man on the run, Idol B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
10: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
11: Ang idol nga white corona, inday na bina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
13: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 93.9 IFM, mapugngan pa ni alas 9:34 na atong oras sa IFM mga idol. So ano nakita sa atong programang gasa sa IFM no kaganina mamato IFM Kinahams Domingo Golden Hits. Unya ato ang kinaham sa Domingo Food for the Soul ato ang misa nga nadungog sab gikan sa St. Joseph Parish dere sa may Sintro Mandawi City no. So karon tungura mga idol di na ta maglangay kay naka Facebook live na ta. So karon tungura inyo makita diha ang atuang gasa beneficiary. So karon tungura di na ta maglangay mga idol ani na atuang gasa sa IFM. Once again, happy Father's Day sa tanang mga papa, sa mga lolo, sa mga tatay, unsa may tawag ninyo diha sa inyuhang mga papa, sa inyuhang mga amahan din ha, no? Kung nagsaulog karon, no? Atong gisaulog karon nga Hunyo 21 ang Father's Day, no? Ya karon usa ka amahan sab ni, usa ka tatay, usa ka lolo ang atoang beneficiary karong Dominguha mga idol. It's sa 21 na sa buwan sa Hunyo 2026. Once again, happy Father's Day and happy Sunday. Wala pa'y adunahan nga wala makasangpit o wala pa usay kabus nga wala makapaambit. Once again, welcome sa itong pagpakiguban dari sa itong programang Gasa sa IFM sa Adlong Domingo alas 9:36 na. Karon tungura atong kauban si Tatay Romulo, no? Atong hinabion, no? Tay, good morning nimo tay. Pwede na nimo iuon tay?
1: May buntag kaninyong tanan sa naminaw karon.
0: Naminaw din sa
1: DYHP.
0: Sa IFM 93.9 Cebu. So oh, sister station ato ang DYHP RM in Cebu, no? Unya karon na Tatay, kisagiti pangani mo
1: Romulo Balansag.
0: Romulo Balansag, oh. Sa 61 anyos, no?
1: Oh, 61.
0: Tagalabangon jud ka?
1: Oh.
0: Tagalabangon ka, no?
1: Senior citizen.
0: Senior citizen. So, atong pizza 19, nakadawat ka sa financial assistance kikan sa gobyerno, sakto ba?
1: Oh, yes.
0: So, nakadawat si tatay, no? Unya, karon mga idol, si tatay, actually, schedule mo na ito, dari mayo pa ni Anhi, no? Mayo pa ka ni Anhi last tayo.
1: Oh, yes.
0: Niya karon
1: June.
0: Oh, mga June to?
1: Oh, June aron. June 21.
0: Ay, di. Katong pag-aray ni mo ba?
1: May 16.
0: So, karon ka schedule mo ni tatay. So, karon atong hibawon ang tuyo o ka, kanin tuyo o tumong, ha? Katuyuan ni Tatay Romulo. Nga nung aniya kita karon sa atong sibiana, no? Ato siyang gitagaan o gining higayon nga makapanawagan. Go ahead, Tay.
1: Usa ako ka senior citizen na ngayo kong panabang nga wadyo ko'y mahimo bago kong gipirahan sa akong mata sa katarak. Nagminaot ko nga sa naminaw karon nga tubig-tubigan, ana ako'y tambal, paliton, kantidad og 467 ang usa 297. Lakip na ang kaning antibiotic ni 565 pesos labi na gyud sa hospital embeles na pakoy beranan mga 1300. Nagkinahan lang og tabang financial assistant bisan gamay na lang 5000 ang sobra ikaw kauno nako. Wala na ko'y asawa bago lang namatay akong asawa 2025 nag July 12.
0: July 12.
1: Oh, nagkabulag kami mga 4 years ago. Nagkawalay kami sa akong mga anak uban sa akong asawa. Walay communication kami. Karon naginusara ako, nako'y igsoon, dili kaduulan kay ngano ay taas mang garbo. Masinahon ug naihatag siya yung anak masina motong di nalam ako nila mulikay ay tungod sa ako may kinamanghuran motong siya maguwang di ka maumuda siya manghud.
0: So sa pagkakaroon tay nangita kag paagi para sa imuhang maayo ka sa imuhang
1: Balatian.
0: Palatian, no? Kay sa imo nang ginaingon, walay lain na makatabang ni mo, mauni midangop ka sa among sibianan din sa DYHP o sa AFM, no? So, karon pilag ito yung kinahanglan nun
1: mga 5,000, sir.
0: Pwede na kumatanaw yung mga resita, tay?
1: Oo, naa.
0: Tara kay para itong mabasa pa po
1: sa imbili, sa nguban, sa Cebu City.
0: So, at least adaghan kayo yung mga...
1: Nangapinding niya akong mga resita.
0: Mga resita, no, niya. Ang imuhalan yung gusto nga makakwarta lang kag mga 5,000 pints na.
1: Okay, rana. Ang okay na yung mga sobra, ipalit na kong pagkaon. Ako, naginusara
0: ko. Okay, naginusara na lang ka.
1: Walay igsoon, walay pag-umangko ni Hatag. Mauna, nindidoo lang yung ko sa DHP na pa'y this coming July 24, operasyon sa akong mata. Ibalik, duham na i-operahan akong mata. Karon ra sad akong gihangyo na ko ang sa naminaw na pa'y coming operasyon.
0: O niya, asa mang kagkwarta para operaan ni mo ang coming operasyon tayo?
1: Di, mangita pa ko sa katong maluoy og namay mga
0: mudugang.
1: Gobyerno.
0: O nasa gobyerno.
1: O, gobyerno. Muduol ka sa mga...
0: Kung kani 5,000 ni mo, mapuno-punoan eh, labing maayo.
1: O, okay ra.
0: So, kanino si sir, si Tatay Balansag Romulo atol sa Father's Day. Pero timpaita kay wala ni mo imuhang mga anak.
1: O, naginusara.
0: Pila mo dekabuk imong anak tayo.
1: O, buhitanan, sir, mga 7.
0: So, pila may namatay di ay?
1: 2.
0: So, 5 sila. So, wala ka kahibaw asa sila ron?
1: Naa, sila sa Gudalo, pinag-abang og apartment.
0: Ah, okay.
1: Sa Kabahar ba?
0: Kabahar.
1: Oo, ang uban, nagbuwag-buwag na eh. Nangaminyo naman. Ang usa, laki na ako, is fluid. Si Raymond, nasa upon.
0: Ah,
1: nakuyo.
0: So, maoy ulit tao, Silby.
1: Naminyo na.
0: Ah, naminyo.
1: Ang kanang kinamanghura na ako, si Judy Balansag. Kanang bayot ba?
0: So, karong tungura mga idol, again, manawagan ta, manuktok may sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Kanang mo, dari sa IFM, mapasalamaton kami sa matagigayon saan nga kami muhangyo ninyo diha, no? Manuktok sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Wala ginin nyo, kinibitang, wala ginin nyo balibari ang among hangyo. No, mo na yung karong mga idol, manuktok na sa mga pagbalik. Sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing, 0955-410-2690. Mauna na, abli na ito ang GCash number, ha? 0955-410-2690, mga idol, sa mga buot diha nga mo padangat, no? Sa inyuhang mga tabang, alang ni Tatay Romulo Balansag, no? 61 anyo sa kiniatol gyud sa kinibitawang Father's Day, unya layo siya, no? Siya mga anak. Kaya siyang ginaingon, dugay na silang nagbuwag sa iyang asawa, apan ang iyang asawa namatay na, no? Itong miaging tuig, no?
1: July 12.
0: Oh, miaging tuig 2025, no? Sakto patay.
1: Oh, yes.
0: So, mauna karon naingon nung ta si tatay nga dili lang ta ipaminsyon ang iyang pangan, apan kita diri, kuan mo guta diri, kining transparent kita sa mga gustong kining sa mga atuang mga tabanganan, atuang mga mudangop diri, alang sa pagpangitabang, no? Unya, morning sa atong ka-transparent sa morning ang Facebook live kita, no? Alang sab kini kay para makakita sad, no, ang mutabang, no, ngadto ni Tatay Romulo. Morning, ha, 0955 410 2690. Pitindaghana ani ang resita, no, di na ko matagsa-tagsa kani gikan sa kaning health way ang kaning kuan ka kaning usa nya nasa sa Caritas, no, na abot sa niya mga tulo ka resita, no, nya tagna anay na po na tagna po na tagat na po kabuk ang paliton na upat, no, dili magkapareha kay again sa igsulti ni tatay gioperahan siya sa iyang mata, no, kumikan kay adunay unsa gitoy sakit
1: cataract
0: regime, no. So again 0955 410 2690, mga idol, madako magamay, ha, ato nang dawaton gyud, no, 0955, makaabot lang kuno mga 5,000 pites na, no, nya napagini siya para ICG unya napagidin tao ni napay mga dagam sa daghan kaayo ni iyang resita diri unya napagini siya umaabot nga operasyon, no. Oh, sa iyang ICG na ay 405, so man iyang gusto. O, kung wala nagbalik tayo, basing mawa, no? At least ato nakita ba, no? So, nasa yung maabot nga operasyon sa pikas ng matasad, no? kay usara man tayo na operahan niya mo na nga kung dunay madugang diya sa 5,000 nga yung ipangayo karon karon kay Father's Day man gyud no atong tabangan si Tatay Romulo 0955 410 2690 mga idol ha 0955 410 2690 mga idol. So na nagpadadrig 100 pesos. Gikan na ni Money First nga nagpadala no gikan ni 760. Wala na niya butang mensahe. Pwede na imong butang mensahe mga idol ha or for Tatay Romulo. Ito sa inyo nga naon ha. 0955 410 2690 mga idol no. Yang gipangayo ra gid nga bisag makaabot lang mga 5,000 no. 0955 410 2690. Oy si among silingan si salamat kaayo no nagpadasad baya tunol 100 pesos no diya sa Mohon Uno Manila Mandawi City ha. Another 100 pesos. Uy. Kabaw ba ka tay yeah. Nga gidungog ang imong pag-ampo? Mag-ampo ba ka sa atong labang makagagawa? Sure ko mag-ampo juga.
1: Every Sunday, musimba ko.

0: na imong 5 mil. Unsa may mo ikasulti ni ining 989 ang tumoy siyang numero nga nagpadagit karon gidayon alas 9:45 og 5 mil ka pesos.
1: Magpasalamat ako. Magpasalamat ko sa nagpadala sana.
0: Usa na siya kalaki, no? Nya dili man gini siya magpa-mention. Ang iyang mensahe para ni Tatay Romulo.
1: Magpasalamat ako sa nitabang nako sa financial assistant na kinahanglan ang taong ko o mga maintenance sa akong panglawas bago kong gipirahan. Walay igsoon, walay pagumangkon. Ako rin taon ni ato sa ospital. Nag-process na may gani na inaluoy na ako ni process sa akong dokumento sa PhilHealth. Uga pa ko'y PhilHealth. Nurag di ko mapirahan atong kuan.
0: So, at least na kay... Worry. Oh, at least na sa kay...
1: Karon, this coming karon, operasyon ako, 24, July 24.
0: So, at least, ay mong giingon tay, makapait kag tambal sa 5 mil niya. Kung dunay madugang, kung dunay masubra,
1: para pagkaon
0: ni mo, imuhang mga pangkonsumo. So, again, salamat kayo ha. 5,000 pesos, gika ni... kanimo dia, sir, kabaw ko, dili ka magpa-mention, sir, pero... Pirmi jug kang nagpada, pirmi jug kang mutando sa mong hangyo dini sa IFM 93.9 Cebu. Salamat kinimo sir ha. Ako kaila ko nimo sir apan moingon ra jug kang ayaw ra gid i-mention anonymous ra gyud. Unya kining imong gitabangan karon atol sa atong Father's Day. Grabe natandog na murgi kumot akong kasing-kasing no. Kay usa sad ni ka tatay, usa ka amahan no kining ato ang kung ano mo dia, sir, usa sa kakaamahan, sir, salamat kayo. So, ang may padangat, no, 100 pesos kaganina, unya 100 pesos at sa muslingan, unya doon na pag-inipada, dari pag-yud, ni Dugang pag-yud, Tatay Romulo, og 200 pesos, gikansab ka na ni 186. Salamat kayo. Again, 0955-410-2690, mga idol, ha? 0955-410-2690 mga idol, madako magamay ato nandawato na 0955-410-2690 na pa ni Baya Maribank no? Baya Maribank 100 pesos with account ending number 2622 yatag sa 100 pesos so nanatay 5,400 pesos na rin no? Yeah, another 100 pesos. 5,500 na ni. No, gika ni 288. Salamat kay ma'am, sir. Nya, mo commercial break sa ta. Ato siya padangat ato mga commercial. Human sa ato pagbalik. Ato pang ipadangat o dugang. Kini ato ang gasa sa IFM sa Adlaong Domingo. Kaoban si Tatay Romulo Balansag na taga Labangon, Cebu City. Salamat kay mga idol. Again, 0955-410-2690. 0955-410-2690. Standby, alas 9:49 na.
2: That Time Check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at Bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Gasa sa IFM.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget?
6: So

0: ambag sa presyo na ganibin sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
2: Sarap magkasama.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metosalicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Kapag

0: Stress, sakit ng ulo, o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad ang iyong trusted ginhawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil.
1: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
7: Gasa sa IFM.
8: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
9: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
0: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
11: Drink responsibly.
10: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay, tanduay, drink responsibly.
12: Bilang kilos karne?
13: 500.
12: Hula.
13: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
14: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all

0: Marketman on the Run, Idol B.
1: Oras sa IFM, alas 9.56 na, no, balik na rin sa itong pagkikuban. Alas sa itong programang Gasa sa IFM. Karutong ura, kauban niya po na ito si Tatay Romulo Balansag, no? Niya mauna yung tao na ngayon siya, daghan siya mga chika na ko off the air. Niya mauna yung ingon nga, diligid susama ang ato ang mga, ang ato abit ang mga pagsuway sa kinabuhi, ato mga problema, managlahi yun, no? So mauna, no? Unya karon adunay mga nipuno dere 200 ka pesos gikan ni 978. Salamat kaayo ha, 200 pesos. Unya another 500 pesos gikan sab kana ni 921. So aduna na kita dere nalikom nga 6200 ka pesos. Salamat kaayo kanyong tanan ha sa mga nitabang. Unya kay nagaang giganahan nga kanta aning Tatay Romulo day kaning iniibig kita, no? I-on ra gud imong mic dia Tatay Romulo
2: Cortez.
1: Orwell, Orwell Cortez. Kanong ganahan ba ka nang iniibig kita?
2: Ha? Tungod sa gugma sa pagmahal sa batan-on. Nasay mga Binisaya sa kanang kanang usahay, kanang kaming ospayak.
1: Kaming ospayag sad ganahan sa gana. So karon tay nga kini bitawng sa imuhang gihambing karon nga balatian ya, do na pa jud kay upcoming or na pa jud kay umaabot nga operasyon. Unsa may nakapadasig nimo?
2: Ang nakapadasig nako ang kanarag yung tambal gyud ug kanang kana gyud ug na kay kwarta gyud mo nay makahatag nimo kadasig ug na kay paliton mapalit nimo.
1: Ah, so imo pasabot nga kung naa ka anang kuana at least makadasig ka, pero what I mean spiritual
2: ug wa kay kwarta maluya ka,
1: pero kanang spiritual tay
2: spiritual kanang okay ra man to pray together and respect together to God.
1: So karon Domingo ha, di ba ni mention ka nako off the air, unsay tawag aron Domingo ha gani?
2: Father's Day.
1: Oh, Father's Day. Unya katong kaganina, Domingo sa unsa ron? Sunday of
2: Gasa. Gasa sa Kaluoy ron.
1: Gasa sa Kaluoy. So, timing kaayo ang imuhang ang imong gipangayo nga panginahanglan, di ba? Ningon ka nako nga nagampo ka ni simba ka. Asa man to nga simbahan?
2: Santo Niño.
1: Santo Niño. Unsa ba to imong gipangayo gani?
2: Ngayo ko sa Ginoo, sa Santo Niño nga madungog akong ang mga pag bat-bat sa mga pulong sa makatawhan nga muhatag siya sa akong gipangayo grasya sa Kaluoy alang sa akong lawas. Dili lang nga magilad-ilad ta way pakita bad man na kinahanglan niya kinasingkasing na makita sa katawhan ana ang resita, ana ang ECG, na X-ray.
1: So na tanan kita taon di ano sa
2: ang ospital.
1: So at least ang ato ang mga idol karon og mga kasama nga naminaw atong manuktok pa kita sa dugang, no? Kung do na pay mo puno di 0955-410-2690 atong GCash number, abli na ha, pwede sa na Maya account ha, atong Maya wallet ha, 0955-410-2690 mga idol ha. Unya atole background music siguro ang atong iniibig kita kay wa naman tay igong oras, pero pwede na sana nako isud sa alas 10. Okay ra sad, no? Oo, ika after na lang inigdayo na lang sa programang Idol Himsog on Air. Ikarataw-taw din yung sa makauban si Idol Chixi o ang bisita nga doktor. Imo na lang mensahe tay ngadto sa tanang mga mitabang nimo karong adlaw, labi na tumihatag og 5,000 bultog yun.
2: Pasalamat ako katong mitabang nako ni hatag og financial assistance mga 5,000. Labi na sa
1: mga ginagmay.
2: Ginagmay. Akong pasalamatan sila sa tanan nga nagadungog sa tubig-tubigan nga nitabang sa usa ka senior citizen, Romulo Balansag, Tagalabangon, Salvador, Cebu City.
1: So katay mong usa sa mga pagampo tay nadungog na nahatag na gid sa kahitasan, no? Ang imong gipangayo. Unsa magid imong gipangayo sa matag adlaw kana matag higayon?
2: Tagaan ko kanunay maglawas, so ako'y batiyon sa sakit. Mawra na ako pangayon. Tagaan tagtaas ng kinabuhi.
1: Sige tay, amping tay ha, kay alas 10:01 na gitay, wala tay gong oras. Wata lang ko dito sa gawas nga bahin, adya sa may labi or dito, or asa ka pwede nga kanabitaw kanang kuan ko portable ka. Ha? Watala ko dito kay ato ni itunol karong taod-taod ang atong nalikom.
2: Salamat kagasa. Tayo, sir.
1: Idol lang, idol.
2: Salamat, idol.
1: Idol lang. Idol B.
2: Idol B.
1: Tay, amping sa kanon tayo niya. Importante na to nga. Ikaw, maampuon mo dyan ka, dasig lang. No? Ayaw na huna ang mga kinibita mga negative, no? Nga mga abaw ko nga di ko maayong mananambag. Mas maayo pa siguro kayo kamutambag na ko. Kaya tungod sa iyo mo pangidaron sa 61 na. Taas-taas na sa kag naabot. Amping tay?
2: Yes.
1: Anya.
2: Salamat, idol.
1: Once again, Happy Father's Day.
2: Happy Father's Day. Sunday.
1: Salamat, tay. Amping tay. Sige, tay. Wata ko dito, tay, ha? Sige. Ito si Tatay Romulo Balansag, 61 anyos, mga idol, sa itong programang Gasa sa FM sa Adlong Domingo. Kanya, sa tanang mga mudugang pa din, mga idol, 0955-410-2690, ha? 0955-410-2690. Ako manamilit, wala na ko igong oras, ha? Bye for now. Atangay ko ninyo sa IFM Utuna Ballroom Dancing o sa IFM Mixers. Of course, Inday Bambina alang sa atong IFM Utuna Ballroom Dancing Father's Day Special. O gingon man ang atuang panid sa kahapunon, alas 2 hantod sa alas 3 sa kahapunon, alas 2 hantod sa alas 3 alas sa programang panid sa kahapunon, live drama kaoban gabot sa Inday Bambina. Of course, yours truly, Idol B. Alas 10, 2 na. Have a blessed Sunday, everyone, and happy Father's Day kanatong mga amahan, no? All over the world. Bye for now, mga idol.
3: Gasa sa IFM.
4: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag, murag na blaka, constipation na. Pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with Sinalef extracts. All natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Salada.
13: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ACS 93.9 IFM.
16: Mapugnan po niya.
4: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot, made with Sinalef extract, so it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usaka natural solution batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
17: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
12: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
16: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washy!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
22: ACS 93.9 IFM.
23: Pugnan puni.
24: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
25: Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hi, kinabuhi. Matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema. Apa nayo ka na huna-huna? Magpasalamat yapon ta sa mga grasya nga moabot ka nato. Magbinahalay kita ug magrespeto sa sag-usa. Pilion nato nga magbalipayon, matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay gyud ang Dios. Pinaagi sa ato mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaninot sa kinabuhi ug kadasig sa matag usa. Idol ug kasama, pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayo kalimti ha.
4: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, Tik. O gani mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
6: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
3: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo, Abi-Abi, Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Gabs.

0: Idol Himsog on air.
1: Nais ko ring maagos ng alon saan man mapagbad.
0: Let's learn together. Hisgutaw ka himsog, pag-amping sa panglawas o pagpalambo sa atong kinabuhi.
1: Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan.
0: Idol Himsog on air.
2: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
1: 93.9 FM, mapugnan pa ni Idol Chick Sini Don, ang chikador, ang sexy sitting in for Idol Tony, pizza 21 sa buwan sa Hunyo, tig 2026. Happy Father's Day sa ato ang mga padre di pamilya. Sa adlaw karon nga Domingo, Father's Day, pero tong hisgutan na para sa mga papa din ang hili kay diri mapagkaon nga dili makiangayon. Murag timely kayo ang atong topic karon, no, din ata maglangan kay daghang kay tag i-discuss in line sa atong kasaulugan sa gitawag nato nga ko ano, kaning World Kidney Month, if I'm not mistaken, that's a proper term. Atong hisgutan og padayon ang topic nga nahisgutan pag last week, kining gitawag og chronic kidney disease. Og ato ang hingpit na masabtan gikan sa atong special guest karon na gikan sa Cebu Doctors Hospital ang atong makauban, Dr. Glenn Salaveria. Good morning, Doc. I hope nga kana bitaw nga you have a fine morning, no? Ato ang makit-an karon sa atong Facebook Live, mga idol. Doc, you are now on air. Good morning.
2: Maayong buntag o maayong buntag usab sa atong mga tigpaminaw.
1: Okay. So, Doc, first and foremost, no, ang ato ang mga idol, that's how we call our listeners, no, daghan karon and even ako, the rise of the problem sa gitawag na to nga kidney disease. Pero mangutana ta, makasakit ka sa bato, kanang sakit yung kilid, sakit na sa bato. Ang pangutana ani Doc, karon nga National Kidney Month, nganong makaingon man ta nga importante jud kining tagaan og specific nga kana bitaw nga buwan para madiskusyonan ni kay honestly before, syempre wala makaibaw ta nga na kidney disease. Pero a month dedicated for kidney month, nganong importante man?
2: Importante kini kay ang National Kidney Month, usa ka national nga kompanya nga natudlo sa katawahanan na may tungod sa mga sakit sa kidney o sa mga paagi sa pagpugong ini. Importante kini tungod kay milyong-milyong nga tao sa tibuok kalibutan ang apektado sa sakit sa kidney. Ug kasagaran, wala sila kabalo nga adunay problema kay wala kini dayong simptomas.
1: Wala dayong simptomas, Doc?
2: Yes, naay mga uban pasyente.
1: As in, wala pain, wala anything?
2: Wala.
1: Asa man ang identification, ana, nga, murag, kay curious ko, ani, idol, kay kanimo ingon sila, kani, kadungog ko, ani, nga term, na nakitaan nga, sorry ko, na random ni Doc, no, pero ang ako alang is, na ay nakitaan nga, ingon ta, let's say, pasensya na sa mga nangaondihan, ay blood sa imong urine, gitawag na ay protein, nga nakitaan si mo yun. So, kana kay dito ra ma-identify. Pero ang uban, wala yung identification, ana. Doc, unsa may mga usual nga, ngano na inana, man, murag ako na, na-skip na ko imong kuandiri. Pero, curious ko, inana, sa exam lang nakitaan? So, wala yung anything?
2: Tinuod na nga, ang kaning kidney disease, usahay, gitawag kini usahay nga silent disease. Mm-hmm. Sa unang hugna, mahimong walay simptomas, mm-hmm, apan samtang naglala na ang sakit, mahimo nang mabati o dali kapuyon, pamaga sa tiil o sa nawong, kawad o nugana sa kaon o pangatol sa panit, usahay kanunay nga pag-ihi na live na nasa gabi. Usahay wala ni simptomas, so na mga uban nga pasyente, nga na mga kaliwat nga sakit. Usahay wala ni siya symptoms. However, after 5 to 10 years, di na namang gawas ang mga sakit.
1: Ah, kaliwat? Pero yes. You mean, Doc, kaliwat, makaliwat ang kidney or hereditary?
2: Natay mga lain nga diseases like ng mga naikaliwat nga naidiabetes, high blood, o natay tawag nga chronic glomerulonephritis. No, kana ang mga sakit, no, sa glomerulus nato. So, daghan gyud ang mga possible cause. Mga lupus, may mga uban nga IgE nephropathy, ug katong mga uban pa.
1: Okay, so you spoke about that. Unya, pinaka first and foremost, pasensya na ako na skip ta atong part. Pero syempre ang mga pangutana sa ubang tao, maingon magitang, kidney, di na makuhaan si mong kidney, ayaw pag-inom. Kani, notion ni namo ha, ayaw pag-inom, magtambal, kaya madaot imong kidney. Diba, Doc? May mga ingon, ana. Doc, unsa mangyod ang, para namo, no, para namo tanan, igong katinawan, o katong wala nakasubay pag last week, unsa mangyod ang trabaho sa kidney sa kalawasan sa usa ka individual?
2: Ang kidney, dunay dagan kay importante nga buluhaton sa atong lawas. kini ang tiglimpyo sa atong dugo na pinaagi sa pagtangtang sa mga hugaw sa sobrang tubig pinaagi sa ihi.
1: Mm-hmm.
2: Nagtabang usab kini sa pagkontrol sa presyon sa BP,
1: mm-hmm,
2: ug sa dugo ug pamintenar sa balanse sa mga minerals like your potassium, sodium ug pagtabang sa paghimo ug pula nga selula sa dugo, oh, through erythropoietin atong tawag ana.
1: Erythropoietin. Kung can you explain further, Doc, in layman's term, kung unsa na
2: erythropoietin, mao ni ang ginasecrete, no, kanang ginagawa sa ato ang kidney para mao na mapapula sa atong dugo.
1: Oh.
2: Kanang tawag na to nga hemoglobin. Mao nang
1: hemoglobin. Yes. Na hemoglobin check, di ba?
2: Yes, so mao na ang murag precursor kanang tig inuna, uy, maghimo kag hemoglobin inana. So mao na ang importante po sa kidney. So kung magdaot ang kidneys, sahay ang mga simptomas sila is mga anemia. Tawag na to pag-ubos imong hemoglobin.
1: Ah, so related ni gani mo ingon tag anemic ang usa ka tawo because probably na may problema sa kidney.
2: Yes, it can be nga na ay problema sa kidneys pero we can totally not rule out nga other causes pud like naman po yung mga lain causes sa anemia but usa ni kun ay chronic kidney disease makakause ni siya anemia.
1: Chronic kidney disease makakause og anemia mga idol. Usa ni kabutang wala ko na dili ko knowledgeable about. For sure ang uban wala kay huna-huna manggod. Ay himarat ka, hay sige kaong kaguan. Di ba? I mean that's the typical dok ha. Sa mga naminaw karon sure ko mo po na ilang mindset na murag ay kay sige magkag parat, sige mo kuan mo nang sakit imong kilid, mo nang mukha na kidney nako moinom siguro ko butong. I mean, di ba? I mean magkatawa ang uban na nadul ha pero sa tinuod pa sa tinuod lang dok, mo na ang uban dok. Kanang ilang thinking ay kay moinom lang ko butong, kay makuan nako, maayo nako, wala na ko problema sa kidney. Pero yes dok, you can turn it on dok. Di ba? Nakadungog ka na for sure sa mga pasyente,
2: for
1: no?
2: For sure sa mga pasyente na mo na sila mga concerning ana. But if ever na amo mo'y pamation, consult agad sa doktor.
1: Mm-hmm.
2: It's always a case-to-case basis. Yun.
1: Okay. Doc, to explain further, ganang ko hisgutan ni taas-taas sa atong pagbalik para dugang mga impormasyon. Medyo taas-taas ni atong impormasyon nga na adri nakapreparar.
2: Mm-hmm.
1: Pero before we go on a short break, mangutana ko, Doc, unsa man ang gitawag nga CKD? Common ni siya hanga, pangutana, kay in the rise of social media, nanggawas na po din kaning gitawag og CKD. Pero unsa man ang gitawag nga chronic kidney disease? Unsa man ginisiya in for the first part of it? Unsa man ginisiya?
2: Ang chronic kidney disease o tawag na mo nga CKD, mauna ang hinay-hinay na pagkadaot sa trabaho sa itong mga kidney.
1: Mm-hmm.
2: Ang kidney mauna ang naglimpyo sa dugo,
1: mm-hmm,
2: pinaagi pagtangtang sa mahugaw o sobrang tubig sa lawas.
1: Mm-hmm.
2: So kung madaot kini ang kidneys, magtapok ang mga hugaw o mahimong musangpot sa kadaghang komplikasyon.
1: Okay. So, because of that, wala na siya na proper function, na siya na proper release sa mga kung unsa man.
2: So, mauna ang tawag na itong cause na uremia. When you say uremia, mauna ni ang pagbilin sa mga hugaw nga supposedly nga gina-filter out sa kidneys. So, karon kung wala na ang function sa kidney, ang kanang hugaw mupundor sa lawas, mauna magtawag na mo na uremia.
1: Uremia. Okay, now na we're learning sa terms, no? Uremia, mga made mention about anemia, kanabitang wala gid ko nag-expect, ana. Dok, kay I've heard this one, kaneng moingon nga, oh, na ay nakita na protein sa imuhang, like, imong ihi. Oo, mga things like that. Again, pasintabi na sa mga nakaon, pero for total discussion, mugid akong common nga na dunggan, no? And you have to be checked, kay so basig related,
2: yes,
1: or basin matambalan, inana. Heading forward ta, Doc, later on, atong hisgutan ang mas laong pa na kanang about speaking of test, later on, atong hisgutan, Doc. And unsa may kailangan i-go through, labi na kung wala kay sintomas. Kay ang uban mang good, sa tinuod lang, Doc, sakto gyud ka basin ang uban na shock lang sila, they thought healthy sila, pero dayto nag-exist na sa ilaha ang gitawag og chronic kidney disease.
2: Okay,
1: so sa atong pagbalik mga idol, mo take me short break again. Ato ang kauban karon si Dr. Glenn Salaveria sa Cebu Doctors at University Hospital. Doc, thank you kayo for gracing us today, yeah, no, kay Father's Day, busy ra baron ang mga doktor, pero imo gyud may gitunga, salamat kaayo. Ug atong hisgutan mga idol ang chronic kidney disease ug uban pang mga simptomas, o baka ha basin na ana ka ana pero wala pa kakabalo nga na ana di ay. Sa atong pagbalik mga idol, sa nga ni Idol Tony kini sa Idol Chixie sa Idol Himsog on air, oras sa IFM alas 10:25 na, idol, stand by.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This Time Check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. That Time Check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
5: Idol Himsog on air.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
9: Bilang kilos karne?
10: 500. Hello. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in.

0: BWLC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWLC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BWLC Kids. Healthy kids, happy moms!

0: 93.9.
1: Idol Himsog on air.
2: Nais ko rin maagos ng alon saan man mapagbad.
1: Let's learn together. Hisgutaw ka Himsog, pag-amping sa panglawas o pagpalambo sa atong kinabuhi.
2: Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan.
1: Idol Himsog on air.
3: Ninety-3.9 FM, mapugnan pa ni Idol. Very serious atong topic. Well, off-air idol, tabian magigay niyong idol chick si Idol. Pasensya na, no? Magkatawa taday komedya idol, pero sa tinuod lang, ang among diskusyon ni Dr. Glenn Salaveria idol, off-air, is very much relevant sa mga ordinaryong tao, pasyente, no? Ang among gihisgutan. So, Doc, pwede na to i-bring up on-air to Doc, atong nahisgutan, Doc. Kaning kidney, CKD, imo na na-describe kung sa to. Mm-hmm. But what is it? Para mo ingunta nga, ang usa ka kidney disease or kidney stone, mamahimo ng CKD. Unsa may timailhan, unsa may difference, ana?
4: So, kaning kidney disease is usaan na ang stones, no? Ang makakos. So, kaning stones mo, dependent siya unsa klase. Dagantag possible stone, calcium, pwede uric acid stones, nakitawag nga struvite, cystine, usahay mga caused by bacterial infection.
3: Mm-hmm.
4: So, kaning stones, depende ni sa size, no? Sa ato ang kidney stones.
3: Mm-hmm.
4: Na yung mga stones sa ginadmay lang, freely, nga mo pass lang, pass out lang sa ato ang kanang ihi. Pero na yung uban na mga stones nga mudako, mga cause o compression, umuhubag ang kidneys.
3: Oh.
4: Kung kani dili matambalan, kung dili ni siya maaksyonan diretso, kumuda ko ang stones mauning makalid sa CKD or pagdaot sa imo ang kidneys.
3: So to begin with, kaning misconception sa mga tao, which is why naghisgot mi ani off air idol nga naa manggoy uban nga huna-huna kung ikaw na kay kidney stone base na madialysis na dayon ka. So it dili na mo.
4: Dili tanan nga na kidney stones madialysis. Mo depende na siya sa stage. O how worse, no, kung unsa na kaguba ang kidneys, mo depende na sa case to case basis. But it doesn't mean nga kung na kay kidney stones dialysis dili na siya.
3: Dili na siya automatic, so dili ta mahadlok idol. No, kay very very common gyud nato kani gyud, pinaka common gyud ni, even ako guilty ta ana nga kana bang dili ta mo pa check up kay unsa man sakit ta mo discover. Di ba tinuod man dok, murag lagi ko, yes. Actually no, it might sound funny to some, but it, the reality, this is the common misconception of every patient.
4: Yes, exactly.
3: Oo, so mo na ingon ana. Now, speaking of check up, Doc, unsay mga necessary move para masuta kung a person is a possible candidate of a chronic kidney disease.
4: Okay.
3: So, unsa may among mabuhat para ma-identify, to know?
4: Okay. Ang number one nga cause of kanang CKD sa ato adere is diabetes. So, kung naamoy mga kaliwat nga sakit sa pamilya, like hypertension o taas sa BP, o kanang diabetes o taas sa asukal sa ihi, o kanang naay mga kaliwat nga naay sakit sa kidney, like imong brother or sister on dialysis, o yung mga laing angkan, those are risk factors tawag na to, na naay posibilidad nga ka-CKD ka. Usahay walay kanang simptomas at the early stage, but as time goes by, kani magkasimptomas na sila. Usapod ani sa pamaagi para may balaan nato is ang regular nga check-up. No? Regular nga pag-check sa atong mga tests, like atong sugar, atong pag-check sa atong blood pressure, kung normal ba ni. Usahay ang atong mga ihi, no? Kung nabay protina, unay dugo. Those are things nga yun na to, suspicious nga na possibility nga naa kay chronic kidney disease.
3: Okay.
4: Ang number one, ang pag-check sa imong creatinine. Ang creatinine, mauni ang test sa atong dugo para may balaan kung nabakay sakit sa kidney or wala.
3: So, creatinine check ni, kanibitong uban, tinuod ba ni Doc? Ani ha, an idea to many of us sa daghanam mo nga kanang maingon Diyos sila nga, pagkaunog mantikaon, ang pagkaunog mga internal organs, dako kay factor. But, that doesn't mean badok nga di na juta pwede mo kaon ani pungko-pungko la mira ba ko no pungko-pungko do I mean di ba in reality ba
4: yes actually kaning importante pud ang diet no kay kani ang tamang na pag-ehersisyo, pag-maintain sa regular nga weight or tawag na itong BMI, mao ni akini ang mga usa sa mga aksyon na itong para to prevent, no, nga mo develop og mga problems sa kidneys na to. So, kaning mga kaon pod nga pinarat.
3: Kana.
4: Tambok.
3: Parat.
4: Kana. Ug taas og mga uric, no? Taas kayo ganang tawag na ito nga salt, no? These are things na makakos og ganang kaguba sa itong kidneys through formation of stones og ganang tungod sa hypertension, no? Kung taas kayo mong BP, there will be a time na imong kidneys maguba sa
3: ito. Pitaw, Dok, and basically common thinking, no, nga somebody nga fat is high blood. Yes. But that doesn't mean kay na ako'y kaila, Dok, miwang man sila pero tagas magdugo.
4: Yes, kay usahay na atay mga genetic, no? Mutana gyud mi kung naabay mo'y sakit sa pamilya kay kanang hypertension, diabetes, even though kanang yun natog, normal lang kay imong timbang, wa kay gipamati. Pero kung unsa ang fruit, kung unsa ang bunga, kung unsa ang punuan, mga bunga. Gid. So, mo nang mga kaliwat nga dapat i-check.
3: Good luck. Pero, no, it's nice. Educational ni Idol. Kaya di maguna ni mo maikyasa na. Usa ni kabutang, matod pa, Dok, marag initially, in line na. Marag, mabita ba sa hereditary, sakto ba, Dok? Marag, possible, pero preventable.
4: Yes. It's very important, good, no, nga. Wala pa kay gipamati or kanang yun na to gipagrabe ang komplikasyon na dapat gud mo kunana mo kanang risk factor tawag nato no hypertension, diabetes o kaliwat nga sakit sa pamilya, maayo magpakonsulta sa doktor diretso.
3: Okay, Dok, ani usa ni sa mga question because na ay mindset ang mga tao mo nang uban bitaw mahadlok sila if na sila bation nga sakit di sila mo inumong tambal because they have the tendency, of course, natural remedies.
4: Yes,
3: pero ang pinakadakong huna gihunahuna ba medaw atong kidney alam sige inom tambal basi dili ni instead of maayo ma worse na mo situation. Daghan usab ang mupalit dayon og tambal, walay resita sa doktor diretso dayon. Is it true that it can affect our kidneys kung ingon ana amo ang practice?
4: Okay. Ang regarding sa mga tambal, natay mga tambal nga mga ibuprofen, may uban nga mefenamic acid, no, para sa pain reliever.
3: Okay.
4: Usahay kani sila it's masobraan, no? Masobraan og paggamit og dili sakto nga ang paggamit og walay konsulta sa doktor. Kani kini makakos og mga sakit sa kidney kay gubaon man ni ang kidney kung dagan kay masobrahan. Og other mga herbal nga medications. May mga herbal nga tambal nga pwede gyud na makakos og kaguba sa kidneys pod.
3: So, do you mean, Doc, regardless kung natural remedies or dili, anything that is misused?
4: Yes.
3: Dili proper dosage.
4: Proper dosage and walay tambang gikan sa doktor. Sahay ka na.
3: Self-medication.
4: So, ka na mga posible na makaguba sa kidneys. Good.
3: Oh, okay. Labi ng uban, Dok. Just to kanang get through it dayon. Inom dayon, no? Kay prevention. Pero dito, pwedeng contributory.
4: Yes, pwede gina siya nga contributory nga pwede gina madaot yung mga kidneys.
3: Good. Okay, at least we have an idea, Idol, nga dili gudayon dayon. But pwede naman, pero not too much. Sakto ba, Dok?
4: Mudepende sa sakit, no? Natay uban nga, sample fever para sa tamo, sige, okay ra. Pero kung persistent ang fever, or nakay pamati nga sakit, persistent nga, di good maayo sa tambal, maayo mo pa konsulta sa doktor. Good.
3: Oh, lahos na.
4: Lahos na.
3: Dili na pwede nga ka ng bitawag, ay, hindi na, tambal lang niyo. Kira niyo, sagun sa mong bato na niyo. Diba?
4: Posible mang good nga, nahi possible laing ko sa ato. No? So, mao nang importante kung karon it's nakikipamati, diretso good pa-check up sa doktor. At least, ma-examine, mahibalan unsang sakit o ma-address to siya.
3: Mara siya underlying, Dok. Na, yes. Naana di ay to, pero wala ka kahibalo.
4: Na yung mga lain possible nga sakit nakakosa ato.
3: Diba, very educational kay Idol ning atong Idol Himsog, no? Kay daghan kitang nakatunan as we continue to converse with Dr. Salaveria. Karon ang ato ang pangutana ani Doc kay kani bitaw mga tao, no, hilig yung kanig tamis, no. Well, may gani ako ginagmay na lang tubig-tubig. Di mo to si Doc ani siguro kay karapat kita siguro niya murag tanaw siguro ni Doc ang diabetic gorin. Kidding aside, Doc, just making you feel at ease. But kidding aside, Doc, pero pinaka pangutana nagid nato is well, unsa may mga ways as early as now, especially katong mga nanay signs of stone, tinuod ba ning term, Doc, nga stone former ang usa ka tawo?
4: Naay mga genetic disorders, especially kanang mga naikaliwat nga na stones, kidney stones nga padigid na mo symptoms po daglain kaliwat nga magka kidney stones, pero usahay ang kaning stones mo depende magud ni sa klase na magoy uban, it's kanang kung taas imong uric acid, no?
3: Okay.
4: Grabe ka mo kaon og kanang internal organs.
3: Mm.
4: So kung taas imong uric acid, ginadmay pagyud ang inom sa imong tubig.
3: Agoy.
4: Maunang mag-stone formation na siya.
3: Yes. Speaking of, before ito mo head on to that next question or the question I had earlier, pinaka gusto na kong ma-idea, and not just me, but the other listeners, pila magid ang exact glasses, liters of water, at least for a normal person to drink para makatabang pod sa mo ang health, health nga ka ng sa kidney na mo kung unsaman.
4: For individually, depende maguna sa exposure kung init ang asal ka trabaho,
3: okay.
4: Depende po na kung asa ka, kung firmi la ba ka glingkod o na ba kay kidney stones. So, I would advise na at least around 2 to 3 liters a day of water.
3: 2 to 3 liters.
4: So, that's approximately 10 to 15 na glasses a day.
3: Okay. So, muni ang goal to reach.
4: Yes.
3: But you've mentioned also, Doc, for the prevention also, unsa ganitong bawal, Doc, ang sobra?
4: Sobra nga parat, mauna. Sobra o ganang tawag na itong internal organs, no? Mauna. O ganang mga delata, preserved food, mauna makakause. O ganang number one goal, pagtambal sa kidney stones, is dapat mo inom gyud kag dagang tubig.
3: Dagang tubig. Bitaw, dili buko juice, Doc.
4: Dili buko juice. Tubig gyud.
3: Dako jud siya gipangutana ni Doc. And this is not the first time nga nangutana kog doktor ani. Kay mao si Doc ani pag off air in ko nga Doc, nangutana ba ako sa laing doktor kanang buko juice. Iyo siya tubig ra gyud. Si Doc is
4: tubig gyud. Mao gyud na ang number one gyud. Tubig gyud.
3: Ano sa kana ay naa sa mga thinking ang mga tao about buko juice? Na misconception ba ni Doc?
4: Kay I think it's more on the diuretic effect kanang makaihi sila dagan kaayo nga binila oy dagan na kay ihi dagan na pero it's usually the water good, ma'am.
3: Water good. But diba you've mentioned put off air nga naapoy pipila nga dili pwede over.
4: Yes. Mo depende sa na mga sakit ta no nga dili lang tungod sa kidneys, usahay ang kaning tawag na tong heart failure, you know. Usahay kung masobraan o kanang tubig moadto sa baga, mao na maka-cause og kanang kutas. Kung kutas na ka, mao nang makakos o ganang inatog fluid overload. So, dili tanang sakit, kailangan imnon gikag dagan tubig. So, mo depende ni siya case-to-case basis. So, maayong magpakonsulta gud mo,
3: before
4: magpa-check up before gud kay. It will really depend on case-to-case basis.
3: Okay, I asked that kay I've heard and naaman to'y sikat nga artista, PBB, manguruto siya, Doc, nga ang yung case is na-coma siya because of over-intake of water. But, no, well, she was able to survive though, pero ang ato alang is kana bang unyamot overwater. Karon ko kwaning term ng overwater.
4: Yes, tinuod gid na nga naagi ka nang overwater, especially kung dili mabalanse no kanang kalit kay pagtaas sa tubig sa imong kalawas. So imo ang kanang sodium no di na siya makamaintainar, mo na makakause og kanang dysfunction sa imong brain. Good.
3: True. But it's very nice, Idol, nga naate idea aning dapat 2 to 3, at least for ordinary people, nga wala underlying, or wala mo'y gitawag nga heart failure, kaya mo'y pinaka-point of concern, Doc, ang heart, no? Para di mo ma-overfluid, sakto ba to?
4: Yes, ma-fluid overload.
3: Fluid overload, oo. Di ta mag-inana para at least ma-prevent. But, of course, for the normal cases, water, good.
4: Yes.
3: Para mapalit na kong tubig. Pero tinuod na, Doc, because that's what was advised of me.
4: It's always water, good. Nailain tambal, water,
3: good.
4: Nang number one, good. O lifestyle. Kan importante sa ng lifestyle, good.
3: Sakto na guro niya kung intermittent fasting. I'm kidding. Kidding aside, no? Para at least na sila idea ba? Muni ang mga typical nga ways, pero at least natin idea ani Idol. Kay magtuo mangunta nga kumintag kidney disease because lang ka na, internal organs, anything. Daghan di kay contributions ang lifestyle, family, history,
4: yes.
3: O uban pa. So kung nanayingon ana, importante na giyod karun, kanimuni, Doc, point of concern. Kanang dili man tanan nga na kidney stone maderecho sa gitawag nga dialysis pero unsa may timailhan sa usa ka tawo nga na chronic kidney disease nga nagpasabot na nga they need to go through dialysis.
4: Okay.
3: And Doc, in addition, unsa mo gid ang dialysis?
4: Okay.
3: In layman's term,
4: ang trabaho sa kidney is kanang regulate sa kanang electrolytes, no? Sodium, potassium. O kanang kung sobra ang tubig sa lawas, mo nang iihi ninyo. O kanang ang mga uremic toxin, no? Ang kanang waste products sa itong lawas, iihi na niya sa yaang ihi. Kung karon maguba ang kidneys, ang trabaho kini, no, kanang paglimpyo sa hugaw, pagtangtang sa sobra nga tubig, o kanang pag-maintenance sa electrolytes, mawala kini. So, na yung mga uban pasyente nga, maabot o tawag

0: toxin mong tawag na ito, mag-uremia ni siya. So, kani ang uremia, mukatag ang kanang hugaw sa blood, sa dugo. Mauning makakos nga magkutas ang pasyente, magsimuang, uguban pa nga maglisod o ginhawa. So, mauna ang mga indikasyon na mag-dialysis yun. Ang tawag na mo is emergency dialysis yun. So, mo nang di na mo, di taganahan maabtan taan na. No? Kay, mostly yun, sa tinud-aray lang, dagan gabing mga pasyente na maabot na sa emergency room kay na-loss to follow up. No? Then, mga itong na-institutional disease na kailangan nag-emergency dialysis.
1: Imbis nung tama, dala rato sa medication, yes. O katong magpapahili sa yes. stones na led into ingon ana na yes. worse situation.
0: Yes, I think it's morning na aning karon no, ang National Kidney Month, it's at least para mahibalan sa katawhanan nga ang kidney disease, dili pasabot ko na ang kay problema sa kidney dialysis diretso. Always prevention, no? Maugi na ato ang ginahatag karong bulana sa National Kidney Month.
1: I think it's very important, Doc. Kay daghang common na, aside from common mistakes, fear, usa sa mga dako kayo BBS patients, hadlok. Is kahadlok nga magpa-check up because of the notion nga, ay, kung magpa-check up me, basin, mas dako ang gastuan, basin, unsa pa'y mga kuan. I mean, this is the very common, yes. and I'm sure this is not the first time you've heard about it. Nga kana, ingon ana ang mindset sa uban, no? Pero, all the more, nga masayo, nga ma-detect, mas maayo.
0: Yes. It's always, I think, may mga misconception, ana, nga mas gasto, pero, kung grabe na ang komplikasyon, nagmas dira pa ang gasto
1: ka.
0: Mas grabe pa ang gasto dira. So, I've seen a lot of patients na inanagin umahitabo, no? But, mo nang very important good na magpa-check up good. Dili ingon nga pa-check up ka mauna, dialysis direction. It's not. It's always a prevention and giving the appropriate medication, preventing na di tama dialysis. Maabot nga, musakit ka nga imong kidneys maabot ang dialysis, so mo na tong gina-prevent,
1: di ba? Daghan kay tag na hibaw-an ro, no, water intake, things related to kaning high blood, diabetic, no, pero importante gyud ang pagpa-check up ani. So ang mga idol na to nga naminaw karon, sa na-mention, you've made mention about National Kidney Month na nata sa education.
0: Yes.
1: Okay. Naalagi mindset ang uban nga hadlok, fear over kanang ingon ani nga matang sa sakit. Doc, pinaka-basic nga reminder, labi na atong mga tao nga, murag wala sila'y symptoms at all or how would we prevent na maabot na mi sa point ka nagka-stone, and if nagka-stone mi, unsa may among angay buhaton?
0: Okay, so una mo depende maguna, it's si kidney, it's a broad spectrum, no? Masabot ana na to, di na sabot na kidney stones ra. So we need to prevent na unsa ang mga possible causes aning sa si kidney. So una, kung as what I've said na naay mga kasakit sa pamilya, kung taas og sugar o hypertension, so dapat kontrolado ni, no? Second is ang pagkaon og balanse og likayi ang sobrang alat ng mga internal organs. So mauna ang mga himuon na to ang diet, no? Ikatulo, ang pag-ehersisyo, no? Exercise good kanunay. O pag-maintenar, di pasabol ka mag-exercise ka mauna, dapat maintain good nimo ang ideal body weight nimo. Ang gistong pagtimbang, no? Ikaapat, undangi ang mga bisyo, no? Panigadilyo, alcohol. And also, uglabaw sa tanan, magpa-check up kanunay.
1: Kana, yun. Annual physical exams are very much encouraged sa mga kumpanya.
0: Yes.
1: Pero sa katong wala ganin mo, let's say, kaning mga work from home setup or virtual assist, mube ni common.
0: Yes,
1: kaya sige rag lingkod, wala movement, no? I mean, let's face it, mugi common. Unya, kinanglan once in a while ba ni? Unsa tawag ni nga test, Doc? Kung magpa-check up mi, ganahan na may fully decided mi, unsa nga mga test na mong kailangan buhaton?
0: So, number one, it's tang-awon ang ihi, no? Kung naabay mga protina, kung naabay mga dugo, makitaan. So, those are indications nga naay pasibilidad nga naay kidney disease. Second would be the test of your creatinine, no? Ngunit yung usa sa examination na to para makitaan kung ang function sa mong kidney nindot pa ba or dili. Third is kung naay mga stones, usually, akong gina-check ang ultrasound, no? Maawon na to kung kanang naabay mga makita nga bato dira. Kung ang kidneys ba ni kupus na ba ni or dili. Dahil ato mahibalaan sa itong ultrasound.
1: So, muna ang mga basics. So, step by step gina ni Doc. Dili gina necessary nga.

0: mo pa urine or dili pwede diretso una lang na mo pa-examine one time or one sitting?
1: Dili, mo depende mo gud na sa history, no? Mm. Kung namoy ka ng kaliwat na diabetes, pa-check yung tag-FBS, no? Kanang fasting blood sugar. Kung hypertension, no? Mo nang dapat mag-check tutag mga lain test like potassium o kanang creatinine kay natin mga ipangsugod na mga tambal na kailangan na to i-monitor, no? Mm. At the same time, mo depende sa case to case
0: basis. Mga mga rosa basta tin mga
1: yes.
0: Pamilya ba guys sa pandi ka sa pero di ba it's timely kay kani bitaw do. Common gyud na ko madunggan sa mga people and and siguro it's not bad nga atong dawaton ug atong dili na to i-deny no nga common na gyud.
1: Yes.
0: Unsay basic ani doc, is it because unsa man easy na lang ang tanan karon sa inyo ha sa doctor's perspective kung anong daghan na kay the rise taas na gyud kay ang CKD ngano ka ha?
1: It's always the lifestyle, no? Karong panahon na nagka-advance sa mga gud ato modern na to ang healthcare, no? Sa una di ta kay bawong kanina matay day ni nga taas ang kreya, no? Karon manggod it's accessible na manggod, no? When I say accessible, available na ang mga laboratory tests, ang mga specialista na anata even sa mga probinsya. So mao na I think ang mga mahibal-an ma-detect na o ang mga lain tao health conscious na, no? Kung nasa like bawong nga na sila kanang high blood diabetes magpakonsulta na dapat mahibal-an na to. But I think ang number one cause good, no? Ani it's always the lifestyle manggod. Ang mga uban manggod it's kung nakaayo ka ng obese nakaayo, no? Kanang dako nakaayo. Those are things na makatabang yun, na makaguba sa kidneys gihapon yun.
0: Contributory.
1: Gitcha.
0: Walang nag-diet ang chukudok, actually.
1: It's always the lifestyle. Yes, ito ang...
0: It's true.
1: It's always the lifestyle yun.
0: Kaning embracing ko, and perfectors ba do? Kaning masingit lang ha, I know this is random, dili ko ka-sure, pero kung mag-fast ba ang tao, dako mag-help, if ever?
1: Yes, actually, studies showed, if ever mo fast ka, you will allow your body to heal, no? Kanang natin tawag ng cellular nga degeneration, no? Kanang regeneration. So, pasabot ani, kanang it can prolong your life, mao nang studies, it showed, o kanang if you will fast, you will loosen the fats in your body, no? So magamit na siya. So it will lead to kanang ideal nga body weight, no? Maniwang ka. So kana ang mga benefits sa imong fasting.
0: So
1: it allows cellular regeneration. So pasabot ana, it's kanang muayo ka, no? You allow yourself to heal.
0: Healing
1: siya.
0: Natural
1: yes.
0: Healing ang fasting.
1: Yes,
0: ang uban manggod, ang una-huna, dok, mapas mo.
1: Dili.
0: Nilsi, mapas mo. Wala yung mapas mo.
1: It's all about cellular regeneration.
0: Oh. But that would help.
1: Yes,
0: among kidney, ma better?
1: That would really help. Not in a straightforward na way, no? But, kanang mo fasting ka, mo use up yung fats, mamenta na imong timbang, this can help the kidneys.
0: Heal
1: food.
0: Diba? Nice kay Doc. Nangutan ako because not known to many, or I think ang uban listeners also, I've been doing it for 3 months already. So, na ako sa fasting. And it helps a bit, no? And though, dito lang sa tinuod, morag atong body has natural ways. Tinuod ba na, Doc, nga samtang you are healing also, toxins will go out.
1: Yes, actually, it's always, as what I've said, is cellular regeneration.
0: So, manggawas, kid siya.
1: Kanang, di na to makitaan pero mauna siya mag-regenerate gyud na ang body niya to with the kanang fasting. Meaning, dagan kay siya benefits food. So, di pasabot nga fasting na gigagawa ka adlaw, no? So, mo depende na sa oras kay usually around 8 or 10 hours of fasting, your body will try to regenerate it. Pero kung sobraan po, di po maayo po. That's why you need to have a balanced diet and exercise. Gihapon gyud.
0: Unsay proper for the very basic fasting?
1: For,
0: fasting hour sa mga masuggest ni mo.
1: Usually,
0: I did the common sa uban is the 16-8 and
1: yeah,
0: everything.
1: 16-8. Actually, 8 to 10 hours of fasting is enough. No? Just have a balanced diet na mukhaon gyapon kag sakto sa oras. At the same time, mo exercise gyapon gyud ka. So, naiuban manggod, no? Nga dili mambutanan na tao makabenefit ng fasting, especially ka ng mga na-diabetes, no?
0: Kaysa sugar.
1: Yes, sa sugar. So, it can lead to further hypoglycemia, especially kung nasa mga maintenance, matambal, no? So, it's not every one na makabenefit good sa fasting. That's why it's very important. Aside from fasting, you need to have at least a proper diet and also the exercise.
0: Kana proper diet, mga exercises. Kay murag nice kay ni Doc nga timely. Kay syempre daghang alternate na mga diet, no? And you said lifestyle is contributory to CKD, which is why I ask kay kaning mga yanani nga butang mga idol, usa ni sa mga butang dili kay nato magets before, pero karon kung imong hunahunaon bitaw no kadahungit nato dol o kada inom nato sa kung unsa man na ay gi-contribute sa tong lawas.
1: Yes.
0: Di ba butang nga nagpasalamat kay wala na ko soft drink stroke sa drink. Ipayan Doc. Oy, pero karon na sige si Doc man akong natog man. Okay ni nga say Doc murag taud-taud na gi-cola nag soft drink. Which is why murag na agid siya effect pod.
1: Yes.
0: Oo. I mean, ma-feel man na sa tao, no?
1: Yes.
0: O, pero importante gini mga idol. Soft drinks bawal pod sakto.
1: In everything that you eat is always balanced. Di man ninyo natog nga, uy, kani,
0: bawal
1: na gid katanan.
0: Pwede.
1: Yeah, pwede, pero balansehon. No? Kanang yun natog, di sobraan. No? Everything, it's like a balance, no? Ang kaon ni mo, so kung kayo, di mo po lami ang kinabuhi kung po kayo matimar, no?
0: Tinood siya naman ang iwato. Kaya ako pa siya, nakalala mo, bawal na mo, wala naman siya, teka, no, nani,
1: actually, mga po na akong ginahisgot sa mga pasyente na ako, nga, ganang kakaon, sige, kaon prutas, pero ginadmay ka ng saging, tunga, or 1/4, at least makatilaw gihapon, no? Kaya di mo na ito, nga, we deprive ourselves, nga, ingon na ito sa mga unsang butang nga pwede na to, but it's always at the end of the day, it's always the balance, manggod. Balance nga kaon, no? Balance dapat imo ang kinatumar. Balance po imo ang ambisyo, good kana kung so, pwede lang kaon balansehon, pero bisyo avoid gyud.
0: Kana gyud. Kana mga bisyo avoid gyud. Karon pa ta nga kaning manigarilyo ka contributory sa kidney.
1: Yes, actually.
0: Diba?
1: Yes.
0: Kaya ang uban ay baga lang.
1: Yes. Dili, it's always the cause of this, the kaya in fact magod ang panigarilyo, no, natitawagan nicotine, no, makakos magod na siya o ganang paggahi sa mga ugat sa atong lawas.
0: Ooh.
1: So kung ganin mo gahit, it will lead to hypertension, no, tawag taas sa pag blood pressure na to. Kung taas ka yung blood pressure, ang kidneys ma-affected po na siya.
0: So tanan mga idol is in connection to.
1: In connection.
0: So mga first na mga possible kani mga high blood, mga diabetes. So usa na sa mga factor.
1: Yes.
0: Kung check na tadi ang dapitan sa panahon na sa siguro pa. Pero anyway, Doc, grabe. Short ra kayang oras pero daghan kay tagdakatunan. Yes. Thank you for gracing our program.
1: Thank you, Hope. Salamat.
0: Si Dr. Glenn Salaveria kanang grabe na impormasyon, no, interested yung kay ko ani nga topic. Because, well, the world is celebrating, not just the Philippines,
1: yes,
0: the national or the International Kidney Month, no? Or, so, sa tanan din ha, nga mga nanamoy gipamati, misconception tong buko juice, tubig yun.
1: Yes, tubig yun. No?
0: At least, makorek na to. Na yes. Do, kay, common kay sa atua, nga, ay, tubig. Kana na eh, buko juice na. O, diba? I mean, it's funny to hear, but tinuod gyud.
1: Pero at the end of the day, it's always, as what I've said, no, it's always a case-to-case basis. Dili tanan nga kani mo effect. Dili tanan kani pod, no? So, it's very important nga magpakonsulta mo. Kay, it really depends kung unsa ang sakit ni mo. Na, no? Dapat magpa-check up mo sa inyong mga doktor para at least to prevent further complication
0: kana
1: sa inyo ang mga sakit.
0: So, sa mga idol nato din ha, kini atong Idol Himsog Caravan, to Idol Himsog on air. Kinama sa mi caravan, nami ka ng field activity. So, Doc, thank you so much. Daghang salamat for educating us. Daghang kaaytag nakatunan sa mga idol nato din ha. Kung nanamoy gipamati, nanamoy nadunggan ganina, nanamoy napasa, na nasabtan, no? Labi na ani mga nagpag-greet. Nay nangutan na, Idol Chicksy, good morning. Please ask Doc unsay tambal sa katul?
1: Depende na kung kaning katul is na ay kanang pula or na bakay gikaon, mo depende gyud ang usa ng katul. Natay depende kung kaning katul is caused by kanang iyon natog allergen nga na kay nakaon ba or na kay exposure to certain type like mga abog, no? Mao na ang mostly cause ana, so mao na i-prevent ta nimo. Pero depende gyud na kay kanang katol, depende gyud na unsa ang symptoms. But number one is always caused by the allergens.
0: So. Allergens. Mm-hmm. Allergic. Mm-hmm. Oo, kani doc, ngutana lang ko kanang tuslukon ang atong batang sakit tinud anay, naa bay diferensya ang kidney.
1: Batang is.
0: Or kidney
1: or flank area, oh, no? Oh. Okay. It's a depende na no kung bahay kag laki no kay depende maguna sa sakit kay per kaning flank area ni kanitong batang sometimes dira ato dira atong kidney nga located so it's always in the flank area mo nang mutana mi kung kaning sakit ba sa batang udagan ba padong sa imo ang
0: lapit pus-on.
1: Pus-on no kay sometimes good mo na ang symptoms sa atong kidney stones no so it's very important na kung naa kay pamation ana kung magsakit-sakit balik-balik especially kung naa kay mabantayan nga na imo agi nga bato sa imong pag-ihi those are signs nga naay possible nga kidneys but it really depends kung unsa nga babae ba ka lalaki kay usahay may uban mga babae natay ang ovaries would no located man ko dira nga area so mo depende man gid na siya
0: so basin contributory to a female organ rather than kidney
1: so that's why it's very important kung nana kay pamatiun ana pakonsulta gid sa doctor.
0: Thank you so much doc such an enlightenment labi na sa mga babae kung lalaki ka possible
1: pero kung babae yes
0: pero kung babae ka
1: we need to rule out other causes po yun. Kahit ang organs na po yun.
0: Kahit tapad sila. Tapad ba sila? Okay.
1: They can present with the same symptoms gihapon.
0: Which is why, mo na sila pagkikapoy ka, possible nga na kay picos, possible ka na, okay, pareho rag symptoms sa kidney disease. Yes. Okay. That is nice nga makabalo mi ana, Dok, and thank you so much. Grabe, nabitin mo ako, Dok, oy! Pwede makik-best friend ito. Kidding aside, si Dr. Ruel Dihanya, daghang salamat, Dr. Ruel. And of course, to Doc Glenn sa Laveria, thank you so much, Doc, for gracing our program.
1: Salamat,
0: sa mga idol listeners, karon daghan yung nakatunan kay, in fact, nagpadala man silang mga pangutana. So, interesado dyan kay sila sa topic karon. And again, atong ampingan, atong mga kidney, dili ta mahadlok magpa-check up.
1: Yes. Kana again, number one, ayaw kahadlok kay, kung gasto ang iyo ang hisgoton, mas gasto kung kanang mas grabe na ang komplikasyon. That's why kung napay symptoms ginadmay pa, pa-check up diretso.
0: Okay. Thank you so much, Doc. Onya, mana po di ay? Masa ka oras na di ay, me? Grabe sad. Uy, extend. Extend pa, bitaw. Kidding aside, idol, no? We are through with this niya. Anig alas 11, musunod na ang atuang IFM Udto na Ballroom. Doc, thank you so much. If they wish to visit you, they have a clinic now, or if they want to consult, nimo?
1: Nami sa Cebu Doctors University Hospital sa Section of Nephrology. So, you can ask for it.
0: Oh, so, pwede namin madiritsa dito, Doc. Marag ato na kaugma, Doc. Thank you so much, Doc. Very much grateful, no? Idol, ginaagi man akong komedya, pero usan ni sa mga butang na kailangan na itong diskusyonan. And unta, dili na ito daganan.
1: Yes.
0: Kaya kung aduna na tayong mga simptomas, instead nga, matod pa ni Doc, instead nga ka ng unya-unyaon pa, karoon na. Diba? Tinood yun na, dapat karoon na kayo magkadugay, mas magka na kung gasto. Diba? Thank you so much, Doc. Daghang salamat kayo. Idol, mo ka ng atong Idol Himsog on air. Idol B, kauban na ito ang V in the Bambina, ang atong mga mixers. At tangin ninyo para sa IFM, udto na sa ito ang Sunday edition. And happy Father's Day sa ito ng mga amahan sa tibuok kalibutan. Hinaot paunta nga mabati ninyo ang amo ang pagmahal kaninyo mga bida si tatay mga idol. Oras sa IFM, alas 11:05 na. Sa nga ni Idol Tony, kini si Idol Chick Sidre lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni.
2: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
3: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
2: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: Idol Himsog on air.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Kining corned beef na lang usab, okay na?
8: Mami!
7: Angeline!
8: Di man sa'yo pag okay ra.
7: Pero,
8: sa Star

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basins yan na ang among gipangita.
4: Radyo Eskolar ni Idol!
3: Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
5: Now here we stand on a frame of the future.
3: Libre ang uniform og school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni.
6: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
3: Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
7: Day by night begins, a whole new world is waiting. It's my father's take.
3: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
7: Today my life begins.
3: Radyo Eskolar ni Idol.

0: Ito na! Ballroom dancing! Nangatol na imong tirasa! Oh! Ballroom dancing na sa IFM! IFM, udto na! Ballroom dancing!
1: Market Man on the Run! Idol B!
2: Ang Reyna ng Way Corona, Inday Bambina!
3: Idol, happy Friday, happy Sunday, June 21, 2026. Welcome to the show sa itong programang IFM. Ito na, Ballroom Dancing. Of course, kaupan ako yung Dive Ambilan.
4: Hello! Ito nga lang ako!
5: Ito nga lang ang boyfriend!
4: Laga kang pamada?
3: Diba, kanang pagka ng couple shirt mo. Tanaw ito si Nina, tanaw yung si Nina. Pag sulo ba ito? Pag
5: open ang ana?
3: Oh, parang couple shirt.
5: Ano kami magtiayon?
3: Diba, kumusta man yung muhang Father's Day? Andam na ba kami mong papa?
5: Karoon lang, ako yung message.
3: Ah, na.
5: Karoon lang, ibalik na ako.
3: Ah, sige. Pero karoon dumigwag, itawag ron o gasa. O sa to?
5: Gasa, happy Father's Day.
3: Karoon dumigo ba? Sunday of... Ano ba ba?
5: Sunday... Okay ba? Sige, sulti sa... Pwede mo kaya ako na ibawaan.
3: Ah, balos. Kung
5: saan na bailangin pang
3: hindi namin ito gisulti ato ang beneficiary sa gasa sa FM kaganina. God nga... Itawag o gasa sa... Pero gasa, siguro ito basa...
5: Gasa sa Guzman?
3: Gasa
5: sa Petromax?
3: Gamatay gisulti. Pero pasalamat ni Tayday ba? Matulakbitan mo yung gamay ang gasa sa FM. Nakalikom tag 6,200 pesos na sa ato ang beneficiary nga si Sir... or si Tatay Romulo Balansag, no? Sa isintay unuan niyo, sa taga Labangon, Cebu City. So ato na natunol. Naghinanglam ko na siya mga resitas tambal ba?
5: Daghan mga balansag sa uslob.
3: Amo ba? Daghan siya palitunon nito ang mga tambal. O niya mo lang ini sayang. Gimension mo kita niya on air kaganina nga. Doon na siya igsuon ng tagtubig-tubigan apan di maduulan, no? Ilahan na to, no? Watay labot na ato adere nga. Makatabang taunsa ato ang mapadas on air. Matod pa ato ni Rupil nga atong gamiton ng atong overall number one. No, at gamiton na to ato ang pagka-overall number one sa mikropono. Kay kung di ba magamit, why pulos, no, ang ato ang pagka-overall. So, Moni, mao magini atong buhaton sa kanunay, no, dili ka nalinog sa ginsa, nangayop mo sa tanon, eh. Dapat naman tag-million kapin, no, kung ako masayop. Unya, karon, nakalikom tag 6,200, kay matod pa, nag-ampu ni siya sa Basilica Santo Niño. Kaya itong may aging adlaw.
5: Oh, yes,
3: oh. Ito siya nga, hinaut po nunta ko nung kanabitang bisag makalikom lang ko nung 5,000. Sus karon. Nabitay na nagpadag bulto 5,000.
5: Oh.
3: Usar ang kataw.
5: Doon ay mga simple ng kaayo nga miracles may tabo sa mong kinabuhi. Niadto bitong niagi naman ang ubang simbahan karon wa pa magpiesta sa Sacred Heart.
3: Wala pa
5: sa Sacred Heart yun diha nagpiesta na.
3: Nagpiesta dire sa may Barilos.
5: Oh, gani. Di ang Sacred Heart ba diyan sa simbahan sa kanang Sacred Heart bang.
3: Oh, gani gin dire pero ang uban nga mga kapilya na
5: piesta. Sa diha ko sa limba kanang Sacred Heart ug simbahan human sa piesta gani kanang sa bispiras kami mga sakop sa Holy Face of Jesus kami may nag-offer sa noon nga mass. Karon dire sa Rosario dire ko nato gi kung kusin siyo, isaktor ba kanyang 300 ka kung hatag para mass offering?
3: Kung ni
5: Zon po sa Torosaryo, ningon ang katong insardi ito nga, usam na yung rasa ang misa, sir. Any lang sa orasa, ma'am, siya usa adlaw ko, bisa usa lang adlaw, basta kay offering lang ako sa Sacred Heart nga piyesta.
3: Aha.
5: Di ka mo to, 300 naman ako sa siyo, di, tibuok ka nilang 300.
3: 300 ka dako, hindi mo kwarto ay tunuli, no?
5: Okay na tingali ni, para kung, paggawas yun ako sa opisina sa Santo Rosario, nakatulog ko 100.
3: 300 ay mong gihatag?
5: Oo, niya, nakasindol kong 300 doon sa may kandilaan.
3: 300, sir, 100.
5: 100.
3: 100.
5: 100 pesos. Niya ka nang nakatindol, nakasindol ko ba niya? Na may babae nga, desa, nagdag ko to kandila, ako ipaabot maglingi-lingi ba siyang mangita? Waman siya nangita, di ako lang pong gipunit.
3: Dayon.
5: mao sa simple nga miracle. Kaya na sa simple nga miracle kami, hisgot ka man ng mga gitawag na answered prayers.
3: Unanswered prayers. Sumoto.
5: Kung sa kaadlaw, ako ka man kung mag-school criminology sa Tagbilara, mag-inang lang sa 9,000.
3: 9,000.
5: So, nag-text siya na ako, mag-inang lang sa 9,000 para sa kuilahan.
3: Uh-huh.
5: Pagkatotoo, nag-text siya mama dito sa probinsya sa Bukid, sa Buhol, na mag-inang lang 500 kay bayad sa kurente.
3: Uh-huh.
5: Pagkatotoo, ako amigo sa Lahog, muhang yung huwam sa 300, kinang asya'y bayaran dali-dali.
3: Uh-huh.
5: Ingo nga, happy taman mo yung kilom-kilom, kung ugma lang ako na sa Lapadad eh. Ugma lang ako na sa Lapadad eh, kay kanang inigsimba na ko sa Redemptorist ugma para diretso na ko sa kanang Palawan, padana ko ang kwarta, balik tutu ka tao.
3: Palawan. Oh.
5: So, ingo nga, kay ako pagkabang ko sa Buhol, sa Tagbilarang, ginanglan sa 9, ako manghudo, ginanglan 5 para bayad kuryente niya. Mm-hmm. Ako amigo diya sa Lahog, ginanglan sa 300 para
3: abot
5: sa unay mm-hmm. pagkanti ko nung.
3: Ah.
5: Tuhon, magpagkaong pagkatuno for Jim Torres, nakasindo ko 1,000.
3: Oh. Di, wala na?
5: Pero, daghan na bang tao ng lingkod?
3: Daghan, unya.
5: Sige, kung lingilingi.
3: Silingilingi.
5: Ilang tao.
3: Dili mga play money.
5: Dili, pag ikaw akong giwat, pag mutanaw sila, mangita, wam, di ako, kung gipunit, pagpulit na ko, wapad yun ko nilakaw, nagtik-tik, suna ko sa cellphone, kaya basi mo yung sarap ko, ana, wamang yun, so nilakaw ko, na kung gidaan ito sa giapel ako, pagpadaan ito sa Palawan, abil ako, fake, di man, gidawat man.
3: Oh, dawat lagi.
5: Oo. Oh.
3: Katong ko, lahi.
5: Ang say lahi.
3: Ingon sila, maitahan ko nung kaglanggam, surte ko, no.
5: Wa may langgam dire.
3: Naitahan ko langgam dire, katong ni Jute ko, huibis.
5: Nakakwarta nga.
3: Ningon sila, swerte ko, no?
5: Nga.
3: Noong sa pagkaswertihan nga na ni Maho, oram man akong luyo, oram man akong pagkaswertihan ko na.
5: Oh, basi guwapa? Karong buntang may dimalas?
3: Ang ano man?
5: Gisaka ko sa kong buhay pinang apapa na. Oo! Abil akong sa iyong tuyo.
3: O niya?
5: Siya mga pita ko, di kape ko. O niya, siya, balik lang ko, kasakit akong ngipon.
3: Alas 11:23 na. Welcome to the show. I feel mo na ballroom dancing.
6: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9 till 11 o'clock, 12 o'clock, rock we're gonna rock. That time check was brought to you by Alka Plus. Nag-Alka Plus ka ba? Ako, plus Alka

0: sama ni dia guang nombor ni iruk nombor ni nunoi. Oh, besar. Negda kag iruk dia. Dia bam negda dia kag iruk dia. Sob di tahun tahun ni wing. Padahal sediru nyanyi maga guang iruk. Masa bagtu nak kita di lingun ato di lingun imo bayot. Alas 11:29 binibam. Once again, welcome sa itong programang IFM Mutuna Bulong Dance sa Kaoban Inday Bambina and DJ Nins with special program, special kaini nga programa, special Sundays because Father's Day, no? Sa itong mga amahan, sa itong mga tatay, sa itong mga lulo. Happy Father's Day. Bisan pa man nga tuwa bitong mga uban nga mga amahan, uban nga mga lulo, uban nga mga tatay, mitaliwan na sila yung kalibutan. Apan, gihandom gyapon nagpabilin buhi sa tagsa-tagsa kakasing-kasing sa atuang mga idol o mga kasama, no?
1: Nagkabasa pa ka itong news last week na kanang batang babae gimulistiya sa amahan o sa lulo.
0: Oh, bitaw. Oh, kato.
1: Amahan o lulo? Sa to? Oh. Nun ana? Mm. Ano man?
0: Lagi na unsa naman yung tao.
1: Asam di ginahan. Ang ako na ibabal sa unod na itabo na napit diri sa norte. Na itabo yung na ana kay mama ko no mo sa yukla ko kay manindag bingka.
0: Ano lagi tao? Uy, mabita na kasagara ng mga inana. Lagi ka ng mga inabuhi tao ng inahan o niya. Kanisang inahan ba nubra bitaw sa kakuan. Labi kay kumpursuso sa... Ibilin sa gid siguro pagka tinuod lang. Uy, kay pursuso gud, di ba? Kung butan na itong pursuso.
1: Ang sipa sa pursuso,
0: kanang pure,
1: dili in-law.
0: Oh, dili in-law, dili kanang iyang banarong bago, kanang matay barong iyang banar. Kay sagad mangunaron, mong kumpiyansa, mong good, no? Bisan pag kanang, kapatay kanang in-law lang, or kanang namatay na ito iyang unang banar niya, naminyo sa usab niya, puro babae ang anak. Iyan na isalig, kanang itong...
1: Dunay sa amo.
0: Sagad pinamay tabo.
1: Dunay sa amo nga byuda, ang ipon niyang puyo, ang iyang apo, 12 years old, 13 years old. Naminyo sa bang byuda, iyang bana, mingon nga, dahil dadu na ko si Talpulana kay patabang kong next, kayang kananagat siya. So kada hapon, mukuyog ang bata para muyayong sasakayan
0: muyayong.
1: Ato sa dagat.
0: Uh-huh.
1: Abutan o pila kabuwan na tingaang katong lula nga byuda.
0: Nga naman?
1: Ni Mabdus mong bata.
0: O niya, nagyayong sasakayan.
1: Pero kung muyayong sasakayan, ni Mabdus na tingaan.
0: Lagi
1: kidam. Mahugot siyang stepfather.
0: Kung yayong sasakayan, abagaw tayo mo na. Kung ano ang tiyan man.
1: Ha?
0: Ang abaga ang tayo dako kung yayong sakayan, di ba? Kaya mukusgan. Pero yan, di ginensig alsag ka ng sound sa
1: diskwano. Kasi na kami di ginensig, may yayong sakayan, lahat na ni dako ang tanaw.
0: Asa man?
1: Dili ang abaga.
0: Asa man?
1: Ang tunga-tunga. Alas
0: 11:32, standby sa ta di ginensig. Ito ipadangat sa siko doon at umbahin na lasa na di ginensig. Kaya mura ka nga ito, studia na di ginensig. May mga panood to. No, alas 11:32 na yun.
2: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. IFM udto na. Ballroom dancing.
3: Ikaw ba lucky Judeka? Kay ano? Kay mulingi jud ka. Mutoyak jud akong mata basta na ay hamis o mumbles. Aw, mapugnan ba ni?
4: Balik-balik na lang ang sud-an.
5: Pongshi!
6: Angeline!
5: Sulayi!
6: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: 93.9
1: IFM. IFM Uddo na! Ballroom Dancing! Nangatol na imong tilsa! Oh! Ballroom Dancing na sa IFM! IFM Uddo na! Ballroom Dancing!
2: Marketman on the run! Idol B!
3: Ang Reyna ng Way Corona, Inday Bambina.
4: Kaan na sa IFM!
5: Alas 11:38 na, balik na sa itong programang IFM Mundo na Ballroom Dancing!

Opo, sa ito sa ating bayaon ng mga naminaw na ito, nagtanaw sa ito ang Facebook Live. Dijinenso, si Baby Santomera Hangad, no? Good morning, sir. Watching from Ipil, Sambongas, Bugay. Uyong man ni Ami Claire Palarion. Happy Father's Day. Uyong man ni sab ni Vicente Omeres, no? Happy Father's Day. Shout out ko na. Happy Father's Day. Kumusta ng papa ko noon? Si Aljon Aljon Namukatkat, no? Namukatkat sad. May unto idol B og Dijinez. Happy Father's Day sa amahan sa tibuok kalibutan. I'm watching here Pagadian na City. Like you all sa itong mga viewers, no? Oh, abutog tag Pagadian na ni. God bless from Aljon Namukatkat. Sorry. Namukatkat lagi apelido. Sige. Asun si Cortez Dostal Hosa.

0: Jam Mixers. DJ.
1: May nga buntag na sa tanang mga namukaw ganyan kadlaw, no? May buntag na sa tanang sa mga nakapukaw, si Johnny Ruka Jr., o, di man siya mukhang ko nakapukaw, no? O, umukaw, mga mahal. Uy, kay Kuwana, Father's Day, God, din niya. May pagpamukaw, no? Sa tanan karon may pagpamukaw sa bago ng mata na sa diya. O, takang na doon, takang. O, takang niya, kutong matakang, takang. Oo, niya, kinighapon ha, ang atuang IFM mo na Bullroom Dancing, of course, kawaman di Jinens, lami kay mga tukar di Jinens. Of course, kawaman di sabi na ito, si Inday, Bambina, Rigilis pa, nagpagwapa, mayot, at so si Corte 4.

May pagpamain daw sa rin ni Merry Chris Caja Valles, no? Ang Valles family, siyang Happy Father's Day kung sa yung Papa William Valles. Siya manghod nga si Arnel Valles sa Baybayon, Mabini, Bohol.

0: Mina de Jan Igunia, beli bat Jan Jan pungupungkoi. Happy Father's Day kepada Jan Han. Beli tin Happy Birthday ke Gapun. Libarang. Mina de abina ko ga. Wala na mo gamitay mong Bluetooth speaker kaya ko na pangayoon, char. Betaw no, onya. Wala, meninda na pumbalik ko ba dyan. Most time birthday, hubog.
1: Big secret now.
0: Sige, alas 11:50 na, di ba? Takna!
2: Takna sa ayah, be!
0: Alas 11:50 na, stand by ta, ha?
2: Ato, acknowledge na, acknowledge na.
0: O, acknowledge na to ang...
2: Ato, kagkagan kamutis.
0: O, si Juni o... Juni! Senior o junior, no?
2: Junior o senior.
0: O, siya ay kung sa presidente pa ng Pilipinas, si Bongbong Marcos, Juni...
2: O, kanina,
0: o. Niya ka na amahan, niya, ay no, wala na to. Anam to sila yung kalibutan. O, buta na to. Kung paano sila, junior o senior, gano'n?
2: Dato pa, junior.
0: Juni Roca Senior, Juni Roca Junior.
2: Ikaw na among kay ka ng na-style sa uban.
0: Unsa man?
2: Juni...
0: Mm-hmm.
2: Senior na siya.
0: Juni.
2: Dili na dagaan lang Juni. No? Juni, Juni the second, Juni the third.
0: Kani the third, ne?
2: Oh, kano pangalitan naman yung una.
0: The third na siya,
2: or wala? Prego ato,
0: ne? Wa ko na musugot yung asawa, yung the third.
2: Ha?
0: Wa musugot yung asawa, yung the third.
2: Pero yung tone bueno, yung mga anak, usara may nga.
0: Oh, tinot. Oh. Ito, oh.
2: Murang pilak po yung anak lima, in the fifth, the
0: second. Murang, oh, murang ilana, oh. Hasta kung babae na apil gani, sabi na ko, kani Juni niya, kani yung anak Juna, kung nababay pa, no?
2: Pero katong ako, katuwa mo silingan yung anak, puro babae, unong.
0: Oh, unya?
2: Pariyara nga, anpon.
0: Unsa may mga pangan?
2: Oh, kuhal ka ng floor one, second floor, third floor, fourth floor, fifth floor, puro man floor. Pero sabi ang ako na inaasawa.
0: Oh, unsa naman?
2: Nabiyudo man
0: siya. Nabiyudo na.
2: Nanganap may ikaw pito.
0: Oh.
2: Kung sabi nga, silanan po nun yung kanang seventh floor.
0: Oh.
2: Ikaw, upa na nga.
0: Unsa man?
2: Floor wax.
0: Abi na mong kisos min niya.
2: Stop na!
0: Alas 11:52.

0: Oop, may pagpaniod to sa naniod to. Karong nga dlawa, karong nga utuha, no, mga idol. Again, adlaw karong nga Domingo, ha? Hunyo 21, Dispil 26. IFM Utuna Ballroom Dancing. Ito ang programa karon mga idol. Unya, welcome to the show sa mga bago lang maka-tune in. No, unya, once again, happy Father's Day sa tanang mga papa, sa tanang mga lulo, lula, tatay, o sa tanang mga nagpakaamahan, no? Oo, good morning, og maayong udto, no, kanyang tanan din mga idol. Kinigapan yung idol ng bayan, market man, on the run, idol B, at to say greet si, kisa ba ni, si Jismar Rooney, salamat kayo. Idol Babina, happy Father's Day, human naman ko greet ni Idol B. Ah, okay, wala na yan. Gi-text niya. Gikan ni 582, happy Father's Day, Day Babina, kung imong uyab, maginanglan og kwarta, makasindol sad ka og kwartas kadalanan. Ingon, si Bill Card, katong na rin kaganina day. Niya, si Joselito Bintoy, may pagpuminaw, no, sa iyahang, happy Father's Day sa Papa Rick Bintoy, sa Manghod, si Jun na, og sa, og kaniya, no, ni Joselito Bintoy, request og dayang. Ngayon man sab, may pagpaminaw sa 608. Greet ko siyang Papa Marion or Marlon. Happy Father's Day, Lolo Tasio. Gikan ni Raisa Barbadillo sa Napu. Car. Okay, alas 12:11 naman. Tanbay sa ta. Ato si Pedangat atong mga commercial, no? Ngayon man, mabalik ta sa ato ang mga siyosayaw. Alagya po sa programang IFM mo na Ballroom Dancing. Okay, alas 12:11.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. IFM Uddu na! Ballroom Dancing!
2: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Walay sa amin sa inyo ha kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pa sa wayo nun. Aw, Kuya Juan, mapungal ba ni?
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus.
12: Keratin plus.
1: Ang keratin na may plus.
13: Market man on the run. Idol B.
14: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
15: Mami, undami ang drama.
14: Angeline.
15: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustan.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
4: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
3: Bet 88, your ultimate playground.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
6: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metosalicylate na protocovalacetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Hi, kinabuhi. Matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema. Apa nayo kana huna-huna? Magpasalamat gyapon ta sa mga grasya nga moabot kanato. Magbinahalay kita ug magrespeto sa sang-usa. Pilion nato nga magbalipayon matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay gyud ang Dios. Pinaagi sa ato mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw, sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaanindot sa kinabuhi ug kadasig sa matag-usa. Idol ug kasama! Pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayo kalimti ha!
9: Ang Idol mo, DJ.
10: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
11: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
12: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
13: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, charming auntie, Maria P.
14: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasido.
15: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
16: Ang tamis mong isi o kusog mo, Abi-Abi, Idol, Tony.
17: Ang market man on the run, Idol, B.
18: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
19: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
5: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
4: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
8: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: IFM Oddo na! Ballroom Dancing! Yung nga tol na imong tilsa! Oh! Ballroom Dancing na sa IFM! IFM Oddo na! Ballroom Dancing!
1: Market Man on the Run! Idol B!
2: Ang Raina ng Way Corona! Inday Bambina!
3: Tak na sa IFM!
4: Oras yun, diba? Malas 12:18 na. May pagpaniudto sa naniudto niya. Ubati sa ta.
5: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.

0: Kala lambada, labada mo diya, labada. Labada, lambada. Ang sa magitino, diya na yun, no? Sa to mga lambada, pag-indigras siya. Kaling is Brother Mukits. So once again, happy Father's Day ni Brother Mukits, ha? Happy Father's Day sa ako ang Brother Mukits, ha? Oo, niya may pagpaminaw sa din ni Punsi Rusiana Sagaino. Punsi Sagaino, no? May butang idol beer in Inday Pambina. Shout out sa South, Salamangka, Hinatilan, Cebu, ang Sagaino family. Okay naman na Singit o Singit, Singwit family, Ferrarin o sa Banigon. Salamangka, Hinatilan, Cebu, yung igagaw din sa Birungan family. Kaliwat ko nun Inday Pambina. Ah, okay. Ang mga taga Samalangka, Hinatilan, di ba?
1: Salamangka.
0: Pero kana sa ilin six yung basahan Salamangka. Ah, mo na gira.
2: Banigon, kanang Banigon. Daganti ka ng banig, hindi mo nagbanigon.
0: Opo pa ni Artemio Katulpos, lambada ni Bambina, Salamangka. Artemio Disgracia. Yawa nga, pilido ni Artemio sa kaduan ay Facebook. Change sa Facebook ni Bama. Shirley Paradiro, ba tayo? Hello, happy Father's Day. Kung standan ko, no? Yung naman ni Ripot Agat Nula. O, yung naman ni... O, si Lorraine Miranda. Salamat kini mo, Lorena Miranda, ha? Sa imong fish fillet. Murag na ni Mau, umang ka na soup drinks. Nanimahu sa kinikwa, nanimahu bitaw kining chipon cake. Salamat kay Lorena, salamat. Salamat kay Lorena. Anya.
2: Kina Lorena, di man mabate.
0: Murag daghan ni magpadag Gcash sa mga paparon. Si Dinsky Arotsa da, si Happy Father's Day, it'll be great. Si Papa Onyot and Brad Jupet. Happy Father's Day. Salamat kayo. Si Gina Labra. Bless Sunday Idol DJ Nance. Idol B in the Bambina. Happy Father's Day. Watching from Pardo, Cebu City. Kita bike lane. Pardo to IT Park Terminal. Booking service 24 hours. Driver. Nico Bike Japan Surplus Duty. Dispatcher og IT Park Terminal Lunes. 2 PM to 2 AM. Sabi niya ka na. Plugging sa duty ni. Si... Jojo sa... Ano sabi? Ay, sa iso, no? Manika ganina to winner, no? Huwag ko masayot, no? Si Baby sa Tumira Hangad, no? Watching from Ipil, Sambuga, Sambuga. Manika ganina dito nag-greet, no? O niya yung man ni... Ami Claire, o niya si Vicente Umeres, o niya yung man si Julius Basalan, no? Ang naminaw ko noon, greet ko siya Tatay Juan, nga naminaw sa imo programa sa Camperville, Buhisan, si Julius Tabuada, no? Si Juje, si Juy Nunez, na pag-greetings ko noon siya, ang gwapang pinalagang asawa, si Mami Ling Rilien Nunez, sa Cordoba. Salamat kayo, niya yung man ni, isa pa man eh, Luya na po ba sa chart? Si G. Bacalso, no, watching from Luon, Bohol. Thank you. Sige, last time, unahan kay... Napara ba ni Usa, kakanta, isunod din, lami kay mga tukaro.

Kaya ito siya i-greet si Bill Carter sa dili papasudlo na DJ Nain sa usang atukar niya. Pag-anabuhis DJ para ka siya ron. At ito siya i-greet si Bill Carter. Happy Father's Day kung sa mga amahan membro sa Red Gallon Group na sila si Baitano. Kani mga amahan, hindi kaning klaro yun, no? Mga palahubog lang, malahubog. No? Si Romulo, Alboro, by Bildin, by Bigan, by Nestor, Delphine, Bati, Batchan, no? O ga silang Juni Savior. Katong litaw ko nung guwang si Dennis, ha? Biyawara. Kanya si Jewel, siya. No? Litaw guwang kita nila. Alan Kurap, Kulapo Reyes, nga sige lang tunga po Kulapo niya si Happy Father's Day sa kuno apil na si Bill Card. Yes, inayawan na. Burak.

0: آي اف ام والدنا Ballroom dancing.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilyang protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.

0: Oops, ala una, 4 na ni Bam.
1: Yes!
0: Welcome gamit sa itong programang IFM Utura Ballroom Dancing. Ato katapusang unas, katapusang oras sa IFM Utura Ballroom Dancing. Ala una, ito na alas dos. Alas dos, mga mga panid sa kahapon na ito ang live drama. At tayo sa inyo karoon taon-taon, ha? Unyay, di Bam?
1: Yes, Maximo Restore. Thank you, GG Alcantara Par Barcuso. Happy Father's Day, thank you. Ebura Arlenda me. Alas dos sa hapon ang oras sa New Zealand, pati ninyo, ha, ma'am? Thank you, Parba. Okay? Clear sequence. Good afternoon. Pamela Bangos. Okay, okay.
0: Yamatod pa ni Ponce sa Gaino. Kanindot ko no sa Yawon. O, bang, adgab. Nindot ko ni Tukar to IFM Mixers DJ. So, yun, labi na si DJ Nen. Standby, mga idol, ha? Alauna, 4 na.
1: Yes. Alas 5 ng hapon sa Auckland,

0: a las 11 ng gabi, matupad.
1: A las 11 dia, asa man na.
0: I'll voice them dito sa...
1: Asa?
0: New Zealand to New Australia, nakalimut ko.
1: Assure ko na na Gcash dia.
0: Na ko Gcash bro, do atar. Iburo ang rin na bisara out from
1: kama. Oo, gilaptan mo sa nimitan itong tukaro. Yung pepeti sayaw sa itong mga tatay o mga lulo o mga papa. Umikan ki adlaw nila ron mga tatong ibuhian ang usaka... Pila to ka minutes nga cha-cha ni Digimins. Grabe ito itong buhay kaya nga pating panayaw sa itong mga idol karon no? Maraminaw ito, diba? Mga launa, 29 naman good. Yung magdrama na sa beta. Sunod nga itong oras, no? Mm. Nga ka na yung mga nukuha na malagi na li ka ng ulo. Ikuha na yung ulo.
0: Namang good.
1: Kaya, kaya mura lagi na niko lagi.
0: Malaya mo, narao.
1: Ano niko lagi na?
0: Sabi na yung umuro mo, nagipa ako ko TikTok. Maricel, papalit. Thank you. Sana ako mayawan si Tinigro. Thank you.
1: Okay. May ganyan, wala pa kagbitin.
0: Kuha, may pera kung manok ko kamayo man siguro.
1: Sige, standby sa kaya. Ito iba na nga itong mga commercial naman na itong balik ta sa alas sa itong mga sayusayong dugang. Nagyan po sa FM ito na Bourbon Dancing. Once again, nagyan po Idol B. Ay Inday Bambina o si DJ Nels.
0: Marisette.
2: That song was brought to you by Efficacent Relaxant Oil. Stress, sakit ng ulo, o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad. Ang iyong trusted ginhawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil.
3: IFM, udto na! Ballroom Dancing!
4: Ikaw pa! Parang siya kagwapa! Kamilion kaayo sa uyab! Ay, pagpungin ba ni?

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: O sa pera, tagbaw na mong sayaw na ba? Tagbaw na sayaw ato mga idol na karon nga na minaw gihapo no, sa ato programang IFM Dula Ballroom Dancing. Yes, oh. Kinig gihapo na si idol Bill si Inday Bambinaw si ato IFM Mixers. DJ Nix. Alauna ko rin yung sunay ba mo inyo. Standby taalang sa ato ang drama karong tao-tao na ang panid sa kahaponon. Karong ginatao-tao niya. Musunod sa dayon na ato ang usa sa mga katapusan ato mga katapusang hunat ko sa ito ay Filipino Bullroom Dancing. Diba?
1: Yes!

0: shout out ko ni Mike Hero Abtuyanaga. Okay, hello Mike Hero Abtuyanaga from Miguel Villarobia. Darling Manyakap, at shout out ko nila ni Alfie Zoilo, Chris Til Cabania, Chris Zoilo from Ward Tumingalinalia. Thank you.
1: Onya si Imi, introduce si Dungog sa may pagpamina. Pagtanaw sa to Facebook Live, no? Hindi pagpamina. Idol B, great ko siyang mama ko no Barin Cherry. Si Junjun, si Billy, happy Father's Day. Samta na nga on ko no binignit sa Alpaco City of Naga.
0: Miguel, okay. Watching from Puerto Princesa, Palawan, ay nawaman.
1: Onya si Irvin sa Gunung Daibam, nagtanaw ng minaw sa nato sa Facebook Live sa IFM. Hello po, good PM, Kumaring, Inday Bambina, o DJ Nins. Kanunay dyan ko naglanog-lanog ang IFM, dari sa cute head bird sa fitness gym. No, asa mo niya, sumpay niya, sumpay, from 8 a.m. until close na mo sa gym every day. Irvin Nakurda sa Dura. Kumpari mo.
0: Kumpari man. Kasi nga niya.
1: Kumaring hindi mabina si Irvin. Nibris ko. Kumari ninyo nakapangugos yung mundi dyan niyan.
0: Ako yung
1: sekreto.
0: Ako yung dikugo. Rica Maco Villaflor. Okay? Okay, Zara out, Sara Jean Taburada, Manuel, is this Gianga? Okay. Mm-hmm. Rimart John from Gihulman, Miguel Villarobia, happy birthday, there is Rumar Kabatingan. Okay, happy birthday, Rumar Kabatingan from Miguel Villarobia. Mm-hmm. Thank you.
1: Ala una, 50 na.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Hello, eh. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.
8: So.

0: 93.9.
1: FM Uddu na Ballroom Dancing. Yung natul na imong tilsa. Aw, Ballroom Dancing na sa IFM. IFM Uddu na. Ballroom Dancing.
2: Market Man on the Run, Idol B. Ang Reyna ng Way Corona, Inday Bambina.
3: Tak na sa IFM.
4: Ala una siguday 4 na retas las una sa to ang IFM Uddu na Ballroom Dancing.
1: IFM Uddu na. Ballroom Dancing.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hi, kinabuhi. Matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema. Apa na yung kanahuna-huna? Magpasalamat gyapon ta sa mga grasya nga moabot ka nato. Magbinahalay kita ug magrespeto sa sang-usa. Piliun nato nga magbalipayon matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay gyud ang Dios. Pinaagi sa ato mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw, sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaninot sa kinabuhi ug kadasig sa matag-usa. Idol ug kasama! Pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayaw kalimti ha!
4: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, Tik. O kaya may mag-itik. Idol, Mami Tik.
6: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
7: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: 9. IFM.
1: Mga panid sa kahaponon. Kasiglasing sugilanon sa kinabuhi. Madunggan pinaagi sa live radio drama. Pagtulunan sa matag panid sa kinabuhi. Mga panid sa kahaponon.
2: Marketman on the run, Idol B.
3: Ang Reyna ng Way Corona, Inday Bambina.
4: Takna sa IFM!
5: Alas dos onse na!
6: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: tayo.
1: Tayo
0: ay FM. Alas 2:12 na dai pamilya sa mga namutan na resulta suerte Teresa. Alas 2:09:01.
1: All right.
0: 9:09:01. Nakaigo ba? Tayo.
1: Tatao tuhan sa nao taga Belea Kayo, Carmen Buhol, mga utuhan Butron. Thank you.

0: Gala, kumusta? May nga po, bayot. Ito, pwede nga pag mo text mga idol ha sa ato ang text line o ablirangida.247 all over the weekend. That's right, 9231-1287. So, alasin niyo mga kuminto diha, no? Alas sa ato ang drama, no? Nga ato isugdan sa di madugay mga idol kay alas 2.13 na. Ano nang utana si 614 ang tumoy. Idol Wam si Romel Rimirata ni sa may Antikira Bohol. Tunitana ka sa resulta. So ang resulta Suertres karong Adlawa. Hunyo 21, Adlong Domingo. Hunyo 21, 2026. 9-9-1. No? Ang resulta sa Suertres sa alas 2 sa hapon. No? Of course, kidili pagod alas 5. Anyaman po paminaw sa That's Always Good no ni Tosh na Marie diha sa Inayawan ang tanang tagalupon na Inayawan, no? Inayawan, Cebu City. Good afternoon, Idol B. Inday Bam. Happy Father's Day to CG Igot, no? Gikan ni Tosh na Marie o sa Igot family. Salamat kaya as always ha, ang lupon Inayawan labi na Tosh na Marie ang Igot family. Thank you. Yamo ni niyala pita ka karon sa ika kuan ni nga Domingo no. Mabot kapila na ni wanam ko kaihap no alas sa tong drama nga naguluhan na title no. Kalimot ko. No? Kini ang akong kapalaran. Kini akong kapalaran misaup na ba ang buwan? Of course, so live drama kauban si Inday Bambina no live na live gini si Inday Bambina ga tugway pa siyang manok. Lagi dara. Dala on lagi ni mo ba mo ka sa CR na ni mo manok na ibam no. Mayot. Okay.
1: Tata Utuan Mami, nice kay ka-custom. Thank you. It's Chavez Boak. Sa mukat, ma'am, taga magtalisay dahil sa Cordoba, Cebu City, ma'am. Idol. Thank you, sa mukat. Okay. Ninigutluan ni Anata sa drama portion sa
0: panid sa kahaponon. Ikaw naman ko kinumdum kapila na nga Domingo eh.
1: Hindi kinaabsin po ato sa kamang.
0: Mga dong, nana.
1: Kanang na ang atong wapag yun na tumakuha kung sa misteryo sa title ng daan nga.
0: Kini akong kapalaran.
1: Isaup na ba ang buwan?
0: Kana.
1: Yes. Abang sa dili pa, dula tayo ipaambit karon sa atong Father's Day.
0: Kana.
1: No? Paminawa ko noong ganahan baka Happy Father's Day so sa mga amahan. Para sa mga anak nga lalaki nga wa pa maamahan or sa mga anak nga nahimu na pong amahan o sa tanan nga mga apuhan o ino na pabisa kinsa. Ato na ipaambit. Kung ari ka sa balaang kasulatan, okay, tisoy o tisay. Pag-greet ko ina babina to Mr. and Mrs. Jake Marvin Valiagas on their wedding yesterday. Congratulations and welcome to the club. Mao ba? Okay, congratulations Mr. and Mrs. Jake Marvin Valiagas on their wedding day yesterday. Congratulations, welcome to the club. Di man dito na sa bye-bye, ma'am. Okay, greetings from Mom Tisay and Sir Tisoy of United States. Buitig bas balag, lemburak, chums, well, gyo, no. Magkua naman mi, kanang, magdrama na mi, Ma'am Ira, ang earrings mong, ako ra may naghimo ani, ma'am, okay ra? Ako ra may nang gamit ang beads niya, kung gigamit pagtahi ani, kahit kanang pinubitang nylon, dili siya thread nga, ordinary, kanang nylon para, kasi tawag sa inyo, tingga, para dili, maputol, Stila Candelanza, shout out ni Pabina Tataw Tuan, hindi dili babugat imong manok. Dili man siya bugat. Kay kamayo naman siya. Char. Okay. Padayon ta. Sa pag-celebrate karon nato sa Father's Day, kung imong abrihon ang balang kasulatan na Idol B, Sirak chapter 3 verse 12. Gingon dire. At timan na ang imong amahan kung tigulang na siya. ayaw si hatagi o kaguol. Ayaw kalimot pag-atiman kaniya kahit kung imong gipasagdan ang imong amahan, sama ra nga nagpasipala ka sa Dios. Mm-mm. Okay? Unya, kanang lain pa dyan din yung pambit. Kung ari ka diri sa Psalm 127 verse 4 and 5. Mm-hmm. Psalm 127 verse 4 and 5. Mato pa diri ha, paminaw ay durbik, ay murag maigo ka ani. Mm-hmm. Ang mga lalaking anak sa matanoon pa ikaw, magsirbi silang mga udyong. Huh? O bulahan ang daghan og udyong kay mao kini mo sangka kanimo og musagang kanimo panahon sa gubat. Amo sakto ba pakahuban nako kay kuan manggod ka nang ang akon basahan ni English manggod I will be gingo dito nga
2: happy murag laom kay ba
1: happy is the man who has many sons when he is still young.
2: Mm-hmm.
1: Because they serve like arrows during the war. And they are the witnesses on the day of your judgment. Moy pong.
2: Okay,
1: nindot ko ning usa ka lalaki nga daghang anak kay mag service sa imo mga bangka panahon sa panggubatan ug mao po kuno sila ay mga usa sa mga mu-witness kanimo sa panahon sa adlaw sa paghukom. Sa ato pa og imo ning binisayon ang pangutana ani mutumaw dunay pangutana nga unsa magkaklase pagkaamahan
2: kana.
1: Right, when itong paambit, padayon lang taas sa itong drama, alam mo ka pala ka mga viewers, kaya every now and then, among basaw ninyo mga messages, ha? Sama na yung Stella Candelanza Sera. Stella Candelanza Sera. And I babino, shout out ko sa akong bana nga si Jose Regine Mancao Saraum. O Happy Father's Day. Salamat, thank you. It's Chavez Vlog, thank you. Okay. Ang atong sugilanon gitay tulan og kining akong kapalaran Miss South Nabahanguan pinada ni Miss Katleya X Province of Mindanao. Okay? Charlo Nuevo Priolo inda ibam asa daw kam manari ingon Jiglin Sabiduri don. Manaman ko panari na ni puan mo yung
2: malupit
1: na malata. All right. Atong balikon na ang mga episode nga atong gibiyaan last week, Idol B. Kining ato ang sugilanon karon sa atong ipainumdum kanila nga pinadala kini nga matod pa nahitabo kini pa late 70s sama sa naandan ang iyang awit ng pangayo primero katong This Is My Life. Pinagipulihan niya og Where is tomorrow? Kanang na ang gawas pa sa uban nga mga background music ang iyang ipangayo. Okay, ato kunong balik ko ng mga episode last time, Idol B.

0: Raun sa naman sab ka. Ah, Katlia, usabay ni tabugan ninyo kung nasaba man ka mo, ha?
1: Magsige na silang away, no? Inay, na si Jeffrey ay, ganun na lang ang init ng iyong oo.
0: Ako na saan? Sula ni way, ako na lang sige.
1: Pinuod na ba?
0: Oh, unsa mang gyud di ay Jeffrey. Gaano mang gyud di ay ni. Ah, wag kay labot pa uy. Amor ni. Amahan ko. Wag kay labot. Wag ko malipay ni bay. Wag ko malipay ni kanyang buya. Pauli ko sa mo!

0: Eh, pasak di siya, anak. Init lang gyud ang iyang oong.
1: Ano na lang nasagin ko ni Ana, po?
2: Nalo, ay dad ko ni Mama, lalo.
0: Wah, pasak di lang, apo. Mausab na siguro si Papa Jeffrey ni mo.
2: Manglayas lang ta rin ni Ma. Ba't man si Papa?
1: Ayaw, anak. Magpahay lang ta. Nga mausap si Papa ni Ma Jeffrey. Magpray lang ta ni Papa Jesus, anak.
0: Anala, pangauna ka mo.

0: ko ni ato, ang kahimtang sa magtiayon, nga firming init ang yang o, wa masad ma-emphasize dere siyang suwat idol be kung nagsuod ba siya o bisyo, no?
1: Mm-hmm. Bita, wala masad,
0: o. Kredit lang kayo. Charlo Nubo Priolo, i-greet ko, Happy Father's Day sa mga amahan, labi na sa akong papa, nga si Crescente Priolo sa Oslob. Salamat.
1: Hello, salamat. Chavis Vlog,
0: mamimingaw na ko ninyo tanan, labi na ni Idol Guliat o ni Ma'am Priscilla. Gusto na ko mabalik o kantahan. Sige lang, kaya sige lang yung mga singing contest. Happy to man mga piyesta nga mo abot. Okay, padayon ta. Mga kato nga, giadto sila si singan ini ang magtayon niya mo akso na magsukol si Jeffrey sa iyang ugangan
1: bitaw
0: mamatog pa niya wa siya malipay ng kinabuhi akay lagi dili magud sila uyab sa iyang asawa gibuya man lang sila sa una sa masikaamahan no. Alright, ato ko nung balikon ang kahimtang sa maong pamilya o sa kadlaw ni Ana.

un cementerio en ese cementerio, ma. Mudo o tener rola ni mo. Que tú que neta como que tú aún ya. Waman lagi tumakdaw, putok si kwati ma. Di ba mauman ang favorite ni Lola, putok si kwati ma. Anak, ang mga nangamatay, dili na sila mukhaon. Magsige lang ka na sila upre, o dili na sila mukhaon. Mao ba? Dili sa sila mukhaon, bahog-bahog o binangkal ma. Nananahusti na. Sige na kunitin ni Dad, ano na yung mga kandila?

0: sendiri pada pemedayon. Shout out in the Bambino. Happy Father's Day. Clyde Cyril Wong. Ogvertus Jan DC. From Rigi Mereno Daniel. Thank you. Okay, nido ako din sa sementeryo, sa lubong, sa inahan, no? Ang uban mga guda idol, di ko na sila mga problema. Magkikistorya sila sa bisan sa mga metalewa na nila nga mahal sa kinabuhi dito sa sementeryo.
1: Kaya matod pa, no, makadungog naman na sila, no?
0: Ang mga espiritu.
1: Oo, ang mga espiritu, di ba? Makadungog naman na sila.
0: Mauba?
1: Oo, mamanay ko.
0: Oo, so, ato kung usundon karoon dito sa suod sementeryo.
1: Ato siya na i-great niya, timpimbayaon sa natin, di ba? Mga nagtanaw sa itong Facebook.
0: Okay.
1: Si Randy Archaga Santisas listening kuno niya si Yvonne Sewer. Apa shout out to General Lambia og Lambia og ni Sherhan Diga og si Ami Claire Palarion na Happy Father's Day.
0: Salamat.
1: Alas 2:28 na tagdito
0: ko. Okay, padayon ta sa sundo dito sa cemetery, Idol B.

0: Lola, Lola, no, me diré, si mamá es Lola, o hará para mi magta o puto o si cuate Lola.
1: No, diré na, diré na, bebé, a tu no andecuta la más candela. Bé, a bebé, tan diré. Diré na, pita, a que diré que acusar para el mutan que ni mga buwak din sa lubong ni mamá ni mo, ha?
0: Hala, ma, ma, tanawa, ma, tanawa, kanapikas ba nga lubong, ma, nagsakay lagi siya kabayo, ma, may kuyok di ay ang kabayo di asut sa lubong, ma,
1: shhh, ay magsapa, dali na mag-ampo lang kita, saka na sa mahala, sa anak,
0: anak,
1: o sa Espiritu Santo,
0: Espiritu Santo.
1: Amen.

0: Kadiyot lang, Idol B, banta, naglantaw mi si Mama sa imong live, nakatawa mi ni mo from Santa Catalina, Negros Oriental. Sa ako nang gingon, saan mo mga bilangdal sa kanulay, Sir Timio? Kaya naman ko mga classmates o na sa kanulay, silang Juanito Bilangdal, Susa Bilangdal, okay.
1: Artemio?
0: Sa ganig Santa Catalina. Belinda Donasco Estrera, thank you. Chavez, nga inignaan mo sa fiesta. Saan niya? Kadira nga. T.C. Alferez, ato sa akong iksuon diya sa kantawan. Belinda Donasco Estrera. Nga Chavez Vlog, nga inignaan mo sa fiesta sa Cagayan ako tong kuhaon mo kanta. Mao ba? Okay. T.C. Alferez, watching from Surigao del Norte. T.C. Alferez, salamat. Thank you. Padayon ta ang manag, ang inahan o ang bata tuaro sa sementeryo. Kay matod pa, isumbong itaw sila sa kahimtang sa ilang pamilya. Tungod ang iyang bana, daug-daugan man kaayob. Ito ko na padayon nun.

dinirin na maantos ang mata sa ni Jeffrey mo. Naiba ko ka mag-cute ka ka doon ay may mag-away mo. Asahay, wak may panihapon, lala. Kay, pero may mangway kwarta si Papa. Gawa sa magsigib ikaway, ma. Pero may sa manapot ka na ako, ma. Tinuot. Tinuot na, lala. Basta, oh. Kung mudakot, gani ko, lala. Buta permi awayo ni Papa si Mama. Patiyan ko kila si Papa.

0: ¿Qué tío? Watching from Surigao del Norte, ete si Alvarez, salamat. I Chavez Vlog, murag didukta manang mami mo. Ang ang mga ligri siya nga, gadamang nagminatay, magdukta
1: dito. Hindi kita malilimutan ko.
0: Kaya, murag didukta ko na kung manok. Sagdayan ng manok ka, da, At ulang di ka, marunok ka, tak. Alright, at doon maminahon ka rin. Tag na na to.
1: Alas 2.33 na, di ba?
0: Yes, naminaw ka mo sa damang giluhan o
1: kini ang akong kapalaran.
0: Kini ang akong kapalaran. Miss South na bang buwan? Pinadagan ni Miss Katleya X sa province of Mindanao. Ang isina dito sa... Nanganti ang bata. Ano? Pama mo nilang gibayaan last episode, last week.
1: Ang nanganti
0: ang
1: bata.
0: Kalimot sa pangidaron sa bata. Mm. Katong naman siya o ka ng unsengan ini.
1: Kaya bitang magsisig kakita, bitang nga ka gubot kay sila o niya labi nagmamunog pagid ang kwan lagi. Kanang mamunog ang sa kaamahan ba?
0: O, to di ay Idol B, kung wag kumasayop ka ng piyesta ron sa Rilim to Rest, kung wag kumasayop sa inasa ko ni Panabang.
1: Okay, so garan maron mga mother perpetual help kana mga ice keeping in as gone panama.
0: Piesta ra ba diha no kay kuan alas 3 ang prosesyon ko. Lumagay diri sa may Cebu doctors ya ato dito sa may Southern Isla sa Soto.
1: Soto.
0: Lugsong dito sa Mango, balik dito sa may dito sa may Sacred Heart School Boys ang napamutanga sa balik. Abot ka karon mo ba? Kadit lang. Angelo Restauro, dili mo sakit mutang kuguan ng imong gilok. Sakit-sakit dito sa niya. Saan nga? Gibayaran mata, gwiselduan mata niya itong trabaho. Alright. Giduka ko na niya kung manok. Ingon si kuan. Naray. Mubuha mo kayo na siya. Mubuha mo kayo siya. Oh, nabubo ko yung sungo. Kurang simpak ko. Ang sapa. Mark Dave Gapol. Ko, pwede ba request ng song Green Grass from Cover Boys? Dili na taka play og song kay nagdramatization na me. G. Bacor Ballesteros pa shout out in the Bambi sa akong pinanggang asawa Midcel Pigrasita Bacor, okay? Midcel Pigrasita Bacor, okay? Giduka naman hood ng iyang manok, dili naman muli. Kadit lang. Sa dili pa tama pa daya, ato usbon pagbasa ng ato pambit atol sa Father's Day, Idol B, para sa mga amahan o para sa mga anak. Okay? Sa pagsaulo karon o pag-celebrate na to sa Father's Day, nining adlong Domingo, June 21, matupad ni ay. Sirach 3, verse 12, ati man na ang imong amahan inikatigwang na niya. Ayaw siya hatagi o kaguol. Alright? Kundili ni mo tagdo ng imong amahan, sama ra nga nagpasipala ka sa Diyos. Matod pa. Lain pang paambit diri sa Salmo 127, verse 4 and 5, bulahan kuno ang usa ka batanong lalaki nga daghan siya anak ng mga lalaki kay magsirbi kini mga udyong ug ang daghan nga mga udyong mao magsirbi niyang tigpanalipod panahon sa gubat. Abot og sakto ba pagkahubad ako ni sa Bisaya no? Aira-aira giatake ang manok. Jinglara dokto unsa man ang bihag ng manok. Dala man lagi ka igtatari bam taas nagtahod. Judin Pinas, okay? Usbon ako Salmo 127 verse 4 and 5. Gingon diri, happy is the man who has many sons when he's young, because they serve like arrows during the war, and they are the witnesses on the day of the judgment. Okay? Muna ito mga paambit karo. Pada yun ta, mami, paim na isa ng manok, tumi kardili ng hulog. Padayon ta sa ating dama, atong gibiyan dito sa sementeryo, atong tanawang kuno karon. Nanlabay ang mga adlaw. Si Mana. O sa kaadlaw ni Ana,

0: Kung sa iyo man imo nga may bangon, Katlia, alas tres pa man sa kadlaon.
1: Misayo ko pa. Kay adun ako ituyo og pakigistoryahan ni mo pa.
0: Ursama ka na. Dili na mo eskwela si baby? Mundang na siya sa pag-eskwela?
1: Dili na mo pa. Ako man ko na matikdan o timbang pa nga. Huwag yung suporta ka na tagang amahan ni Inday. Maunga, nakamatikot ko nga wala naman siya magtagad. Wala naman magkatiman siya kakuhan si Jeffrey. Maunga, nakahukom ko pa na manarbaho ko sa Cebu.

0: 안미지로 눈물 니니마 나타나 셀로라 밀라야 삽시파파 오냐이카 밀라야 셀드니마
1: Dili anak, dili intay. Manarbaho ko si mama. Manarbaho si mama sa Cebu para doon ay masuporta sa imong pagtuon, sa imong pag-eskwela.
2: Mao ka na po. Manarbaho si mama mo sa Cebu aron doon na ba'y ikagasto sa imong pagtuon o para sa satong konsumo. Kay, mao ka naman. Wa namon magtagad ni mong imong amahan.
1: Mao ka na, Iday. Mao nga, pagpinutan din eh, ha? Kay, panlitag, wa na ko dyan eh, si Lulura ni mo. Tungod kay, wa na rabang imong papa.

to Idol B, ang hukom nga na abot nila o nagka-istorya sila, pero maulagi nga, dilig doon ta mo sugot ang bata nga mulakaw siya, manarbaho siya. Apas sa dihang gilitok na ang pong ungan sa amahan, nisingit ang bata, oy, watch ko yung bad ko no yung papa. sa kaadyo ni Ana, sa wapamularga si Katlia, na doon sa tunghaan o nakikita sa maestra sa iyang anak. At ako nung sundon, Bin.

mau ka naman. Makita kong trabaho sa Cebu, ano-ano. Doon ay ikasupport sa akong anak. Kaya wala naman magtakat ang iyang amahan. Maong kong ihangyo ni mo, mama. Ayaw itapasakti ang akong anak din sa eskilahan. Hinaot po ang hisaptan ko ni mo, mama, sa akong kahimtang wakibate. Sige, ma'am. Dili na ko mag-chokay. Nagas kayong salamat.

0: FM.
1: A las 2:44 na nai ba?
0: Okay, atong musbon, matipadre, ang inyong ipaminaw karoon mo ato ang swilan ng gagita itulan o kiniang akong kapalaran, misaop na bang buwan, pinadaan ni Katleya X sa province of Mindanao.
1: Nagkahanap na jugmayo yung tao, no? Ang,
0: mularga, ang waman magtag direkpili, idad sa bata, siya mo ba naman ang bata murag mga utso?
1: Mga inanagyod kay murag elementary kayo ang kuan bitaw dating kay gibilin ba siya sa gipanimungnuan ba yung maestra nga kanang palihog kog kuan ni ma'am ha kanang timana in town ni diri kay walay laing makakuha siguro yung lulo ra siguro no inana pa katudpuha so mga inana
0: so ato ko nagpadayon noon ba

0: Pilami istorya, mular ka ng gyod si, unsang anin, si Katlia, sa manarbaho siya sa Cebu. Tuod man, perti yung hilak sa bata, kaya di siya gusto nga mula kaong yung inahan. Perti yung taong na yung hilak, no? Nga, sa untang,
1: oh, ibisikin sa pamanyay na nakalinghod pang edad, pang edaron ng taon, baka na mga inaanak, agad nga magpangita pag yung taong nag, labi naging mama.
0: Okay, lahi ba ya ang usa ka lalaki may motiman sa baka?
1: Oh, kana. Lahi ging mama.
0: Takla din na to?
1: Wala, nabita naman na to. Alas 2:48 na, pitong-pita okay. Mga manoy.
0: Peace Garcia Domingo, ay loko, mambabina pa shoutout. Alright. Padayon ta, niabot ang adlaw nga mularga na si Katlia sa Cebu para manarbaho. At kung uli-liun ba?

0: Malarga na ang barko pa. Kaya ka, ma. Kaya ka, ma. Magkaya ka sa sipo, ma.
1: Dere ka po, dere, dere. Dere, kay malarga na ang barko. Mabiyaan niyo si mama ni mo. Dere, dere ni lolo ni mo.
0: Sige na, baby. Sige na. Balit ang tamang kagunyika ni Pauli na ako. Sige na. Babay na. Pa. Ato na ko pa. Baby. Ato na ko ha. Sige. Mag-ayaw pa. Ayaw pa sa ganyang bata pa. Ati pa na sa inday pa. Mama! Mama! Mama!

0: 2:50
1: Yes, kay ningon si Melvin Yabu Carpes sa dipulo kung saan ko itak na.
0: Oo, bitaw kay wala tayo urasay unya mo. Yes. Murag ang barko bawa man to mailisi no.
1: Ang bata ba na pagano mo? Bago pa maghilak na pagano man dayong bata.
0: Pagano man din murag ang mura mura mga barko.
1: Murag ibuka ka no. Murag ibuka ka manok ang bata. Aluna na teban, mabina siya na out from Davao de Oro mong kayo. Thank you.
0: Nyamatad pa ni Jima Laspunia, no? I-greet ko na yung Father in Heaven, si Feliciano Laspunia Senior, and also my husband Jim C. Amatril, and all fathers di bukalibutan, Inday Bam and Idol B. Salamat from Jima Laspunia sa Upper Yati, Kiyot, Cebu City.
1: Okay. Alright. Maokat to, sakit ang isina, no? Mulakaw na niya ang bata. Nilugnot yun ang bata. Kami kuyo
0: ko siya. Hilakain taon lagi, oy.
1: Ma-imagine ba din mo nga ang kanambitong bata nga maglugnot yun, manggulit yun sa kanasinina sa inahan, kami kuyo?
0: Kana maganing mulakaw raka niya, murag muayaw ni mo, murag mag-inag, murag nag-iug ka ng... Murag ka na murag tagsar ka sila magkita or kung ano, isang patabag ka na ng larga.
1: Kadiyot lang. Bye-bye manang. See you next time. Okay. Thank you, 100 stars ang yung kapila. Thank you, Mama Ira. Ira of Australia. Thank you. Okay, padayuno na to. Pag mauna man naglargas Mama Ira sa barko.
0: Okay, mutingog. Gusto na ba itong barko, no?
1: Okay. Padayon ta.

0: Yan ang barko sa tunga-tunga sa Mindanao o sa Cebu. Lord, salamat itaon. Talinaw ang dagat. Huwag yung mga dagko mga pahod na yung paglarga. Panalangin itaon ko sa kong lakaw, Lord. Ayaw ito, agot ko ma. Itong pahod ako sa naunan. Ginoo. Bantayin itaon akong pamilya sa Mindanao. Si Papa. Ang akong anak, si Inday Baby. Inahutunda. Tagal mo si nakapis ka sa paglawas. Galing din anak, mag-iapo, Ginoo. Pinakisip mo kanyang sa Ginoong Jesucristo. Uksa kayo saan sa Espiritu Santo. Uksa pagpangaman ni Mama Mary. Thank you, Lord.
1: If I touch my cheek,

0: Tuod man, samtang naglawig ang barko, sakit ang dughan, huot ang dughan ni Katlea nga nagunahuna, samtang siya nag-ampo, wa siya mahimutang. Tungod kay, tanaw niya, lingi siya sa iyang gikanan, makita po niya ang gagmayang suga sa Mindanao nga nagkidlap-kidlap. Tungutungan na good sa kanya. Naman ay mga isla, idolbe. No?
1: Mm-hmm.
0: Naman ay mga isla ang maagian sa Mindanao. Wada mango sa kapang hitabo, bitanaw na tuon sa mani.
2: Hala! Hala! Ang babae naghilak! May ambak sa barko! Ang babae naghilak! May ambak sa barko! Hala! Hala! Ang babae naghilak! May ambak sa barko! May ambak! Ang babae naghilak!

0: Atangi ane ambak sa barko.
1: Atangi no, babay na gilak ko nun ni ambak.
2: Ura, sige ko nung hirak ko ni ambak sa barko.
1: Babay ko nun ng gilak ni ambak sa barko.
2: Ito, kaya nga mga po, ay, dilik abot sa Cebu si Katli, ha?
1: Bitaw. So, mga natangan nila sa noong Domingo, no?
2: Atangi sa noong Domingo.
1: Atangi na ninyo, ha? O, kung manok pabagya po ni...
0: Aluna Latiban. Kahawd mo drama. Oy, thank you. Idol
1: basig,
0: Aluna.
1: Basig ang imong dalon sunod. Hindi ba man? Tangkal las manok?
0: Ramil Kagata Febrero. Mabiyaan ka sa barko di Habang. From Davao de Oro, New Bataan. Anada yung New Bataan diya sa Davao? Alright. Thank you, Idol Ramil Kagata Febrero. Mabiyaan ka sa barko di Habang.
1: Yes, si dari sa atong Facebook Live sa CFM, no? Shout out kung ustanan ko ng Lambia Families nga nasa bukas ba dyan, no? Nga, hi, labi na si Martina Tihidar Lambia, no? Ang naa ko sa bugas, ang pinganunay, gikan ni John Ray Lambia, a.k.a. Amang.
2: Ay, Lulbi, nanapilit naman si Mama Airawan siya mula ka siya. Niyambang ng barko, kadugay ko minabo. Niyambang ng kadugay, kaya mo ng barko, niyambang ako. Thank you, Mama Airawan.
1: Salamat, Ma.
0: Sel Delario Kamongay, Idol Jud ka na ko kayo inday, bamil sukat bata pa ko. Thank you. Lama. Rosie Fuentes nindot emo drama. Thank you. At ang isunod si Mana, pwede nang litan og niambak na ang barko. Unsa tunga-tunga sa loud na maluwas ba ta diha? Ma-rescue ba ta?
1: Lisubi.
0: Gabi ira ba? Gabi ira ba?
1: Samot eh, lisamot na.
0: Gabi ito kayo. Doon ako nagkidlab-kidlab kay tingali tunga-tunga sa Mindanao o sa Cebu na isla.
1: Naman na, no?
0: Pero kaari ka sa loud sa Sikihor na dapit, wala na
1: Awala na isla diya. Puro loud na na.
2: Kanara bang diya sa kuan loud sa Sikihor? Tawag mo ba na nilag kuan ka ng Sikihor deep pa sa bawe?
1: Oh, kanang laom lagi kina lagi.
2: Dagkong ko ng bawe diya kanabi tong basta kami dagkong liba ang truck maingon ng mga sayro. Unsa man ni Sikihor ni?
1: Oh, kana tinod na. Oh, mo kasagara ningon.
2: So atangin ninyo,
1: atangin na ninyo, no?
2: Sunod nga sukilan. Ay sunod sumpay. Kuno sa man
1: alas 2 siguro de city na.
2: Kuno sa man mo man ni dapat hawi.
1: Sumunod sunod tuig siguro ni.
0: Salamat sa pagkadaan ni Mausigilanon, Miss Katleya X, Mindanao area. Amo pa buton sa Domingo puhon ang sumpay si
1: Sumpay, no? Unya.
0: Apat sa nila pa kita mo na milit. Ani ang artista na gatong kinabuhi sa itong Sugilanon karon. Ang atong music scoring, si Idol B, ang nagdasa ka itong mga taga-barko, itong singgit nga ni babae ni Ambak, si Idol B.
1: Unya, porter?
0: Oy, kanyo tayo. Connie Maranda. Ano ka pa niya ka naman, Connie of Sweden? Ano ka
1: pa niya? Hello, ni Amandoron Marisieta.
0: Yes, Miss Connie Maranda of Sweden. Enjoy the rest of your day. Thank you, Mang Connie. Ang nagdasa, unsay nga ini, katong...
1: Of course, si Katlia.
0: Ang nagdasa Katlia, nagdasa Bata, nagdasa Papa, nagdasa kanang... Bana nga si Jeffrey kini yung sulugoon
1: unya, Bernardino Eliseo.
0: Yes, unya kanang sunod Domingo po pabutan niyo kung say sumpay og salamat kayo kanimo Ma'am Katlia Exa. Kredit kayo aran ka na Ernesto. Hello ba binang idol unsa naman po na kalo mura man og mura magmanok shout out ko dahil from Las Piñas City. Thank you, maraming salamat. Bigayin mo na kumanok. Thank you.
1: Hanto sa sunod gayon sa samantak na sa mga stasyon Regabas 93.9 FM Panid sa kapunong sa matag adlong Domingo. Kapas Indi Bambina.
0: Yes, ang ato ang anchor man si Idol B, sa nga sa mga station manager
1: Bossman Idol Boyki,
0: kanya si Idol Jerome o si
1: Jerome
0: sa atong technical department. Salamat kayo. Ano yung awit iyan ni Pangayo?

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: 93.9 IFM.
4: Napugnan po ni.
5: Aygo!
1: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Alco Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus.
10: Keratin Plus.
1: Ang keratin na may plus.
11: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
12: Find a way.
11: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
13: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
14: Sis, ganda ng hair.
15: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
16: With regular use.
17: Naka-empress. Nakaka-impress.
18: Try mo na, sis.
19: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
1: Empress Shampoo. For impressive hair. Idol! Gusto ba ka makadaog og buy, bugas, cash, or GCash?
20: DJ, patunugin mo!
1: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog! Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon! Anangi! Ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page! Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
21: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
1: IFM, padaog ako be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo!
21: Hawak mo ang
1: papremyo sa Hunyo ni Idol!
22: Ang Idol mo, VJ.
23: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
24: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
1: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
25: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
26: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasyo.
27: Ang lamig sa radyo, Idol, Aiko.
28: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
29: Ang market man on the run, Idol, B.
30: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
31: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
32: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
33: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
34: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Gab.

0: Ani nga nagin akong paboritong bisrak.
1: Ni ano po gani akong Cebu Pop, Viz Pop, o mga original Bisaya music?
0: Mo nang ganahan, Jugok IFM.
1: Kay sila may preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura o kasinatian.
0: Ganahan, Jugok ni mo IFM.
1: Mapugnan pa ni?
2: Bisaya ko.
1: Bisaya may imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pay imo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
4: 93.9
3: IFM.
5: Big Saya by Imo Domingo.
6: Suportaan nato ang mga local artists, ipreserbar ang kultura, ipalanog ang pinulungang Bisaya.
7: Supoanon ko kini pasigar mo ko
5: Bisaya pa imo Domingo.

Karon ang gibati na ako di mada. Ang mubalik ka sa akong piliran mo, rag matawag nga na himala. Waka na luoy na imo ko kipiyaan, bisag wako'y nahimungasa. Kaya no na to bisag unsang ang pagsuway, kahinumdumba ka ang

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: FM sa nga ni Idol Tony gini sa Idol Chicksy sa Bisaya pa imo mga idol ning adlaw karon nga Hunyo 21 to 2026 idol bida si Tatay 2026 ato mahinabi ang ato ang winner kauban karon sa ato ang letter sender ang iyang mister o actually duhay ang ipahinungdan ani idol si Ma'am Grace ni padangat siya og letter sa ato ang bida si Tatay no. Unya hingpit siyang napilian ni ini sa ato ang bida si Tatay Dian ang iyang mensahe ang ipadangat nga to siyang amahan o sa iyahang bana. Okay, maayong hapon, Ma'am Grace. Ay, naon na ni mo? Ganina rin siya kikulbaan, Dol. Dol, sa pizza ka ng microphone mo. Birahan ang microphone, Dol, Dol ninyo, ha? O, di lang tamang hong-hong, Ma'am, kaya abe pala nila. Niputi siya, Ma'am. Oo, oh, mula siya ni Black. Nagpasabot ni Siga siya. Oh, so on air na ta, Ma'am. Okay. Ma'am, Ma'am Grace, mayong hapon. Taga-digits, Ma'am Grace.
2: Taga, mambaling ko, Ma'am, pero akong amahan na taga-Basak sa Nicolas.
1: Taga-Basak sa Nicolas. So, naakay gipadangat nga letter para sa bida si Tatay 2026.
2: Yes, wa.
1: Una sa tanan, sa dili pa na to hingpit nga, kung ano, introduce na yung kauban, Ma'am.
2: Ay, sorry, na-introduce na akong Paris da ang banang pinakagwapo. Sa akin mo, kinabuhi, charot.
1: Let's go, Ma'am. Buhay mong banang, Ma'am. Puyawan sa tanan, no? Sige.
2: Si Rick Boldero.
1: Sir Rick, maayong nga hapon.
3: Ay, hapon, son.
1: Ah, kano ba? Nade, nade, pig, Sir Rick.
2: Kiyo, tag-hapon.
1: Ay, balita na na. May hapon, Sir Rick.
3: May hapon, son.
1: Okay. So, karo, apilan mo katuig managpiayon?
2: Dugay-dugay.
3: Dugay na.
1: Unsa ka dugay?
2: Almost 20 years, kapin.
1: May hindi ka tuig? Wow, so ano, ulo mo naman hindi ka tuig na ikong basataan. Uy, wapag kita ka tuig, adi. Pero bitaw, ang atong hisgutan karon kay nagpadangat man kag letter, Ma'am Grace, no? Unya, duha ang imong gihalalan.
2: Yes, po.
1: Unang, imong banang, imong kauban karon, no? Kag imuhang kanabitaong papa. Siyempre, unang, anong i-decide man ka nga magpadala kag letter sa bida si tatay? Kasi pinasusin mo unang-unang, ay, magpadala ko, Biki.
2: Murag ka nang like, kaya nang gusto na ko ipagawas ang akong gibati. Na siyempre amahan sila, so I mean happy Father's Day man, so na murag nigawas ang akong love nilang tagatag sa mga amahan.
1: Wow. Pila naman yung anak? Pila ikaw, sir, pila nyo? Ha?
3: Tulo.
1: Ah, kinamugangan, pila nung 20 katuig na
2: gulo? 2, 3, 7, 6 months.
1: Wow, nasili 6 months, tapos sila baby. Nasili gagwa-gwa. Ah, jing. Ipakatawa na tamo, Ma'am, ha? Nag-andaw nung siya glabakaran. Pero bitaw, komedya lang na. Pero ahis ko tanta na imuhang kuan, Ma'am. Letter. Unsa may imong mensahe, Ma'am? Kay harang masayot sila. Nga nung napilian niya? Sa ganagang nang apilan ni, nga nung ikaw man, no? Sige, palihok ko basa, Ma'am. Pwede ka makulba, basahan na imong letter. Oo.
2: Dida si Papa, ang akong kinabuhi, first of all, na si Papa Alberto Tim Tim Narcoa, ang pinaka super duper hero bisag nagbidra din na siya na di na kayo kabarog, hinaot tagaan pagmaayong lawas o taas pang kinabuhi sa Ginoo sa among amahan ang pinaka siya ang idol nako hilabi na sa akong partner na si Rick Boldero. Tagaan Lord, tagaan pagmaayong lawas sila o tagaan paayo sila ganang mga kusog na maabot sila na ng idara mga 80 plus 100 plus Lord, ikaw din na kahibaw sa among kinabuhi kung kuno sa aming kuha uni mo, pero ayaw kalimti akong amahan ta bisag ingon ana na siya usa na kakuha na mo Lord, pinangka kay na mo Lord. Pero nagpasalamat ko dai diri sa IFN
1: 9.9 kaya mo yan, Ma'am.
2: Ako nagpasalamat ako IFN 93.9 Cebu. Ilabi na si Idol Boyki and Idol Sexy ang pinaka-cute dito sa mga tuwangan. Ma'am, Rosa, or si Atty. Kung nila eh, si attorney ang pinakagwapo. Dagay kay salamat ni News Tanan siya na dawa sa namuang grasya. Hala, makawala siya kung daay no. Sabi na, nasapay. Daghan kay nablising na hatan.
1: Sige. Ikaw, imong mensahe po din. Message yung kasi imong papa kayo. Ningon lagi ka, wala yung papa kay bedridden. Pila man mo kaanak si imong papa di ay na.
2: Ano?
1: 6 mo kabuo. Yes. So, kadaghan-daghan dyan, di ay mo no. Unya, sa 6 ninyo kabuo, kumusta man ang imong amahan isip father?
2: Kanaging maningkamot ka na maluoy ko sa kumamahan na kahigda. Supposedly na mangita dyan may way na makarakit ko na makahatag lang kong diaper. So, ang pagkaon sa kumamang papa. Di man sana porket na bana akong permi mga ayo kay nasa yung mga anak. Kuwang radyo di ang iyahang trabaho. So, bisag ningon anik ko kadaot. Daghangay ko nagpasalamo sa Ginoo sa nagkitagaan kong bisag unsang rakit na maglilumpiog balay.
1: Ang imuhang, ano, imuhang papa, musta man siya isip amahan?
2: Okay pa siya. Kuan pa kaya akong amahan. Pero ang iyahang nakabalakan ko yung mga tiil, yung iyahang mga
1: tuhod sa sakit.
2: Oo, sakit.
1: Oh, pero before, katang himsog pa siya, okay siyang amahan?
2: Magkutas siya.
1: Provide pa siya?
2: Magkutas-kutas siya maglakaw. I don't know kung sa'yo sakit niya. Ka ako'y pa-check up din mo dyan siya.
1: Pero provided mo, sa una, katang himsog pa siya, trabaho ba siya para ninyo? Ano?
2: Dali. Sa una. Oh. Mga high school o elementary, pero nagpamid lang ko ganun. Kaya di lang ko magsaligod sa kong amahan. So, nakita na mo sa may kapubuli sa una. So, I mean, ako bisag kinamagwangan. Ikadaw ako sa kinamagwangan. Na unsa ko nakita sa kong amahan. Nanangkamot ni. Nakagraduate na mag-high school. Nagpasalamot niyo sa Ginoo. Nagtagaab yung mga lawas.
1: Okay. How about you, sir? Ikaw, kumusta man? Unsa may imong gibati? Karon naapal kay mensahe niya. Karon atubangan, na. Unya rasa, unya rin dahil pari. Akunya rin siya pari. Akun kay mga sa mong 939. 393? Nabali na sa gawon. Uyawan ka, sir, Chris? Nakulbaan mo ko ni sila doon. Kaganina pag i-research mo ko, mamay, makulbaan mo. Uyawan, masag ko rin yun, ha? Kung nabiyo sa nilayo ko. Uyawan, dito, makatawag na rin ko, an. Emergency.
2: Ablan siya.
1: Nakulbaan na kayo sila doon. Pero bitaw, unsay imong isulting? Gimana na mag-isulting sa imong mensahe sa imong papa nga na bedridden, ma'am? Unsay imong isulting sa imong mister? Kaya sweet, rabaka yung relasyon.
2: Ang kanina akong bana.
1: Wala, isa kayo sa imong laing bana. Sa imong silingan.
2: No. First of all, de sa mga idol, akong bana de ay na si Rick Boldero, bisag ingon ani na ang pinakagwapo buutan o maningkamot yung siya.
1: Ano mo sa guys? Ano siya matawag niya lab? Ano
2: kanang Junjun, char.
1: Ano Junjun man?
2: Wala rin. But ay, di man ingon na bati lab. May love or otherwise mo na kuan mga ko lang tawag lang Junjun.
1: Junjun niya, ikaw tawag niya Janjan. Ano tawag niya?
4: Grace
1: ra. Ah, pero Junjun. Rick, pero Junjun, kalayo ba?
2: I don't know kung sa iyo.
4: Junior man ta.
1: Ah, junior ka.
4: Pag tanaw na ako, pag padun na mo kasal, so pag tanaw na ako sa NSO,
2: Rick man mo. So, layo dyan kayo.
4: Dili dito, mao akong
2: pinagawa. Di kami nakita sa tanan, pagpakasal.
1: Kinsay garehistro, ani. Kinsay garehistro. Ito yung reklamo. Ha, padayin ni nato, ha. Pero bitaw, unsa may imong mensahe kay ka Junjun. Junjun sa Junjun sa tinuod ha.
2: Ah, tagaambig maing lawas mo. Taga Marjun na
1: po. Eh, ito ka Ikaw po. Ikilig ba lagi kay Valentine's ha?
2: Kanang kuan ma'am, tagaambig maing lawas sa Ginoo na kami tanan pamilya. Mm-hmm. Ang
1: mensahe niya isip amahan. Unsa may tanaw ni mo si mong mister sa isip amahan?
2: Buutan. Pinangga. Grabe. So, paunilain dyan, ma'am. Siya ang pinaka, napili na ako ang number one sa kinabuhi.

0: kano kay super. Si imuhang bana naabot sa punto sa yung kinabuhi karon nga naa kay bana nga mapinanggaon yes. Na ingon ka nga naginusara gyud no niya tuloy inyong anak kugihan gyud si mister
1: yes super ay ikaw na nabuo gud
0: kugihan gyud kay dagko kay gintang gyud na napag sila 6 months ron to kugihan Sir, unsay feeling ni mo, sir, nga giapil man jud kani ma'am kay imbis para sa iya lang papa, giapil pa jud kani nga bana niya. Kana bitaw feeling, sir, nga kana bitaw maingon jud siya nga, guwapo jud kay akong bana. Guwapo, ay pero guwapo, ay murag ko na, murag ay tay. Oh, kay murag machiti ba. Oh, di ba? Oh, mas skills, oh, mas skills. Bitaw wala jud ni kwan kay kwan mo gid si Sir Pinoy nga kanang, oy, fairness ni mo, sir. Oh, unsa may imong feeling, sir, nga kanang imong ba, imong misis, proud jud ka ayo sa imo hapon.
2: Nalipay sa kusan.
0: Mm. Nya. Ang sa may mong gusto
2: isulat. Nalipili sa kuniya.
0: Mm. Anya. Nakulbaan siya doon. Nakuyo. Nakuyo. Nakabuo pero nakulbaan. Pero may tao. So, pero malipay yun kay ka, sir.
2: Oo.
0: Abi niya, muhilak siya, hindi siya kahilak.
1: Napugna.
0: Napugna ng hilak. Pero bitaw, seryoso kay ma'am, no? Dili magyud lalim, labi na ikaw, padre di pamilya, nagbuhi. Nagbuhi mong anak, no? Niya, napamoy baby, no? Unsa may inyuhang, labi na ikaw, imo sir, isip amahan, sa mga mensahe ni mo sa amahan, na susama ni mo, nagugina ba kayo masulti nila? Unsa may angay nilang timanan, kaya, uban na amahan din na, buton sa langpot, pero ikaw, unsa may mong mensahe para sa tanang amahan? Unsa may imong pangandoy o kani unsa may mensahe nimo kay ikaw isip amahan unsa may pangandoy nimo isip amahan sa imong pamilya
2: dapat mga amahan nga mag-usab na importante ang mga bata dili nila pasagdan og tangon nila ang tanan nilang bisyo maora na
0: nga diba sakto so wala jud kay bisyo sir
1: kaluyan sa imo
0: oh ano muna na pa kay 6 months lig on
1: ang tahon
0: Pero bitaw, mapasalamat ha. Kay karon madawat ninyo anyong 500 cash. Ayaw mo din 500 cash.
1: Thank you, Shuma.
0: Thank you, Shuma. Naapunta din duha, actually, kung ano siya, duha katang 5 kilos o napo kakilong bugas. Naasan mo yung cupcakes. Wow. Naapun mo yung jersey or masulob si bida si tatay, wow. No, nga jersey. Gikan sa ato ang mga higal sa sisas. Ug, naamoy kids.
1: Wow.
0: Asan yung masulti sa IFM nga kamoy napilian? Ha? Malipay yun ba?
1: Super duper.
0: Oo, di ba ma'am nakaigiingon nga imo sa manigiampo ba ninyo?
1: Una, ako giampo na mabunutan ko kay di ba ko expect na kasi kadaghan ng comment na mo Diyos ko Lord nakaingon ko Lord ikaw na lang siya bahala o hinaot na mabunutan o what is na natiksan o tawagan so salamat na lang siya ko ikunan niyo dahil makalungag ni Dere
0: mapungan pa ni ma'am dagang salamat ma'am Grace and Sir Rick akong nabati ang inyuhang paghinigugmaay inyong kalipay, tinudanay, kinasing-kasing o magpasalamat sa misa inyo ang pagsuporta. Muna, mga idol ang bida si tatay. Wala kay I love you di ha, ma'am?
1: I love you. I love you.
0: Ingat siya. I love you too. Ikaw, June. Tumaga, June. Sama is June. Tumaga, June. Kau, June. Dol, June. Dol, June. Dol, June.
2: Nasi tu. I love you too.
0: Punon ko nila na. 6 months po. Pero bitaw.
1: Lagit ako mamuti.
0: Naman na. Okay na.
1: Lagit na ko kay sa Asman.
0: Ah, si Asia. Pero sa at least, tulo.
1: Tulo.
0: May grasaan siya mas ginoong
1: tulo. Yes.
0: Malipay yun kay sila, idol. Ako yung nabati. Sa tinood lang nung makitan yun ako nga. Kaya gikulbaan sila, dol. Pero muna gitawag nga, in sickness and in kulba. Pakuban, Diyos mo, no? Gikulbaan sila, dol. Pero malipay yan kay kung sila ko nahinabi. Kaya happy man kay silang duha. Nag-feel dyan ako inyong love, ma'am, sa usag-usan, no? Lagi si ma'am, yes, uy, gwapo ko kumban. Bida si tatay, 2026. Congratulations! And again, minsahin ni mo kang papa ni mga naminaw.
1: Pa! Daghang kayo salamat pa na naabot ni Nanang Gidara. Hinaot pa magpalig-on ka. Na sa imong pagkwan, sa imong paglakaw pa, marunod ang akong pangandoy na makalakaw ka.

0: tuod man na uburita pero paningkamot kay nara si Lord. Nagabay ra dyan na ni mo si mong lawas. Huwag ikaw sa papa, paningkamot na. Makabarog ka, makalakaw ka, makabalik imong lawas ta sa una na tambok pa ka. Kami yung mga anak, nag-uulbyan ni mo sa imong kahintang. Pero saon man pa, ang akong ihatag kani mo pa ang pag-ampo rakyod o nilain sama sa pagpanggan ni mo sa unang gagmay pa mi. Lagang kayo salamat pa. Love you.
1: Jun, sa mga Jun, ang guwapa po na diya, Jun. Ay, yung asawa ni hilak na Jun. Jun, baka'y nansyalant. Pero bitaw, ay kidding aside, ka nang na-touch po ta, no? Kay dili baya lalim nga, ka nang mo-share ka on air niya. Kabalo ko, Ma'am Grace, nga imog yung gidala-dala si mong kasing-kasing, may tamahimsog pagbalik imong amahan. So, naagid sila'y faith idol. Ngayon, ano, bitaw, ka na bitaw malipayon ka, matinabangon kasi mong pamilya, naghuna-huna, juga, dako kay gratitude ba? Ka nang pagpasalamat, imong ginikanan, bisan pa man sa mga kahimtang, sirkumstansya, o sa ka na kagrasya. Dagang salamat, Ma'am Grace. Magdagang salamat, Sir Rick. Junjun. Thank you, Jun. Huwag sa inyong amahan nga si...
2: Alberto Narcoa.
1: Alberto Narcoa. Idol mo ka na itong bida si tatay sa itong pagbalik na paiso nata. Gamay lang, idol, ha? Kay busy idol chick si nag-inusara akong beauty. Sitting in for idol Tony. Mosa ni ato ang bisaya pa imo special edition. Wala lang sa tay bislong kay ato ning itagagigayon ng atong bida si tatay 2026. Dagang salamat. Mapugnan pa ni!
3: Mapugnan pa ni!
1: Hey, hey! Thank you so much!
4: That Time Check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
5: Bisaya pa imo, Domingo!
6: Ang lamig!
7: Teka, yakapin kita.
6: Sarap ng feeling.
8: Everest Air Conditioner.
6: Han, ano ever best place mo in the world?
7: Siyempre, right here with you.
6: Aww.
8: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako plus Alco Plus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
11: 93.9 IFM.
12: Mapugnan pa ni!
13: Aikol!
14: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
15: May budget. So

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Gikantas Bisaya pa imo nya special man ang edition sa Bisaya pa imo watay bislong kay ato ang nahinabi ato winner sa bida si Tatay 2026. To Ma'am Grace, sa iyang bana nga si Rick, o si iyang papa. Congratulations once again, nakadawat o papremyo. Gikan sa IFM 93.9 Cebu, katong mga higala, Idol 500 cash, na po kakilong bugas, naapay nadawat nga kits, no? Hygiene kits, naapay nadawat nga kana bitong pangkonsumo, Idol, naapay nadawat nga shirts, gikan sa sisa, so daghang salamat kay sa tanan, and cupcakes to celebrate Father's Day, mga Idol. Kinasing-kasing nga dalit sa 93.9 IFM para sa ato ang tinuig nga bida si Tatay 2026, mga Idol. Mupadayon tasunahan, mga Idol, ha? Laing programa na sab sa nga ni Idol Tony, kini si Idol Chicks yan, chikadorang sexy oras sa IFM, alas 4:10 na, Idol.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Bisaya pa imo, Domingo!
3: Ikaw ba lucky, Judeka? Kay ano? Kay mulingi, Jud ka? Mutoy, Jud akong mata, basta na ay hamis o mamwards. Ay, aw, mapugan ba ni?
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na ganibin sa 600. Oh. Kung presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni Ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS 93.9 IFM.
14: Mapugnan pa
15: niya! Idol!
16: Idol!
17: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa yun.
17: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
19: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
20: Ako Plus, Alco Plus.
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
4: Bilang kilos karne?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsak presyo na ganibin sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni Ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
13: 93.9 IFM.
14: Mapugnan pa niya.
15: Idol!
16: Idol!
14: sis. Ganda ng hair.
16: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
14: Naka-Empress? Nakaka-impress.
16: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
22: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos karne?
4: 500. Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, patunugin mo!
6: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog! Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic! Nakiusa ka raffle coupon! Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanuga na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page! Ayaw na maglang! Ngay, apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
8: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
6: IFM, padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
9: Ang Idol mo, DJ!
10: Ang tamis na sila, tig! O glibig mo, gitig! Idol, mami, tig!
11: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
6: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
12: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
13: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulando!
14: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
15: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
16: Ang market man on the run, Idol B!
17: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
18: Ang idol na bini, Idol Kenny.
19: Ang laagan nga white corona, hindi na bina.
20: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
21: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Ganihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. So, kay bawal naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest na balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Giguto man ko, Mare, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asaga. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.

93.9 FM. Mabuhay pa ni Idol Chicks, si Angie Cadoran, sexy idol. Yan tawad-tawad ang detalye sa itong mga balita sa IFM Balita sa hapon na Domingo. Sa nga ni Idol Tony, ning adlaw nga Hunyo 21 to Dismil 26. Happy Father's Day sa tanang mga amahan sa tibuo kalibutan o kaning mga nibarugsab nga nagsilbing amahan para sila mga anak baron, baka ha, amahan sa mga kumpanya, kaning mga leaders na to, nga nang amahan, pinud anay, daghang salamat sa inyuhang pagmahal, pag-atiman, pag-amuma, o pag-protektar ka namong tanan. Upadahan at asunahan, ay doon yung taod-taod ang atong mga balita, detalye, iskutanan o guban pa, muna standby, dari lang sa 93.9 IFM. Checking in for Idol Tony, kini si Idol Chicksy. Stand by! Mapugnan pa ni... No.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal. Silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Bilang kilos gani?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsa presyo na gani bisan 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naa sa all-in-one.

IFM Balita sa Hapon, Domingo. Ayaw pa uhi, panginlabot o pagpakabana. IFM Balita sa Hapon, Domingo.

Mayong hapon, Cebu, pit sa 21 karon sa buwan sa Hunyo tuig 2025 adlaw karon nga Domingo Idol. Sa nga ni Idol Tony kini sa Idol Chixy. Ani ana ang nagunang tudling sa tong mga balita sa IFM balita sa hapon Domingo. Usa ka fortuner na limbuwad human na madasmag sa usa ka balay masakay ni naluwas ra. Samtang sa balitang regional na sa 137 hectares na yuta sa Sarangani ug Davao Occidental ang apektado human sa magnitude 7.8 nga linog. Sa laing balita, VP Sara Duterte gibisita ang mga biktima sa linog sa Davao Occidental. Ug sa balitang abroad idol, babay patay na sa 1,700 ka mga turista apektado sa sunog sa Osaka Beach sa Nasod sa Dominican Republic. Ato ng paminawan ng detalye sa itong mga balita karong hapuna sa IFM Balita sa Hapon, Domingo.

0: Sa balitang abroad, patay ang usa ka Italian nga babae o gana sa 1,700 ka mga turista ang naapektahan o gipa-evacuate tungod sa dakong sunog nga miigo sa Dominican Beach sa nasod nga Dominican Republic. Nasayran usab nga ang mitaliwan usa ka 46 anyos nga babae nga mitaliwan sa Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel tungod sa halapad nga sunog. Mao kato ang ato ang IFM balita karong hapuna. Atong balikan ang mga nagunang tudling sa atong balita, Idol. Fortuner na limbawad, human madas magsusa kabalay, mga sakay ni ini na luwas ra. Balitang regional na sa 137 nga hektarya sa Utah sa Sarangani, Davao Occidental. Apektado human sa magnitude 7.8 nga linog. Samtang sa balitang nasyonal, Idol, Vice Presidente Sara Duterte gibisita ang mga biktima sa linog. Og babay, og nasa 1,700 ka mga turista apektado sa sunog sa beach na naa sa nasod sa Dominican Republic. Mokad to ang ato ang IFM balita sa hapon sa Domingo, Idol, sa nga ni Idol Tony kini sa Idol Chexy kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Katak IFM balita, oras sa IFM, Idol, alas 4:48 na.
1: Ugmaokad to ang IFM balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
2: IFM balita sa hapon, Domingo.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo. Smart 2. Plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus.
12: Keratin Plus.
13: Ang keratin na may plus.
14: 93.9 IFM.
15: Mapungan pa
16: niya.
17: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makataog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
18: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2020.

0: Tacho to eh. Din po sumana po ang tagapagpaalala ng kalinisan.
1: Ako plus Alka Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alka Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alka Plus ka ba? Ako plus Alka Plus.
3: Bilang kilos karne?
4: 500. Ma'am, bagsak presyo na ganibin sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
5: Sarap magkasama!
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
9: Naka-empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis.
11: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: 93.9
1: IFM Balita sa hapon, Domingo. Ayaw pauhi, panginlabot o pagpakabana. IFM Balita sa hapon, Domingo.
2: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: 93.9 FM, mapungan pa ni Idol. Wala na kita igong oras, pero ato sa nang i-shoutout ang mga nagpa-shoutout. Ini may hapon, Idol, shoutout ko sa akong anak nga si Ray. Ana, ganin na din ito. Shoutout ni mo, Nol. O ga, kaning gipalitan dyan ko na siya, ga Red Horse, kauban ni Laika, o si Dudoy. Uy, Happy Father's Day again sa tanang mga amahan sa tibuok kalibutan, o sa mga soon-to-be dads. Wala na tayo igong oras, Idol, sa nga ni Idol Tony, kini sa Idol Chick, si Balik o Uma po. Para sa Bisaya pa imo 6 to 9 o gabi na ay sorry Bisaya pa imo 5 to 6 6 to 9 sa gabi na ay daghang salamat sa the shout out sa ko sa naay greetings diri online nga nagtan-aw sa tong Facebook Live Idol si Aljon Aljon Namo Kapka. Thank you, Aljon! Uy, karoon na, wrong kong pisnit. Good afternoon, DJ. I'm watching here sa Pagadian City. God bless. Uy, sa mga taga Pagadian City, thank you so much for watching our live. Wala na igong oras sa Idol Chick si Dolha, no? Salamat sa iyo pag-iguman. Ganina ang buntag, ang kitag nakatunan, no? Sa ato ang Idol Himsog on air unya. Of course, sa ato ang bida si Tatay kay atong gitagaaga special nga edisyon sa Bisaya pay imo. And then of course, ang ato apong kuan Idol no, IFM balita sa hapon Domingo, no? So ugma puhon na sa Idol ha sa mga regular programming sa tangin ninyo diri lang sa 93.9 IFM. Musunod Sunday on the beat. At tangi ang ato ang mga sunata nga makapak ikaki at sana sa ona kiki tara makapaikit-ikit makajam ninyo Idol sa tong Sunday on the beat coming right up dire lang sa 93.9 IFM. Mapungan pa ninyo atang isa ninyo humanan na Idol ang ato ang newest program Spotify on I ug ang ato ang mga UNI hantud ugma na sa atong IFM ibta na with Mami Tik. Again, happy birthday, Nicolas Nido. And of course, si Mami Tik gahapon, happy birthday. O sa tanang mga nag-celebrate sa ilang adlaw na tawhan karon o gaang atong mga amahan, happy Father's Day. Oras sa IFM, alas 5.04 na, or alas 5.05 na, daghang salamat. Once again, sa nga ni Idol Tony, kiniyay na ginusaran, Tam Chicks, Tamok Pero Chicks, Idol Chicks, dire lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni A.
1: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: This time check is brought to you by Efficacent Relaxant Oil. Stress, sakit ng ulo, o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad ang iyong trusted ginawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil.
3: IFM Balita sa hapon, Domingo!
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy! Siyang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS 93.9 IFM.
13: Pungan po ni.
14: Idol!
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique Toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
15: Max Alaga! Max Protectado! Importado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ACS!
13: Bilang kilos karne?
17: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na ganibi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
18: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, magi-magic sara. All-in-one sa panakot. Nai-fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, magi-magic sara. Palit na.
19: Sarap magkasama.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: 93.9 IFM.
23: Pugnan punin!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hello.
4: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
7: Radyo Eskolar ni Idol!
6: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
8: Now here we stand, unafraid of the future.
6: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
8: Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's
6: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
7: Radyo Eskolar ni Idol.
9: Pawisan noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
10: Ako di ay si Ronnie Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas gikan sa Kaprimio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa ni.
11: Hawak mo ang beat, hawak mo ang the beat. Sa bawat galaw mo ako'y na-beat.
12: Ang Idol mo, DJ.
13: Ang tamis mas lati o glami mo gitit. Idol Mami T.
14: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
15: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
16: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
17: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
18: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
19: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
20: Ang market man on the run, Idol B.
21: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
22: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
23: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
24: Ang laagan nga Pretty. Idol Pretty.
25: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Gab.

0: mula sa Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mumpas masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpas. Metasalicylic nitrate to acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: 93.9 IFM.
4: Mapungan pa
5: niya. I go!
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
6: Naka-Empress? Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
10: Keratin na may plus!
11: Keratin plus!
12: Ang keratin na may plus.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
14: Charm! Zap! Con! Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bango ng charm!
15: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
14: Tanggong kumakabloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
18: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
19: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
1: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: 93.9 IFM.
20: Ate girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alcoplus ka ba?
21: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
20: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako plus Alcoplus.
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Nag-Alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus.
22: Bilang kilos karne?
23: 500. Ma'am, bagsa presyo nag-anime sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
22: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
6: Sarap magkasama! Sis, ganda ng hair.
7: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
6: Naka-Empress? Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
24: Bawi sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
25: Kodi ay si Reza Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pang-adlaw-adlaw o na ko'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Pugnan po ni!
4: Aiko! Aiko!

0: kasalan o sa balay? Ayaw ka, wala ka? Naatay tukar nga para ni mo. Ayaw to Sunday on the beat.
1: Everybody say, everybody say, oh yeah. Kung lasido,

0: 93.9 Cebu.
1: Kulas nilo.
2: Dami unger. Unger. Dami unger. Unger.

0: Kulla Sidhu.
1: Chayuri and Melanie, my

0: bath soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Idol! Naapaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated na tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol. Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
2: DJ, pasunugin mo!
1: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanuga na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangan! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan. Hawak mo ang beats, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibiha. IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Hawak mo ang papremyo sa Hunyo ni Idol.
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, tik. O gabi mo, gitik. Idol, mami, tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
1: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
8: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
10: Ang market man on the run, Idol B.
11: Ang Chikadorang sexy, Idol Chixi.
12: Ang idol na bini, Idol Kenny.
13: Ang idol nga white corona, hindi na bina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: 93.9.
1: Nagbiyahe man o nagpahuway sa balay, naamitukar na masabay sa imong trip. IFM Sunday on the beat. IFM Sunday.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patulugin mo!
3: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangan! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
3: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
5: Hawak mo ang
3: papremyo sa Hunyo ni Idol.
6: Ang Idol mo, DJ.
7: Ang tamis na sila, tik. O gabi mo, gitik. Idol, mami, tik.
6: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
3: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
6: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasyo.
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
10: Ang tamis mo, ngisi, o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
11: Ang market man, on the run, Idol, B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol ng bini, Idol Kenny.
14: Ang laga ng kawaii corona, Inday na bina.
15: Ang laagan ng pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy ng good boy, Idol Gab.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa Ali.

trip imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa Ari.

pahina central ko nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo og sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pang-adlaw-adlaw o nakoy lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh! Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinaki.

trip imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa ay!

0: Spotify saan?
1: Nauunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni eh.

0: Polycopper, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
2: DJ, patunugin mo!
1: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanuga na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangan! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
3: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
1: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
3: Hawak mo ang
1: papremyo sa Hunyo ni Idol.
4: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, tik. O gabi mo, gitik. Idol, mami, tik.
6: Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
1: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasido.
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
14: Ang rider nga white corona, dahil na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa ay!

FM mong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ng makailit ni ini. Spotify sa Ali.

0: Spotify sa Ali.
1: Hello, eh. Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9. IFM. 93.9. Nipilit. 93.9. Nipilit. 93.9. Nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.
3: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
5: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
4: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
6: Bawi sa noo pero tuloy pa rin, lalo pang kumikinang sa gitna ng dilim.
7: Ako di ay si Rony Buboy Diba, gigang sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Kaprimio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa rin.

RF imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa Ali.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa ay!

0: Coffin and Polycoffin. Saman siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ang idol mo, DJ.
2: Ang tam is mas lati o glami mo gitik. Idol, mami tik.
3: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
5: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
6: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
7: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
8: Ang tam is mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
9: Ang market man on the run, Idol B.
10: Ang Chikadorang sexy Idol Chixi.
11: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
12: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
13: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
14: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: sa DI, si Rizal Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o nakoy lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!
1: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I FM.
1: Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

0: 93.9.
1: Hold on, little girl.
2: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
3: You.
2: And I.
3: And I.

0: sa mahigit kita.
1: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
4: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas. O may nalang tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni, hey!
5: Idol
6: Mami J. Ang tagis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol Mami T.
7: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
8: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
11: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
16: Ang maida nga white corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: sa puntag o gabi'i ang naasiya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: True lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni. 'Cause you

0: 93.9
1: IFM.
2: Hold on, little girl.
3: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
4: You.
3: And I.
4: And I.

Hello, we. No, unsa naman ning akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one

0: 93.9.
1: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And I.

0: ka ba? Hadlok makikaman ang buko eh. Murang siya ka ba pa? Lab lagi gapon ka maskin batangon ka. Ang ganda ni.
1: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
2: 93.9
1: IFM.
3: Pahala gamay, basta na ay lahutay. For hours, maghagwaanay.
4: Say you won't let go. Just say
3: you and I.
5: And I.

0: sa mahigit
1: ito. Hello, eh! Naunsa naman ni nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
4: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
5: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
4: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
5: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
4: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
6: You and I.
4: You and IFM. Punta kay nga sound trip. Mapugnan pa ni. 'Cause you

0: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay paniliviran ti ka. Saway-saway na ko. Labo pang saway yun nun. Aw, Kuya Juan, mapungal ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikita.

Hello, we. Nausa naman ni akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one

ikaw ba, inhaler-inhaler man ka. Mulis na, yun ang samot, imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.

0: Hello, eh. Naunsa naman ni nga kong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at tangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Sa puntag o gabi, anaasiya para ni mo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
5: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
4: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio na kompleto.
5: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
4: Ta, relate yung sa mga kanta sa you and IFM.
6: You and I.
4: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: grabe. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
3: 93.9
2: IFM.
4: Hold on little girl.
5: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
6: You.
5: And I.
6: And I.

0: guapa. Pero chut ka guapa. Miliyon ka ayo sa uya mo. Ay, pagkain ba ni?
1: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM 93.9 IFM.
2: Pahala gamay, basta na ay lahutay. For hours, maghagwaanay.
3: Say you won't let go. Just say
2: you and I.

0: Hello, eh. Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Sa puntag o gabi'i, anaasaya para ni mo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
3: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
2: Chulalu, maong ari na sa FM radio nga kompleto.
3: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
2: Ta, relate yung sa mga kanta sa You and IFM.
4: You and I.
2: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa.

0: Uy, nauunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
1: oh. Mapugnan pa ni
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patunugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
7: Sana o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
8: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city. Akong edad nga taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o may nilang tao ni consume mo sa Oskabuan. Mapungan pa ni hey.
2: Idol,
9: ang tangis na sila, Tik. O gabi, Bugitik. Idol, Mami Tik.
10: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
4: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido.
12: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
13: Ang tangis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
14: Ang market man on the run, Idol, B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, and dive a beanie.
18: Ang laagan nga pretty.

0: Idol, atong oras, sayo mo ka golden ha, kaila stress, dos, nagitas ka buntagon.
1: Day, Day, mata na.
2: Ang saman, eh, sayo pa kaayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang saman pa?
1: Ang charger ba, imit na.
2: Computer.
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Maitig abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik o glami mugitik. Idol mamitik.

Ay, dale, tengo que hacer estrés 8 de escapuntango en la Deme en montan. Musta ba rin yung kapuntagon? Pumanagin na ito at ang mga shooting in, ako ano? At ang mga shooting na itong Sabado o Domingo gahapon? Musta naman mo? Okay ra ba ang tanan? Kaya ko ako ino bang umustaon, murag? Okay ra gid ko! Nahurot ako akong labhanan gahapon! Rudong kayo kung mamaglaba, oy. Kaduhaon, maguna kong sabon. Sato na kong hugaw pa, iyabo, eh. Ay, may buntag! Metro Cebu, may buntag! Central Visayas! May buntag sa itong makaigsunan, sa nagkalain-laing barangay, dito sa Nakbayan, sa Sugbo, idol! Wala siya kag-ungo, mamitik. Hindi pa mo nga, nanatay ko, nanatay ka ng kaugalingong sakyanan. Ay! Bayos! Tayo ay pagmata na mo, niyaibta na ninyo din na kala-stress. Diyos, at as kabuntagon, idol! Sige lang mo na pagahi, da? Pahumuka na na, para mabango na. Sige mong pagahi, di na ba? Walang hapon! Tsaka na, ti! Eto, eh. Monday na Monday na yun! June 22! Pag binayo, tas taman. Para magkabaw akong tatay nga bayot ko. Uy, Happy Father's Day di ay sa mga malangga na to nga mga amahan, no? Gahapon! Diin man mo nag-celebrate o asa man mo dapit. Kumusta man ang inyong pag-celebrar, mga idol? Wabay ka ng mga paglakaw ninyo, dili ba traffic? Dili ba ka ng daghagkos-kos malungos? Kaya naan mo ginang mga ingon-ana, no? Kaya bitaw, usay, magkasumpaki. Kaya naan bitaw, tika nga gani, oh, lakaw na tagani ng wadsyon. O, oh, ana man tayo na. Ang uban, gipanggutom na. Ito, eh, idol, sige na. May kaisikay na ta. Lain na po kasi mana ang ato ang panonron ka ng ibidibiran. Ito, no? Ana, gina, manginabuhi ta, manginabuhi. Para sa tuang damgo, huwag ka lang gingon nilang kaugmaon. Kaugwa tayo kaugmaon. Wa na. May pagmanghinoy o. Char! Kaya salamat kayo sa itong mga pinalangga ng mga tatay ha o itong mga nanay na nangari pagkasabado. Oo, sa itong mga buutan kayo ng mga kalabitang dali na natong masampit ang barbero sa Sugbo. Pundok sa barbero Sugbo. Ano? O sa ito? O sa ito lang kanakuha nila? Limot lang ko eh. Pundok sa barbero Sugbo. Ay, bongga. Kita yung atin

0: 0923-112-8701. Hello, mayong buntag.
1: Good morning, Mami Tik.
0: Hello.
1: Mami, pasla Tik, lami mo, gitik. Sinasad ang samukan sa kaninan nga buotan. Sisi ang bapa, pero kita, sila sa mga igala.
0: Wow. May buntag, Miss M.
1: Happy Monday.
0: Happy Monday ni mo din na.
1: Manong nanawag ni na ko ang number sa itim at itong Sabado?
0: Ang nanawag di ay?
1: Oh, asa ako ang tinti.
0: Mau ba, o sa orasa?
1: Alas 4 kapindi, kan ko sa kapilya na kiispiti, kanika sa ulogan sa pulong, di ba?
0: Oo. Wala. Wala
1: ko.
0: Bisa ba yan?
1: Wala may motilog ang inigpiyog. Hello, din. Special na akong mabati.
0: Kisa ka to? Dini-chicksy siguro to.
1: Oh, mag-chicko, hello?
0: Ah.
1: Hello, FM. Nya,
0: yeah. Huwag matingog.
1: Huwag matingog?
0: Ano? Ah, basig scam ka to.
1: Ah, ang painom-dom kayo sa diway. Timanggot.
0: Ah. Klaro, di ay klaro, oh. Ngano ka to? Nadial to, Miss M.
1: Mau ba?
0: Mm.
1: Okay lang.
0: May tao na. Gusto maling mong kamuntagon.
1: Okay, nagit kayo.
0: Wow. Nasawag niya mong tubig?
1: Wala na.
0: Wow. Okay na ni Agas na?
1: Iagas na.
0: Maayo noon. Kumusta ka sa Mami Peli ni Agas? Sabi sa kaya, ha?
1: Ambot lang ka. Good morning, Mami Peli Rosales.
0: Yes, may buntag. Sige, niya. O sa batang lingaw ron?
1: Ay, naminaw ni mo.
0: Ah, ang hapla boys.
1: Ay, natupa o yung hapla boys.
0: Ay, ang hayang, ang hayang.
1: Oy, si klase ba yan?
0: Bitaw klase, mandairon eh. Mandi na mandairon, oy. Ay, bangon na mo rin na, oy. Ibta, bangon.
1: Oy, idot. Ay, ng kwan, baka ng... Idot na ng tira. Para mo gawas.
0: Ito ang sinang. Ito ay, Miss M. Lahon sa tatang sa mga greetings. Go, go, go!
1: Good morning, eh. Katong warama naman si Mami Peli, no?
0: Ah.
1: Si Nicolas Aguban sa Amlan. Good morning, sir. Unta, nagmata na ka. Ni Kevin Garbo sa Talisay. Unya, ni... Emily Flores, ni London Flores, ni Junwar, ni JP. Bangon na mo doon kay... Lasi na ta. Ni Kwan, ni Ay... Ni asa ko ang mama si Naya Indig ni Naya ng Karido kay Maninda sa Bacan Public Market sa Vegetable Section.
0: Wow! Dinot ka talaga ng mga kung ano, kanabi itong mamaligya at mga ingunahan na vegetables. Kami na maligya sa Miss Amo, Miss M.
1: O niya ni Ma'am Bema Aquino, katong puso kayo mo pa dalag na media si Mary Ann Abadilla sa Carbon.
0: Putol-putol ka!
1: Why bunga sa lumboy
0: diha? Miss M, putol-putol ka! Gana man ka!
1: Kasiran na!
0: Putol-putol lagi ka! Iswaga may iswagi!
1: Ang tiin mang buni akong gigamit.
0: Ah, mau ba? Akala-kala, okay na.
1: Dayon, ni... Daniel Zambrana, most special ito, win-win ha, din sa Manga Alcantara, Cebu.
0: Then,
1: mo-request ko ha.
0: Unsa man?
1: Mo-request ko kanang pabuhi sa dugo.
0: Unsa man title?
1: Banyo Queen, bye.
0: Ay,
1: by
0: sige, one. Banyo Queen. Banyo Queen. Dara, hey, Banyo Queen. Sige. Putol-putol ka!
1: Hello!
0: Ah!
1: Ang atong word of the day kay kusog ah!
0: Uwan! Nag-uwan di ha?
1: Dili ba kusog?
0: Aon sa man?
1: Kusog at hindi mo mudaga no? Hindi ko kaapas di mo, hindi ko kasukot!
0: Ay! Ang imo na yung kuwan, ang imo na yung words of the day!
1: Oh, kusog ah!
0: Kusog ah!
1: Oh! Kusog at hindi mo mudaga!
0: Da, tora!
1: Kusog ba sa di mo moroman?
0: Hoy, bakmao! salamat, Miss M!
1: Mamilang itag di WHP ah!
0: Oo!
1: Kana! Mapog lang panik!
0: Hey! Okay, salamat! Bye-bye! Kuya Juan, matanding Miss M. Ay, masig, makalahos ang soul po kuan ba? Oo, makwasan eh. Debe, muntag sa mga taga Dalagat, Cebu. Masama na ganyo ang mga tanong-tanong din ha. 0923-1128-701 at ganito bagon. Hello, maayong buntag.
2: Hello, Mami Tech.
0: Hello.
2: Mami Tech, kumusta na ka?
0: Okay, ragyog ko. Kisama ni Ma'am. Maayong buntag din mo din ha.
2: Ano ba doon ka tao, Mami Tech? Kaya nga, no?
0: Ah!
2: Ano ba akong cellphone?
0: Ah, kisama ni?
2: Si Marina Medali.
0: Ay, si Mamayna Medalye. Mamayna. Ay, oh, si Mamayna Medalye sa Kuha, sa Lawes, Loriga. Loriga, Lawes. Oh. Kumusta man ka?
2: Okay lang, ma'am.
0: Hmm. Sa ligaw ro, na mainit na ka di, ha?
2: Wala, painit daw.
0: No, painit na.
2: Oh, mabahin na mo. Mag-init pag gawin, Mami Tech.
0: Kasi may kaubani mo das balay.
2: Ako mga apo, Mami Tech.
0: Oo. Nang mata na, nang mata?
2: Wala pa yun. Ako lang naman na. Nakamata ko pag gawin, pagtukar sa radyo.
0: Wow!
2: Eh, bilim na ko na pag gawin. Kaya mo di alas 12, mapawra na siya.
0: Oh, mapawra na giya, ha?
2: Ano niya? Mabayaran siya na yung characteris, ikaw na.
0: Ha? Salamat kayo, Ma'am Marina Medalye.
2: Kumusta ako, Mami Tech?
0: Okay lang yun ko, Ma'am. Why problema? Okay lang yun po.
2: Ipangita lang ko sa akong mga amigas kahanginan.
0: Oo. Salamat kayo, ha?
2: Ano, mag-bless ka, Mami Tech.
0: Oh, sige, go, ma'am.
2: Okay. Tele Rosales. Ma'am Berna Aquino. Si Marling at yung taga-Bohol. Carol. Si Mera. Yes, Edita Roylan.
0: Si Mami Edita Roylan. Kumusta ba na siya?
2: Okay, Mami Tech. Nakita na ito, pag-daw ta, senyor.
0: Nag-jogging mo, nag-jogging mo?
2: Maninda mo na siya ang vlog daw.
0: Labi, biya ko na.
2: Mami Tech, ako kung mambaling po yung good.
0: Nakas mambaling ron?
2: Sa ona, ako kung Loriga, pero kapit na din ko mabalik sa Loriga, Mami Tech.
0: Ngayon man?
2: Kaya, ang balay sa ko isang iparin, pero ginipan siya ako anak, kaya ato ako ibutang balik.
0: Hindi ka human sa repair. Balik ka sa Loriga. Uy, salamat. Salamat kayo.
2: Magkita na niya ako, mga ka. Ika lang. Mga kwana ko, mga kababata.
0: Salamat kayo sa imong tawag, ma'am, kwana, may na medalye.
2: Napakas mo, Mami Tech, Igres. Sila si Marisata Riga. Lucrecia Gamboa. Dali Magdasal. Victor Magdasal. Victor Magbrogoli. Grace Brigoli. Si Alvin Banteles. Mamili Banteles. Mara Mami Tech, ay.
0: Salamat kayo, Mama Marina Vidalia, ha?
2: Salamat kayo, Mama Marina. Salamat sa Mami Tech.
0: Thank you. Amping bud ka. Bye-bye. Hello, no. Si Mamoy na Bidalye. Hello. Ninyo din na. Sa Loriga. Niya karoon na nakulong siya sa may Mambaling. Okay. Ato rin. Sana naman eh, nawa naman ko. Sige. At the next check na, wabay uwandas inyo ha mga idol? Wabay totaligsik din ha? Ay, tabi tanong, magtotaligsik ba niya ng hay-hay kang pitidaghana, aray-aray? Pitay, ito nang igrito, may muntang kagato ako bang mga idol? Wait lang, asa naman ito, daghan kayong mga chat sa Picas, be? Ito, danaw-danaw na ito, ha? Kadiot lang, kadiot lang. Sige lang. Pwede lang yung manawag na ako, 0923-1128-701. Morning ni Mula Mami Tick. Shout out ko nila ni Ma'am Verma Aquino and Sir Boyak. Ma'am Feli, Ma'am Nera, Marina Midalye, Hinara, Rakil. Belated happy birthday, Mami Tick. O, hindi ka na ni Mami Edessa Roylan. Uy, salamat kayo. Nga, dayon. Ato nag-igritog mayong buntag. Si Ma'am Reb Lumahan. Uy, may buntag ni Ma'am Reb Lumahan. Sa Villa Kalunihan, Barangay Basak, sa Nicolas.

0: Ato ito bagon. Ay, nawa man. Wait lang. Okay. Chat lang mo sa 0923-112-8701 para atong makuha na. Babasa na to na inyo ang mga greetings niya, mga idol. 0923-112-8701 Lahay may nikuha na eh. Sige, sige. Atong oras, idol. Alas 3, binding water. Nagitos ka, buntagon. Okay, ito rin tumago sa atin. Hello, mayong buntag.
1: Hello, mayong buntag.
0: Mayong buntag. Mayong buntag, Ma'am Verma.
1: May buntag sa karawang niya. Lagi na i-board sa nito niya. Good morning, board. It's na board.
0: Wala pa man yung chat si board. Wala pa man.
1: Lagi sa karawang sa mga beautiful girl. Nema. Nema, may peli. Musa na sa may peli, mami, no?
0: Tuwasan na sa mami peli. Mura ginagit ato sa Amerikano.
1: Pero mukha na siya. Mutawag na siya sa kuha sa Golden Eye.
0: Ay, mutawag siya?
1: Oh, makatawag siya, maka-shout-out siya na mo. Ni Kuasa, ni Kala Mary Ann, Abadilla, ni Edita Royla, ni Mamurna, bigyan si Mamurna, nakatawag ng gibdo.
0: Oo!
1: Maudiay na wa siya kay nakwali yung cellphone sa...
0: Nahuwag sa inyo doro!
1: Oo, gumagay, Mamurna. Kaya ni Kuala Mini, Dixie,
0: si Carol, murag ni Uli Inas Kwa, Northern Luzon.
1: Lagi, ato na lang siya, di ati si Maggie Real.
0: Ah, si ati Maggie Real, oo. Si Ma'am Bell. Hi, Ma'am Bell.
1: Si Kwan, mami, si Marilyn. Gabi na rin, Best M. Ang babaeng allergy sa pangit. Good morning. Ay, mami, take.
0: Ay!
1: Okay, hello. Happy birthday ni mo, buddy. So, first, di ka rin, I do my key.
0: As in, grabe.
1: Gabi na, ako.
0: Makaingon yun ko nga, pinangga ganyan ang mga senior citizens.
1: Sabi niyo, gisa ko siya sa rider kay Gabi Klaruson.
0: Kita?
1: A rider ba? Gisapot si Boyki. I don't Boyki sa rider.
0: Maulag eh? Oo, gisapot kay wagi kuan, wagi ingnan.
1: Lagi mawas sa kuan ano ko sa...
0: Nawas passing. Ako kayo na, nakuhan na po ko na, usa na ka ng... na... nalingaw na po ko ba?
1: Bitaw.
0: Oo. Una pa ka...
1: Pinagat si kaya Idol Boy Ki, mami.
0: Lagi. Thank you kayo ni Idol Boy Ki pag Saturday. Unya. As in... Wa ko nalipay sa kong boyfriend, pero nalipay ko din sa stasyon. Charing lang.
1: Iya ko sa kaya Idol si Kwan, mami, ay si Kendall Garbo sa Tagalisay, Bulacaw. O si Nicolas sa Gubang sa Gakuan. Igos Oriental.
0: Oo.
1: Layo mo, sabi mo, kumulo lang niyo.
0: Ha?
1: Kapag amulo lang ba, layo.
0: Kuan dool, ay o, ang nakalayo ulas sa Amblan, Ma'am Verma, kay mag-ugarita sa kay sa Southmass Terminal, padong magutang Santander, pero hindi kabuti mo sa Santander, sa ilang pier, gamay na lang o kulang murang, pila ka minuto.
1: Atbang
0: lang yun siya.
1: Lagi pero, ano makamalis? Yung kamalis, signal dito mami, mapaw-paw ko, no?
0: Mapaw-paw ang ilang signal, no?
1: Oo, pero nag-UHP, klaro ko nag-UHP.
0: Oo, paan nag-goal ka ng, kalamitang murag na, ay salipod ba? Ang mga kuan.
1: So, sa kasya mami, kamalis, sinal kayo siya, kali kayo. Dito, doon, siya ka lang, kalamitang ka ba?
0: Oo.
1: Oo, yan. Kaya siya sa mga... Yung drama. Ako lagi kayo siya mami. O siya sa tuwiyan mi pa kausta. Ang tuwiyan mami no, kabahe lagi sa mga drama sa New Age Field. Mag-iskot mo. Mag-iskot mo ko niya ni mo eh. Siya nga, gano'n ako mukha na niya. Pero mapaw-paw mo. Diyan ako mo signal. Ikaw ka. Tuwai na lang ilitok ka dyan. Makabaktas ka.
0: Oo.
1: Muna niya. Mautol ako. Tuwai di siya tawag.
0: Bitaw no? Nakakuha agad siya ba?
1: Hindi. Nakuha na sa kulas. Kulas na yun ya. Nagmamam pa ba ka?
0: Oo. Oh, babae ka sa tingog no?
1: Oo. Kami ka siya malang sabi amang eh.
0: Oo.
1: Iyak ka siya na ngayon. 28 sabi na yung isyos.
0: Bata pa siya no?
1: Oo. Oh, bata pa eh.
0: Oo.
1: Friends kayo sila na kaya.
0: Maog yun.
1: Hindi lang kayo siya, kayo makakol kayo. Hindi ko siya makabasag sa iyo. Makatugin.
0: Makatugin siya ba?
1: Oo. Kaan lang kayo. Katuwa na lang, huwag dahil kuli mo pata sa bando.
0: Ah.
1: Kakadun mo dahil siya.
0: Ah.
1: Oo. Okay. Gustong ko siya siya. Nakapamino mo kuli mo siya. Kami yung mamiliya ba?
0: Ah.
1: Kasi itawag ka lang kaya. Kaya mali ka lang. Wakil ngaw ba ya? Kala ayaw ko magtawag ko sa yas niting siya. Oo. Maka magtawag ko kaya ko mga siya nga pala kaya dito to. Pagtawag yan ni mo dyan yung banya. Alam mo siya Facebook di ay.
0: Ah!
1: Akin siya dito pa kwa sa kong kwaga to ilo. Oo nga, maoto lang. Magkamig na rin niya.
0: Asin! Unsa man asin! Ay, naikondri ka ng Naibitsin! Charot lang! Itano, himig na pag-ibig, gising na! Bayan kong sinilangan, bayan kong balita! Daghan, tuldok, usok, magbabalik! Masdan mo ang kapaligiran!
1: Pagbabalik, akala lang mami, masdan mo ang kapaligiran! Kaya pala lang, mag-uwan na lang ba?
0: Maog yun, no? Ambing-ambing din yung magpatakag labay sa basura, yun?
1: Uy, magbaha. Makikaayo mga basura eh. Ay, pala paano na yung mga basura mami? Uy, asan mga paino?
0: Maog yun!
1: Ay, mga paano?
0: Correct!
1: Ay, mga paano, si Puson?
0: Naolag eh? Sige. Oo.
1: Sige,
0: Member Ma, salamat kaayo. Ang imong entry, ako nang gihog diri.
1: Oh, thank you very much, mami.
0: Mm-mm.
1: Pagkata ako, kusala ka to, mami, uy.
0: Pohon. Raymond.
1: Raymond.
0: Pohon, ay mga tag na to, kanang sponsor.
1: Sa mga developer.
0: Sa mga developer din na, manawagan ni Char lang. Ito, eh. Salamat kay Mang Berman.
1: Sige, mami.
0: Bye-bye.
1: Okay, thank you.
0: Sige. Salamat kayo ni Mang Berman Aquino, Sir Boyax. Happy Father's Day ni Modena. Belated Happy Father's Day. At ang alas idol, alas 32 na.
2: Ijit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon puwerte mong kaha nagkorean lawas mo ang potente happy ka abungan pa ni

0: 3:40 na tas kamuntagon. Laintan na na ninyo din ha. Basig malimot tapon mo ana ha. Diyos ko, dili malimot kay na mamunalan tagyod mo. Ay na itong oras, let's score it ay uno na.
1: 93.9 IFM.
2: Mapungan pa rin eh.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: sa mahigit-git.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...
0: Oh.

0: 93.9
1: IFM. Ita na.
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

my God! At ang oras, alas 3:56 sa Gitas Kabuntagon! Nadali, nadali, nadali na! Para dilita maunsya mi sa itong kabuntagon, halaibta na! Kay hapit tagita mo bangon! Ilikabangon na ito, ibot dayon ha! Ibot dayon para dili maglangan-langan! Siya dayon, ligo, ligo, ligo, para mawa ang laay! Waylay laay, Ron! Waylay laay! Diyos ko, kung maglay laay mo, na! Napalang ko rin grasya, maabot, kaya di mo mag, kuhan di ha? Di mo magatiman sa inyong, kuhan bitaw? Pagdali-dali! Ah!

Kasi samtang naminaw mo kay FM 93.9 Cebu, gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Wow, kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sa goal nini mao ang roadship nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties, mga idol. O, di ba? Nga dahil mutabang sab aron malibiyohan ang sakit hatod sa arthritis, may pagtuol sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab din ang imong heart health, mga idol. Gawas sa roadship, duna sab kini native purple corn, Arabica ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanila, o bayabas, idol. Dili di basta-basta nga kape, di ba? Oh, di ba? Kana ang ESL Coffee Mix 17-in-1 vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers, idol. Pabalik sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada, idol. Oh! At ang oras, alas 3:08 kabuntagon. Napaginahinay na mo din na, oy. Ay mo, si Tuyo ka na inyuhang nahimutangan ron. Kamu na makalangay sa inyuhang mga gimbuhaton. Yes, my buntang! Ano ito sa attendance check na to? Kaya nagpa-attendance to si Board Sanduyan. Salamat daw ko na kayo, may buntag. Di mo diyan mamitik. May buntag po, Sir Boys. Kusama ng mga taga-hampang Argao. Kusama mo din, ha? Kusaya mo kalimutan, makamuhay plus coffee mix 17-in-1. Kailami kayo ni nga kape, mga idol. Oh. At ang oras, sa 3:59, 9, at ito, skabuntagon.

0: 93.9 IFM.
1: 아이고, 아이고.
2: 봐. 저는 산막에 사고 갔으니까 아싱한 돌산 줄까 돌산 주각 나오 아여수기 반 옥독 미 보겠다니
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 15, Talata 1-33. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Di pansin ang mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang labi ng may unawa ay nakakalat ng karunungan, ngunit hindi ganun ang hangad ng isang mangmang. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi, ngunit kanyang minamahal ang sa katuwiran lumalagi. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli. Ayaw mapagsasabi ang mga palalo at sa matatalino'y di hihingi ng payo. Ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikibaka, ngunit ang masayahin, saganang piging ang kagaya. Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam kaysa mayamang panayhirap naman ang kalooban. Mas masarap ang isang plato na gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik, ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama, ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina. Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan, ngunit lumalakad ng matuwid

taong may kaalaman. Ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan, at ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Sa mga marunong, ang daan ng buhay ay pataas upang maiwasan ang daigdig ng mga patay. Wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog, ngunit ang tahanan ng isang byuda ay iingatan ng Diyos. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama, ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan, at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan, at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Ito ang

panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Ito ang

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idolog at tangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...

0: pahina central ko nagpuyo 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pang-adlaw o nakoy lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!
1: Jays.
2: Ang tamis na sila, tik. O gabi mo, gitik.
3: Idol, mami, tik.
4: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
5: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
6: Kinidiaya ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol, kula si Do.
8: Ang lamig sa radyo, Idol, Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
10: Ang market man on the run, Idol, B.
11: Ang chikadora, sexy Idol Chixie.
12: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
13: Ang ride nga White Corona, Inday na Bina.
14: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Gab.

0: na. Ay, nagsigigin nuktok niya. Kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duka pa man, ma.
0: Oy, ikaw sad banaha ka. Bangon na. Kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Maaptik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Bangon na. Ang programa nga labaw pas marites. Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan. IFM Bangon na.
4: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki. Marketman on the run, Idol B. Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
5: Ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mami

0: 93.9 IFM, Mapugnan Panidol. At tong oras sa IFM Dol, alas 4.35 na sa buntag. Welcome, welcome, welcome, welcome to the show, IFM Bango na Dol. Kumusta, kumusta Dol? Mayamot ko sa pag-explicar ni Atty. Rufil nga ang kinilaging Father's Day Idol sa Usakono ka... tuig 365 days ka usa ra gyud one day ra pero ang 364 days ana Mother's Day. Si mama mo magbuot, si mama mo ay hari reyna pastilan. Pero sa tanang amahan, no, balik-balik ko na to dol sa tanang amahan, sa tanang mga father figure, sa tanang ni Barog isip amahan sa ilang pamilya, sa ilahang opisina, sa ilahang organisasyon, sa bisag asa man nga unit of organization idol, no, ato ang palakpakan ang mga amahan. Kamu ang nihatag og balanse, kamu ang niprotektar, no, bilib ka ayumi maunang pag Sabado dol wa ginato si Piyata Idol Kenny, no, wa ginato dai si Piyata unahon dai nato dong Ken ang mga panghitabo ni atong adlawng Sabado alang sa ato ang bida si Tatay. Makalipay ka ayong panagtigom, no, libreng tupi, libreng hilot, mga hygiene kits. Unya ang ato ang mga idol nga nakauban ni adtong adlawa, no, ang Pundok Barbero sa Sugbo nilang Nichelle Dacalos and team. Unya ang mga papremyo nga ato ang gitunol, mga hygiene kits, Bioderm, Efficacent. Unya naapatay bugas, EXL coffee mix and EXL black coffee and EXL capsule. Salamat sa tagnapo ka kilong bugas, taglima ka kilong bugas na dili mabasta-basta. Thank you kaayo gatusan ka mga amahan, lakip na gani mga nanay, napay mga anak na apil og libreng tupidol. Bida si Tatay, no, kada tuig na ang mga Mother's Day og Father's Day celebration di gid si Piaton sa IFM. Ato ginang panikamutan nga we make it extra special alang sa tanang mga ginikanan, no, alang sa ato ang mga kaigsuunan. Nalipay kay dako kay ngisi Idol Kenny, oh, Idol Tweet, oh, natupihan, oh, nahimo gong salon ang labi sa IFM og DYHP dol. Ang Pundok Barbero sa Sugbo, salamat kaayo ninyo ha, Pundok Barbero sa Sugbo. Ila sa gud gisarad an ang ilahang mga kanabang kuandol, ilahang mga salon, ilahang barber shops, no, ilang gipang sirad an para ani na inana nato kapinangga ang mga tatay again to Pundok Barbero sa Sugbo. Kudos, salamat sa inyong paghigugma sa IFM o sa DYHP. Salamat sa kinasingkasing pagserbisyo o pakigkuan, pakigduyog pud namo, no, dere sa IFM o DYHP. Unya napagitay gitunulan mami kay nagparaffle ta tagnapo ka kilong bugas humay, naapay nakadawat mami take og taglima ka kilo, naapay jersey, naapay hygiene kits, naapay cash prizes. Asa pa man mo ana duloy?
1: Correct, ano ba iki may buntang.
0: Oh, may buntag birthday,
1: happy
0: girl. Belated happy birthday, Mami Tick.
1: Yes, pero mas happy ko nga nakita lang itong mga tatay pag sa TV.
0: Ipoy kayang mga tatay, no?
1: Oo, makita niyo mo, baka lang bitang magbantay, lakas lang naong, baka lang bitang gangisi, bitaw, naka-smile sila, Idol Boy.
0: Dikibo ka, Mami, di isa'y bagidamhon nga, ka na bang, kunang ikaw ba, isip tatay, no, niya, pag-abot diha, nagdaka sa imo ha, barong pamilya, o niya, sila tanan, maapil sa libreng tupi, naapag mabitbitan, kabantay ka, nagigibitan. Bit-bit na lang, Mami.
1: Asin,
0: no. Wala, gi, wala, gibit-bit.
1: Bakit dito ka, nanay, nga mo ang nadungan ni Digit 6 katong namalit, imong mingiso mo pa itong cake?
0: Mm-hmm.
1: Ipay kayo siya, kaya nga, no, wag siya magdama niyo, Mickey, nga makakuha sa last na itong ako, di ba, ang pa-premium na ito, last ka tamang itong 500 sa Capitol Central Hotel ni Ma'am Kuan. Kita ko, lipig siya kay Bill. Abi ko rin nagmuuli siya.
0: Si Hob Abelgas. Oh, okay. Gawas sa tagnapo kakilo, gawas sa taglima kakilo dol. O niya, napagitay cash prizes sa mga maayo musayaw at wapag yung gibunot na ay 500 pesos cash, 1,000 pesos cash. Dere rin na sa ito ang kuana, labi na ito ipahigayon dol, ang libreng tupi o libreng hilot o mga kalingawan.
1: Simple man siya, pero meaningful kayo.
0: You know, no? Simple but meaningful mga celebration dol o niya.
1: Tanaw sa mga tatay ato. Ka,
0: ang pinakauna pag gid ato dol, ang pinaka launching gid ato actually naatay amahan nagipahalipayan si Daddy Lloyd. No kauban diri si Mommy Reb. O niya, of course si Baby Seb. At ngayon gininyo kay gamay lang kaayo Mama Reb ha kay naapay yan si Kasen yung idol boy. Ay, sugda na tong edit pag kanindutas tingog ni Baby Seb. No?
1: Cute kaayo. Nakaanap ko, alam mo na yung tingog ni Baby Seb.
0: Cute kaayo. Oo, oh, oh. Nakadungog naman sila sa ubang na edit, ma'am. Gamay lang kayo. Di pa Hawaii gamay sa buhay kitibok adlaw hapon.
1: Ay, good for you.
0: Ha? Pero ni Simbag yun.
1: Nakalimut ako Simbag.
0: Kumura bang birthday bantay lang.
1: Pagkakalapon ba?
0: Nakaanap ko. At ka pagkuan.
1: Wala, di ko kalapot.
0: Panangkot ron ha. Anyway, Monday mga hapon. Oo, pwede raman na idol. So, mauna, mamitik, makalipay kayo. Kay
1: ang Reb, lumahan di ay.
0: Sila si Reb, og Seb, og si Sir Lloyd. Ato ang na kanabang, ato ang natagaan og pagtagad, no? Ang pag-ari sa pamilya ni Happy kita kay si Seb. Excited sa kayo. O niyan natin mga hulagway. Daghana, dahitabo ato. Nadari ang taga-rankings. No, naapa nag-andam pa taon niya. Although, mga ilang tag-dispensa kay naay kakulian sa ato ang Virginia Food Family. So, unang sila mag-inong tayo usa sa mga major partners, mami. Lakip na ang Nuwathay. Actually, wala katunga ang Nuwathay. Kabantay ka ang hilot, mga taga-Efica Centra to. Pero makalipay na kay gihapon, mami.
1: Correct. At least, naay ni Kuan na to ba?
0: Mm-hmm.
1: Naay ni Tubag sa itong mga Kuan na Dolby.
0: Oo, una, dalawa. Lingaw kayo. Gipang pakita ni Kenneth sa itong Facebook doll. Ay, IFM 93.9 Cebu, IFM 93.9 Cebu on Facebook dol. Mamarayg mi og pa-share sa ato ang Facebook page, IFM 93.9 Cebu, IFM 93.9 Cebu, no? And hopefully ma-share ninyo dol sa inyo ang mga Facebook accounts, IFM 93.9 Cebu. Na alay ka ng disgrasya no na ay pakita dari si Idol Tweety, moragabi iman eh. Akadlaw ni nahitabo kagahapon, sumapang idol tweety sa SRP ni Dol. Amping-amping taon mo kay kagahapon ako na lang nilakbita. No, again, congratulations ha sa Tibok IFM and DYHP team ug sa uban pang partner sa to ang ay Don Macchiatos ug Don Lemon mami. Sporting Lamian at ang parisagpan.
1: Correct.
0: Unya nangaon pagitagikan sa kanab kanang Don Simon sa food services mamitik. Itong mga pack-lunch ba? No, salamat kaayo ha. Thank you kaayo unya. Napagintay barbecue pero ato itong gisuportaan ang kinibang dari sa George and Barbecue. Unya, ako lang ning taga-agpagtagad Idol Kenny kay kagahapon mong sa among pagbiyahe sa kagahapon Idol Ken. Dari sa may barangay Babag di ay kuan na ni kanang kuan na ni mamitik kana bang boundary na ni sa Babag og Malubog, no? Kani nga area sa City Umaling mga suking tigpaminaw kagahapong adlaw na i-disgrasya nga mitumaw. Nalimbuwad nga Toyota Fortuner pero self-accident ra mami unya. Kinira ba nga bahin mamitik kuan na ni kanang nilabay na ka og kanang pasiraw unya padong Malubog unya. Kana na itong ason nga bahin pa iduol na nakagamay sa may taps no paingon na nig taps mamitik pero gikan ka diri sa bukid nga bahin no kay kagahapon ang Fortuner na limbuwad human madasmag sa usa ka panimay ang mga sakay luwas ra hinuon ang nalimbuwad kining usa ka puti nga Toyota Fortuner pasado alas 12 kagahapon sa udto Hunyo 21 sa City Umaling, Barangay Babag. Ning dakbayan sa Sugbo, sumapas mga nakasaksi. Kalit nga may bangga ang sakyanan sa hagdanan sa panimay nga gipanag-iya sa usa ka Gladys Sabal. Ang driver og duha ka mga sakay ni iniluwas ra human sa maong disgrasya. Walay kay inkwentro nga laing sakyanan ang maong Fortuner atong higayuna. Base sa initial nga report, ang aksidenteng natamakan sa driver ang accelerator sa dihang patangas na kini. Self-accident ang nahitabo sumapas sa mga responder nga may atiman sa mga sakay sa nabanggang Fortuner. Mayo na lang nga walay pedestrian o nagtambay nga mga habal-habal driver atol ni atong nahitap atol atong higayuna mamitik.
1: May ganito adil mo kino kay ang mga sakyanan ba kay ang mga balay tuwa sa babaw gamay
0: mamitik kay mo baka nga kung asa siya nabangga dol kana nga portion daghan kay maglinyang habal-habal
1: magaling na milagruhan
0: kay ano kuan manggod ka nang daghan kaayo og mga hiker nga moagi dire kanang gikan sa mga route unya moagi ani nga bahin mami gikan baron og budlaan na naagi og siraw niya pa naog sa malubog malubog man ni babag nga kanang boundary unya kani nga bahin naan ay basketballan sa kilid so it's either na usay na koy mabantayan diha nga mangga basketball na koy kana ganing murag volleyball nga kanang inato ba usay tawag ana kanang dayon
1: dayon
0: natunong kay bo ka mamina milagroan kay kanang higayuna domingo kuno daghan kay magdayon dayon diha atong higayuna na tournament ang tournament naa sa lain nga sitio sumao nang wala kunoy mga habal-habal nga nagtambay pero magtanaw ka tanaw gud og guba kaayo ang hagdanan padong anang balay may gani nga walay galikod niya pero excuse me ha pero ay bo ka mami actually muramag ka ng wala gyud ko ni penetrate lang ako mo gyud nakalabay so nihunong ko kadiyot
1: ana kitan gyud ni ni
0: yes, niya wala lang gyud ko ni penetrate sa magtiayon man to mami kay ang uban ni ingon nga base ko nung naglalis pero sa luyosan nga bahin sa maong sakyanan ay nakasuwat nga murag new driver man siguro to so posible gyud nga natamakan yung accelerator to. Kanang na builuhan og maayo ba
1: panara sa gura sa pagbaliw kag motor na imong kita imong mapihit nga moana og kalit
0: kay naman to kato na hinabi nako nga saksi didto kun sad mami kanang naasa ko ni konsehal sa ilang lugar diha nga mausan ni hitabo ipatangas man gikan pa lang sa ubos dapat na kang mo builo so ibutang ta kung magmotor ka dapat mo premiera gyud ka o premiera segunda imong gyud paususan para maka saka ang imong sakyanan gikan na sa ubos nga bahin mami niya lang ang nakakuan na lang may na lang nga walay
1: pedestrian
0: walay bata niya di man ka hagdanan na padung sa usa ka balay sa sibag ko bag nai ni sud na ay
1: na mo padung naog ba
0: naog na padung grabe lagi niya nagtanaw ko sa sakay ba kay actually magpamilya man mo na naa sa ibatan-on so ang papa ko no mo iga drive ang mama na sa front seat niya naa sa luyo ang bata no so bibita na lang na maskin mao niyang nahitabo diri ni sa may city umaling barangay Babag Cebu City no kuan ni kanang boundary na sa Malubog Siraw Babag diha nga spot no so sakit ng pabalandungon ba nga kanang may na lang baki ingon ta may na lang pero guba kaayo ang hagdanan nga bahin sa maong sakyanan o niya guba sa king hagdanan so hopefully nga tagaan lang og atensyon sa nakabangga may self accident man tanan
1: mo gyud
0: amping-amping in town ta.
1: Amping yung Father's Day biya kahapon. O, takay bawang gigan sa gikan.
0: Mau lagi, gikan baron to ka-celebrate.
1: Gikan baron na nimba.
0: Oo, kana. Kana pa. O, takay bawang padung pasad sila o laka. O, kaya ito mo man ito.
1: Mga kaon sa gawas.
0: So, maunang mag-amping lang ta mga soaking tigpaminaw. Standby lang una ha, standby. Itong oras sa IFM
1: Dole. Alas 4:48 na.
0: Kung niya ayaw kalimot karong taon-taon, padayon gihapon ta sa ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol katapusang hunat karong semana ha Dol papremyo sa Hunyo ni Idol ayaw si Piata Dol karong Biyernes lain na po ang makadaog og brand new mountain bike lain na po ang makadaog mamitik og
1: 50 kilos na po nga bugas
0: 50 kilos nga bugas na po kakilong bugas humay 500 pesos cash
1: wow
0: so manghinaot ta sa mga idol nga nakatune in nga moapil mo Dol Idol Boyki na adi rin mo ang lugar. Hopefully nga mabisita mi para matagaan mig ticket. Ipakita ang ticket mami.
1: Tara, tara!
0: Oo, mauna ang ticket, Dol.
1: Inyo lang pirmahan sa inyong nga. Inyong address. O kang inyong contact number kay Diyadya Dayon. Inigdraw na mo ni DJ Mikyo. Kitsay mga
0: matlan. Talang DJs, oy. Tibukadlaw.
1: Tibukadlaw. Talagan ni Dayon ang mabunutan.
0: Exactly, unya. Uy, dira sa Idol Boy. Kilayo man kay ni Muraduda ko. Di man may ma-monitor diri Idol. Kay layo-layo na ni Kamua. So, pwede lang yun, Idol, kay of course, naarami mga pamaagian na on Facebook sa IFM 93.9 Cebu, nakapinto tap na sa ato ang page. Naring link dito, imurang i-fill up, Idol, pangan, address o contact details. Unya, kami na bahala mo fill up dere, no? Okay. In fact, nakuhan sa Idol Kenny, kay mga 50 taon ang mga nadugang lang gikan sa unang draw. Sa online pa lang. Oh. Wala pala nahuman gani mamay sa online pa lang.
1: Oh.
0: Okay, naapay mga giasikaso pod tapat. Anyway, again, papremya sa hunyo ni Idol. Congratulations sa ato ang mga winners. Unya karon na pong Biyernes Hunyo by Desize ang lain na pod nga draw sa ato ang papremya sa hunyo ni Idol. Unya ang mga winners nato, main good to major good 50 kilo bugas o brand new mountain bike. Atong oras sa FM Dool.
1: Alas 4:50 na.
0: Standby lang una. Balik merong taud-taud alang sa uban pang hisgutanan. Standby programang IFM.
1: Pango na.
0: Oras sa Idol.
1: Alas 4:50 na giyod. Kabuntagon.
0: Standby.
2: Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Bawi sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
4: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city. Akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog kong usa ka sa akong bugas. O may nilang tao ni Consumo sa Oscar Buwan. Mapungan pa ni. Hey!

0: Kobe Ay, si Rizal Ren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pang-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni Eng!
1: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
2: DJ, patulugin mo!
1: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abang sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
3: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
1: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
4: Ikaw ba, susal ka, ayaw ka, pero pwerte ni mong tihik ka. Mayroon kang ihog sa imbornal. Mapungin ba niya?

0: 93.9
1: IFM.
2: IFM, baamo na!
3: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Market Man on the Run, Idol B. Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
4: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.

0: This song is brought to you by Be The Best. Be Galing, Be Meg. That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Atong oras sa IFM.
2: Alas 4:47 na.
1: Mamitik no ato sa nitabukan kay daghan sad ang na-interes ani nga balita didto ni sa Bukidnon mga sokitig paminaw. Hunyo 12 Idol Kenny sa dihang na kinom kag gibalita ta ni Mami atol sa bismong Philippine Independence Celebration adlaw nga Biyernes no unya. Walang damhadol nga hangtod karon as we speak mamitik mo na po na si Alcarge Zamayla, 31 anyos, hanisaka sa Mount Kalatungan sa Bukidnon. Hangtod karon, wala paghihapon makiti. In fact, ang ipalapda na ang search and rescue, unya kay kanapo naman nga adlaw, posibilidad nga mamahimo na

0: kuanig. Sa ka sa drone, makitanog na abay, di ba, ang thermal, mukuan man, muskan man akong na ay init, so meaning na ay tao, na ay animal, na ay living organism, no? Una, paghapon yun. Unya, nagpadayon gihapon ang gipalapdan o gipahugdan ang search and rescue operation alang kang Alcarj Zamayla, 31 anyos ga hiker nga gideklarang missing sukad pa diatong Hunyo 12. Human kini misalmot sa Freedom Climb gikan sa Barangay Portulin paduingon sa Barangay Mendez sa may Mount Kalatungan Range, lungsod ni sa Pangantukan, Bukidnon. Sumapa ni Police sa Major Joe Navarro, spokesperson sa PRO 10. Nahidangat na sa Barangay Portulin ang ikaduhang batch sa mga rescuers aron mapuli sa unang grupo nga mao'y nagpadayon sa pagpangita sa nawa ang hiker niyatong Hunyo 18. So naay nagbaylo na sad ba katong mga last week. Kaya ipaygayon usabang usa ka combat tracking operation pinaagi sa K9 unit ug migamit og duha ka mga aerial drones mo natong gisgutan nga dunay mga thermal o heat sensing capabilities aron mapalapdan pa ang pagpangita. Matod pa ni Pipito Junior Dawatan, usa ka lokal nga tourist guide ug residente sa Barangay Portulin, may balik na gikan sa kabukiran ng usa ka grupo sa mga lokal nga rescuers sa panwala gihapon nila makita si Zamayla. Giingon ni Dawatan nga usa sa pinakadakong hagit operasyon mao ang kadako og kalapad sa Mount Kalatungan Range. Adunay daghang lasang og lisod nga terrain nga maoy nakakomplikado sa pagpangita. Kailiman ka ang mo-rescue mo, may kinahanglan sad og nga hiker pod. Kalabang dili basta-basta nga police lang or kinsa lang. Kay ang mga bukid po dito, di po basta-basta. Kanigin yung mga hulagway nato sa kuwan na ganyan, ubus ni nga bahin ra. No? Pero mao lagi na base sa pinakauhay nga impormasyon na tapusang nakit-an si Zamayla ni atong Hunyo 12 duol sa usa ka campsite di nakapangayo pa kini og tubig gikan sa usa ka mag-inahan nga climber. So kaniadto wala na kini makita o wala na usab nakahatag og bisan unsang komunikasyon ngadto sa pamilya o sa mga otoridad. Sa kasamtangan nagtinabangay ang AFP, Special Forces, K9 units, mga tribal dato, volunteer mountaineers, BFP o PNP aron mapadayon ng operasyon. Ang mga volunteer mountaineers mo ay nagduma sa radio communications o supply lines, samtang ang BFP nagdumapod og mobile kitchen o ang PNP nagsiguro sa Incident Command System kon ICS sa Barangay Portulin. Ang tanang opisyal nga update takabahin sa operasyon nga gipagawas pinaagi sa ICS, samtang nagpadayon ang paglaaom nga makit-an si Zamayla nga luwas. Kibaw ka ng libot ako balhibo mami kay diba gisugutan gi sa to ang report diri nga adunay usa ka grupo sa mga local nga datu kana bang tambalan. So nagda silang tambalan, bata ko balhibo nagda silang tambalan si Babaw kay puro mag
1: aron mako ang nanap ni ubang tambalan dili ko nga kabalo sila mo kwad mga na diri dapita
0: kay ngano daw mami posible ko no naapoy kani daghang possibilities sa posible nga diingon nato. No, kano may nana ba? Kay, ano, kana ba yung musaka ka o kung sa mga bukid ang kinahanglag ritual? Namin yung ritual, I think, ang kalatungan. Example, hiker ko, mami. Inibrief na mo, na ay yes, na ay mga ingon ana. Depende sa bukid ng imuhang sakan. Dili pwede mamalikas, mga inana. Dili pwede magsaba, mga inana. But depende sa ruta, no? So, kaning Mount Kalatungan, apil ni sa na-i ritual. So, ang usa ka dato nga gidadid tumoy ka-antigo sa ritual, pero pag-abot sa katunga sa katapusan nga nakit-an si Zamayla, so murag muhimo na unta og ritual. First time ko sa kadugay nga higayon nga dugay na ning tig-ritual. Murag bitaw siya og kanang murag kanang dili sad bikog but na i-portion sa iyang lawas nga in pain. Itabang siya sa iyang makauban. Gidaog siya sa murag-murag na inipugong niya ba? Oo. Ibota ko balhibo kay mo lagi mga lasang be ana. Kung may mga nagkisa may nagpuyo o diha mo ganin ang uban ni ingon nga ang uban ni ingon mami nga base ko no ang murabag ang spirito sa mountains na ay gusto nga mensahe ba nga ay may samuka ninyo din kaya sige kay Boka parihagod anang kaning Mount Apo na anay pila kabuwan sa usa ka tuig mami nga ang Mount Apo din masakan. Excuse me, sorry. Ang tumong niya
1: o sa inungdan po din si Boyke.
0: Tumay lang. Ang tumong niya, rehabilitation. Meaning, parang kay Dil, walay magtaak-taak. So, meaning, mabalik ang iyahang mga katong giagian nga mga daan. So, bas.

0: natin ba ang Mount Kalatungan kuno, murag inana ba nga kung ibutang ta kinaraan, kung arita sa paran ako, maskin gani, dugay na ni nga panahon, ibutang ta ka na naata sa modern age. Pero matuog, yapon ko kayo ano, kung amo ganang kuyo o diha? Kaya bitaw, tanto bitaw dito ming Mount Talinis, mami, susan, bawat ako balibo din sa kong sorte din sa radio. Di kay, kanamugi portion ato, katong sa duhaman to ka campsite, ng campsite, duhaman imong kapilian, ari ka sa Mount, sa lake na ilig na agid sa tiilan sa summit nga pila na lang ka murag oras or moduha ka oras na lang una ka muksaka or dito ka sa sa Lake Yagumyum. Ang Lake Yagumyum mami murag na agid say something gyud. Manimbag gyud ko balhibo. Dikit sa mismong kilid sa lake kay di ba to lake nga kaliguan. Di man ka pwede nga mo o basta-basta kag adto nga mga lake.
1: Adam kuno niya magsamok ka na pito murag magsaba-saba ka pakuan kuno na sila kana murag magdisorbo ba kung magkawa idol wiki ka ng mga ligo kalit nagatidlong sa ilahom
0: mauba
1: ano ba? Maragin ako ang gap.
0: Maragin ako ang masulti, mami, nga naagila yung nagpuyo aning kalibutan na.
1: Maragin
0: ako ang kita. Maragin ako ang mga... Mo nang giingon, sa giingon pa na ako, nga sa di pa musaka o mga bukid, naging mga ritual. Di ba ka na ba ang naagin yung mga pangbuhaton, Idol B? Di ba naagin na yung mga nag-una nga mga... Kana ba nga... Basta mo agi ka o kanang example ako ni Bao ano kanang sa Mount Apo or kanang Musaka kag Mount Pulag kanang dito sa kana bang Binggit no diha sa kanang asa ka mo side trip kani Apo wang udba ni dapita naagi na yung mga ritual
1: kita na dili kita magkuan ba kanang
0: dili gid siya basta-basta nga manang pero maupod sa laing bahin naa sa mga nag-ingon kay ang iyang wife murag naa mo gud sila kakulian sa pamilya no pero wata kuno kahibaw nga base kuno drama lang sag kuno ni no naay ni gawas ron nga lain na spekulasyon no so ningon sa sila nga ayaw lang sa ang spekulasyon o sa nga drama ra kuno ni kay mura kuno na siya og ibiyaan sa tingin ana siyang pares da naa pagilay ni gawas ka di manggid maayosan nga magisgot pataanig bati no pero kanina lang ni for the purpose of discussion again apply ang IFM ang atoang sibianan para sa pamilya nga ganahan nga mutingog do layo man ni nato pero interesado kay ko kay number one magod gawas nga hiker ko mami number one magod diri sa Sugbo daghan kita og mga bukid nga kasak-an pero ibutang ta dili pareha ani ka kana gyung mga top highest mountains sa nasod no sama sa bukid nun. Kana bang naamog ko'y giingon, naamog ko'y nakuha ang informasyon mami, gikan sad sa tinubdan nga reliable sa kaayo nga posible kuno kaning kani si kanila gisya mo gamitay kuno ni. Okay ha, mo nigawas na nga nigawas na nga spekulasyon pero kanang Mary Jane. Okay. Inana no, gamitay ko no. Kani kuan lang sad ni kanang ngihong lang ni no. Unsa ba ko na watak hebo nagunsa ko ni didto. Apil sa dinana ba? Pero wa sa takay mo lagi to ningon nga nako ni atraso.
1: Pero sa baksakan
0: niya. Kaya ba na nasa ko? Diba gidiscuss ni nako mami nga wala sila ni Agi og Orga. Wala sila ni wala sila nag-permit something inana. Mao na ipasangil ha. So maulang sa mga naka-tune in karondol I hope nga og naay mga ingon ana gani nga mga insidente. I just hope sa mga naminaw karon ba sa ato ang mga sukintig paminaw manghinaot lang ta nga mo follow lang gid ta no kana unta tong di lang para ta magpasagad oo that's one masiguro kun ya importante sa jud sa mga naka-tune in karon hopefully sa mga idol nato nga nagpaminaw dako kayong butang nga mosunod gid ta og unsay mga
1: protocol
0: example og unsay protocol ana nga mga kalingawan or sa kaunon pero mo lagi ang bangutan mo tuo ba mo og diingon nato don karon ba 2026 in this modern age idol do you still believe sa nga doon yung mga umuungo. Kaila, kaya nakuli mo ablay diya sa tuang na nakuli mo ablay.
1: Ang mga Did you break in? Ano ka bisilingan?
0: Motuo mangko pero siguro diyan sa tanang higayon o tanang lugar. No? Kanang Hinoo nga hilit kayo bukid nga dako, kalasang ang dako, dako gyud ko pagtuo pero kanang korte na tong sabaa diri niya.
1: Pero
0: siguro naasad no naay ka kuan but kung unhan mo sa ato ang kahadlok pa na mani mahimo di ba?
1: Padayon ginanon ana. Mao na nga
0: ingon ko si Brad EJ kinami na sudlan sad ba kanang naamagod tayo ruta dari sa Cebu City pa yun o talisay o niya mo side trip ni Anang Igutan Cave. Kung sa ganina Brad haklupan pa ba na or lagtan galibog ko somewhere anak kampo 4 haklupan or lagtan ang kanang Igutan Cave mami actually creepy gid siya. Kaya nga nung mamitik no kanang cave gid siya pero na ay ang highlight niya sa tunga-tunga sa iyahang cave na ay falls. Pero close jud sa na cave. So, naay portion nga, naay fall sa kilid sa una, kaya nandun ko sa una, nindot pa kayo karon kaya wala naman na puno mag mga hugaw, di naman sa ingon nakakaliguanan yun, no? Pero, ang sud sa Igutan Cave, naag-highlight pero huwag naka sa sud.
1: Nakang kinig mga langob-langob dito sa tuwa, no?
0: Mag-spilangking ba yung kanang hapa, takilid, mudoko, mulanghoy, musaka na sad, pero naay mauban. Pa ninyo ba gamot sa sud no mang lain jud ang imong paminaw kay makarecall ko na nay gitabang diha kani adto ako ato ato lang ning istorya no of course mayor sa may buntag diha ako sa Katalisay kanang makapalibot gyud sa balhibo mami kay cave magud siya dol unya sa sud sa cave walay ingon nga kanang suga ba kanang magdagid mo og mga flashlight na mo explore mo didto niya grabe igot kana kung mo ka grabe gid siya ka hagip gamay jud kayo pero abot nimo sa tunga-tunga nga bahin medyo siguro katunga aning ato ang booth mao ay na ay space ya ibaba og buhangad ka na dito nagtubod ang falls pero may imagine falls, mami ngit-ngit na tanan so ang naghatag og suga ang inyo harang
1: gidang
0: flashlight or kanang inyong headlamp. So mao na pabitaw na sa mga naminaw karon mo tuo pa ba mogingon ani no sa haklupan di ay temporary close traba Brad mauba sige mga pig-ampig itaw na
1: basta na kahagyod na kung nahibawa rin doon kino panahon sa kagabi on board manabi tabi
0: yun na mamitik
1: kaya bang manabi tabi tabi bagi ami
0: oo lagi pero mauna sa mga naminaw karon kumusta na kahagyod si kaning ato ang gihisgutan nga ana missing kay suma palagi na asay huhungihong nga no di ko no na ibiso nga di maayo unya wa ta kay baba unya freedom climb pero ang problema wa ko no ni sila ni agi og orga kay siguro kay ibaw na sila sa area kay hiker mo din siya
1: oo
0: ni safety officer pag di ang trabaho pastila na to ang oras sa idol
1: alas 5:11 na tas kabugtagon
0: ato i-check si idol tweet kay sa laing bahin mami ato ang tagaagpagtagad na apoy disgrasya diri sa may SRP kagahapon ni sa kadlaw no so siguro basig nakakita na mo ani online batay tabo ni kagahapon unya weekend man ni mga sukitig paminaw unya nganong permi na man na madisgrasyaan diha sa SRP dol unsa bay naagid ana kanipod pareha na mangin ana nga nadisgrasya diha dapita makapangutana sa tamami nganong permi na lang po na diha dapita nga mo tumaw ang mga disgrasya di ba ka ni nga naasad na
1: di ba tayo makaingon na tauan mo na din ha
0: pastilan mga higalaw niya gawas niya rato insya kakuban pang mga police reports with idol duty ato aning tagaag pagtagad mga sukintig paminaw kay again sa mga nakatune in karon sa mga nagpaminaw din ha na bang I hope nga mag-amping mo sa inyong mga biyahe. Yes, tweet. Mga ni ang imuhang report dino again sa mga naka-tune in. Ayaw kalimot nol. We're live on Facebook. IFM 93.9 Cebu. IFM 93.9 na Cebu on Facebook. Mga sukitig ko nilaw. Unya, pakishare lang sa ito ang Facebook Live doll. Naka-live ta on Facebook. Unya, naka-share po na sa buwiki IFM. Share sana ninyo dong Ken. Idol tweet, ha?
1: Share na nako ko,
0: ha? Amtik, yun.
1: Yes, share na nako.
0: Amtik, uy, kay... Sige, tahang yung pa-share na. Di mo mag-share di ha.
1: Retaw.
0: Oo. Action, nagkisi-kisi, Ana. Asa man na-report niyo mo, Ani Tweety? Okay, sige. So, asa man, Ani Day? Atong oras, alas 5:12 na sa buntag. Stay put, standby, doll. At i-check si Idol Tweety. Standby.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
3: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
0: Amahan nga milaban siyang anak, giingong na nagmal sa nang bully sa anak na dakpan. Kani bang usahay panag-away sa mga batan-on ba o mga bata, di man siguro ni angay nga. Pero na mo gi-bully mami, nag-isip ko bully-bully do. Ato ko no i-check sa medical on niya. Ato na po tulakbitan katong una na to na isgutan na a disgrasya diri sa SRP kay naro by 18 years old nga namatay sa sino.
1: Bata pa kayo bitaw niya.
0: Unsa man ni ha nagmotorsiklo human aksidente sa Dan tabok sa usa ka hotel. Sino o ko permi na malindihan ang area. Ano bang naa duha ka buok mamitik mo ra magkinahanglan naman sa ni ampuan diri na pita mga idol pastilan mga higala. Ato i-check sa Idol Treaty sa detalye nining mga report. Standby.
5: Ottoman Report.
6: Ang lagan nga pretty. Idol Tweety.
0: Yes, Idol Tweet. Unsa may detalye nining ato ang mga report karong buntag, Idol Tweety.
7: Idol Tweety, mamitik. Gipapriso sa usa ka inahan na ang kining amahan nga sa igala sa iyang anak. Human natod pagidagmalan na ang iyang anak tungod sa pasangil. Sa pagpangbuli din sa may sitio Lourdes, Barangay Pugos Parto, Dakbayan sa Sugbo. Ang ining tinakpan ay lang si alias Joffrey, 62 anyos, e-bike rider, amahan sa gikatahong gibuli ng menor de edad. Samtang ang kining biktima mao sa 13 anyos nga bata o grade 7 student nga puros na nga nagpuyo sa nasoy nga dapit. Sa investigasyon sa kapulisan, matod pa ang kining biktima o ang anak sa suspect. Naglingkod rin ni sila sulod sa internet cafe kauban na sa uban pa nila mga higala. Ingon, kining anak sa suspect ka, gibully sa usa nila, sa higala o gikomprunta ang kining biktima. Apa, nasuko ang kining biktima, Idol Boy, yung mamiti, kinungdan niya, gibulalan, matod pa niini ang uli, ang ulo sa gibully. Bali, Idol Boy, yung mamiti ka, nagtapok ni sila alas 3 pa dyan sa kadlaon. Kasing sa yuhap, mga bata, 12 anyos, 13 anyos, 14 anyos. Ano
0: man yung curfew na to? Huwag man yung na-implementar.
7: Pinood yun, Idol Boy, yung
1: mamiti ka. Mura galingaw na
7: okay, mapapangutan na tabang ano nga naapa sa gawas na sila mga panimalay at kini mga bata. Eh noon sa naa may mga online games yun niya, computeran, nara makadawa, kay lagi walay cellphone. Pero mga pangutan na po tagingon ani ba? Yan ay napatuman ani Idol Boyki, naghilak ni ang kining gibuli. Yan ni sumbong sa ihang amahan, ganing e-bike rider, nga mao ang suspetsado. Kung nasuko na ni ang suspect sa biktima o giduol ni ini. Ang biktima niya, then gibutang sa suspect ang yawi nga lanyard sa e-bike sa ihang kamot o ginong isumbag man dayon ang naong ani nga maong biktima nga ng bully daw, Idol Boy. Ikaw sa abagan kining biktima, hinungdan na sa pagkaangol o pagkabunog ni ini. Tungod ni ini, ang kiniminor de edad nga biktima kay isumbong po sa iyahang nga inahana, Idol Boy, o ipanako pa ang kining suspect ka, mga alas 6 na pasado sa susama gihapong adlaw. Nga, nakihinabi man ni nato ang kining mong suspect ka. Nagkanayon ni ang mong suspect, Idol Boy, na napuno na siya sa mga sumbong sa iyahang anak ka. Sa iyahang pagpangbuli, hinungdan nga wala na niya makontrol ang iyahang kauganingon na ogan nadapog ang biktima apan wala na siya nakabantay. Nga nari siya dala nga yawi sa e-bike. Hinungdan niya nakaangkon og mas nakong bunog ang kaning menor de edad nga biktima, Idol Boyki o mamitik.
0: Pila edad sa giingong ng bully to it?
7: Ang nang bully, Idol Boyki, kay 13 anyos.
0: So ang nang bully si una, ang nang bully, mauni ang katong nahimong biktima, gumikan kay ang nang bully, gisumbong sa papa. O niya, gisumbong sa papa. So ang pap, ang gisumbong sa papa atong iyahang gibully, o niya mo itong gidagmalan sa siya sa kaning maong papa. Papa. So ang biktima nga nang bully, 13, o niya ang katong iyahang gibully una, 12 anyos.
7: Yes, Idol Boyki. Kaya tungod lagi ilahang bulihon ang kinimong bata kaya tungod gani budlot ang iyahanga. Kining sa may pusuran idol boy key kay matod pa ning amahan katong baby pa ni bago pa ning anak ang kining maong gibuli kay wa man daw maputulog tarong ang kining iyahanga. Puso da mo tong nagkanako kay ning budlot idol boy key o gamo na ang hinungdan sa pagpangbuli sa iyaha. Kaya dayon na matod pa po da idol boy key og dili ni mo hatag o piso ang kining gibuli sa kining nahimong biktima kay ilaha man daw nga dapugon, sukmagon, gigawin na to, pasagdan na to sa ama na idol boy king kining mga sumbong sa kining okay, iyang
0: sa, anak. Sa sad tweet, no? Kining inani ba sa mga naminaw na ginikana, no? Magkita kahibaw nga buritso din siya o kalagot unya, without even do, without doing an investigation nga nga. Unso din magkasagin sa kong anak, no?
1: Mangutana, ginusanan.
0: Ang ako sa ba, nga nung kadlaon ni tugot sa mga ginikanan na
1: ilang
0: orasa in town, wee hours unya, imbis nga mamahuway ni mga bata, daw, tabi, nating klase naman, balik naman ting klase. Nag-eskwila baka ni mga bata idol tweeting?
1: Grade 7.
7: Yes, nag-eskwila ni sila idol tweeting. Grade 7 students ni sila.
0: So meaning, I mean, karon ba ting klase naman ron mamitik, no? So what na excuse nga mo ingon nga isang, pero unsa man tong adlawa ni nahitabo?
1: Sabado.
0: Oh, so why klase? Pero ako why klase? Pero grabe hasad nga.
1: Amo to wala sa kadlaon? Oo. Ako galing wala sa kadlaon kung kadlaon. Mahadlok na mga ikaw.
0: Dili ba ang ginikanan ba dili ko makita ang asam to kung anak dire?
1: Dili mo makakay ko na ginikanan nung ang lakuwang malita dire di ay pakitao na to.
0: Inoko ko. Mauna ni Karon, no? Magato ka ng pasakaan na ni siya o kaso idol tweety.
7: Yes, pasakaan ni kaso ang kining maong suspect idol boyki sa tuwang mga kapulisan. Kaya lagi nakalapas mumpun siya sa RA 7610 or special protection of children against abuse, exploitation and discrimination act. Muraga putat-putat po niya ang kaso ng iyang atubangon
0: ng Ilboy. Yung gikuan nung gisakyan ang iyang kasuko kapungot unya siya unta isip hamtong hoy nakasabot bang usay kani mga batan-on ni nanang mga edad kumon but again of course maayo nga kanang mapakgang ba but dili sa pamaagi nga imuhang sukmagon ang bata. Pwede kasabaan lang kasabaan ni mo unya istoryahan nga dili na maayo imong gipangsulti pero mao lagi sa may nahitabuan ni nga nakadlawnan man magka-question man sa tas ginikanan.
7: Karon na no na idol boy key katong iyang gibuli nga anak or katong iyang gilabanan nga anak ni idol boy key wala na no way mo bantay. Kay lagi sa tuwang nasairan kani nga maong amahan maurag yun ang nagpadako pod sa iyang anak tungod doon na napoy lain ang katong inahan sa bata niya. Ang inahan sa bata naapagyod karon sa Cebu City Jail.
0: Yan isang pamilya ha, marang mga questions at tamamitik pero maulagi na kana bang maluoy ta sa bata ba? I hope nga matagaag pagtagad mga sukitig paminaw unya. O lang, no? Importante kaayo ang kanang pa-upbringing sa ginikanan. Usahay, kana bang kung unsa taron dako kayo o role o giun sa tapagpadako, no? Maunay, inood nga pag-istorya mga sukitig paminaw. Sakit na po malandungon nga kining pagka-prison niya, abot pasabutan ang tweet kagahapon sa Father's Day na ani sa prisuhan ka ni Caesar.
7: Nasa prisuhan siya, nagsaulog sa Father's Day. In fact, Idol Boy King mamitik ang bisita ganin niya kaya kininang silingan nga kanagaling naluwi po sa bata kay lagi wala na ikakuyog-kuyog kay sila raman magamahan magkuyugay.
0: Sakit lang pamalandungon no, nga mauna ang nasangputan. I hope nga kanang magunahuna sa dangato ang mga ginikanan sa ilahang mga liho o mga lihok ba nga na ay kana bang epekto nga to sa mga bata.
1: Okay, kung ba't kung ginikanan na Rubiki, maningawa na magkukatawag ilahan ilang mga anak. Ilang mga anak lapas gawas, naglatagaw pa.
0: Kasi lang ba, kanang mura ba nga dapat intact na unta.
1: Okay, di makatawag po tuloy no, nga kulang ba?
7: Ay, na. Tunood. Nga din sa laing bahin, mamitik og idol boy kia. Hindi ko tamo, tabok ta din sa may South Road properties. Kaya katong ni aging simana, doon na tayo nakuha nga informasyon o balita, kabahin po datong namatay nga tenant sa Sakadakong Mall din sa South Road properties. Nakit na ang kiningiyahang gisakyan na driver. Karoon na po da idol boy kia, patay na po da ang kinuusa ka 18 anyos na nagmotorsiklo human aksidente sa dalan. Tabok sa usa ka hotel sa may South Road Properties, Dakbayan, Sugbo, alas 4 sa kadlaon. kagahapong adlaw. Ang kining biktima giilang nga si Yuri Benjamin Gabot, 18 anyos. Mulupyo ni siya sa Barangay Tabunog ng Pensilinsaya. Sa investigasyon sa gihimo sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, ang kining biktima nagbiyahing paingon sa aminahanan na subay sa SRP human may U-turn na po din hinduola sa may enforcement kung asa ni U-turn. Ang
0: maog hapon nga spot to it.
7: Maog hapon ang spot idol whiskey o pamikik. Kaya mo ito, pag abot sa dapit at tubangan sa hotel giyod, ikatahong nawad-anam ni kontrol ang kining biktima sa motosiklo hinungdan sa pagkahagba ni ini o gana kaingon giyod sa iyang hinanaling kamatayon kay dead on the spot man ni si idol.
0: Pero po ito, wala siya kay kwentro, self-accident to iya ha?
7: Self-accident ni siya. Kay tungod po da, matod pa sa security guard niya nakakita sa mga insidente, kusog giyod daw nigdagan ang kining batanon. Kaya mo itong nawad-anam gini siya kontrol. Kaya mo ito, nakaangkon man siya o grabing sa matiyang ulo glawas.
0: Hindi, ayun sa man ang pagka-U-turn niya, tweet, asam siya na dasok diretso, grabe man kusuga.
7: Pag-U-turn niya, kusog siya, naka-U-turn na idol boyki. O ito, pag humaniya ka nanging bulfot, pagyot siya o mayo, dito na nawadaan na kontrol ang iyahang
0: so, nasampak siya no? Sa kilid nga bahin sa
7: gutter. Murag na overshoot yun siya, idol boyki.
0: Grabe ha, uy nga, mausa ba in town ha?
1: Bata, pakisalan ba?
0: Mabitaw ng kagahapon kita lagi ko nga ako'y naka-acto man ni kanaog ko sa kyanan niya kanang kita ko atong disgrasya diri sa may babag no kuan na ni boundary sa Malubog Siraw area kana nga area kana bang dili sad nako maka-imagine ba nga na limbuad niya na ay sakay nga medyo murag minudi na dapat ilang anak niya accelerator sad ba murag self accident gihapon nga natumban pero mo lagi pod sa laing bahay pwede sad nga naglalis kuno susunod sa kyanan. Yang may nalang gani, walay napagan sa kilid-kilid nga mga nagtambay, civilian. Ay, nako. I hope na nag-amping ato mga kaigsuunan.
1: Una ka nalimbo, ay, nagtakilid mo ito, idol, may kilang sakyan ba? Hindi yung saan napagawa.
0: Because, wala, gitabangan sila sa mga residente. Oo, okay. Nagpunsisok man sila tulo sa sud. Baanay na sila gawas.
7: Ay, ita, oy.
0: Maunang amping doon. O, lagi na ito ang ihangyo ninyo nga mag-amping. Di gini mag- kana bang dili
1: ni magpanukono
0: di mi kapuyon sa pagpahimangno ninyo nga to drive defensively niya dili ta reckless ba dapat kuanta kanang maampingon ta maskin gani sa dipata mo biyahe namo ni blue bagets no kanang acronym para nga mahinom dumani mo B brake L lights o mangin ana blue bagets dol no ikuan ninyo ang bagets letter S sa tumoy kay apil sad i-check imong self kung okay baka capable baka nga magmaneho baka kainom
7: at cetera.
0: Oo, so maunang blow baguettes, no? I-go through na nga acronym na anay meaning sa pag-amping idol sa dili pa mo kamada diha sa kadalanan. Hala, sige, ato lang yung sundan ng balita tweet, amping mo diha sa gawas sa bayan idol tweeting.
7: Daghan, salamat idol boy, kaya tuloy pong sundan at uban pang mga posts at ang social media account idol boy, kaya maragubay-ubay, yun ipuro si mga batanon ang mga nalambigit ani kaya ini nga itong i-post po na idol boy, kaya nalambigit po ni sa usa ka mga ay sa batanon 18 anyos gaya po na idol boy, kaya nunggag po yahang kaduwa. Pahit kayo stanan. Tungod na sa duwa, idol boy, kaya online games gaya po na.
0: Pastilan.
7: Pahit kayo. Pero kining bahay na, sad ka na to sa iya sa mga boy plus capsule. Kanunay ba mong nagluya din ha, mga idol? Basin kulang ragin mo sa B vitamins, lunas na bakarona. Kinahanglan kita dili magluya-luya. Yung bakuha din na itong B vitamins na pagkaon, nag-itlog, beans, tuna, saging, uguban pa, pandin na kinahanglan mo gasto. Dako! Kaya sa 20 pesos lang ni mo kompleto na ang B vitamins nga to ang kinahanglan na. Yeah, dahil daghan kayo ni mga ingredients nga sure bulgyod ayol boy kiyog mamitik nga effective and of course hindot sa to ang kalawasan so sama rin sa EXL Coffee Mix 17 in 1 yung perting lami ayol boy kiyog mamitik
0: honestly no maskin kasag asa ko paingon takin ginako mamitik na agi ko EXL Coffee Mix 17 in 1 happy kay ko nga madako ni Sibukid sa dagat sa kalasangan bisag asa di ara oh nabili lang ako ang tasa pero di gin mabili
1: ano mag-init ramo dito sa babaw idol
0: yes so no? Magdami cook set mami dara oh akong ipadungog ninyo oh
1: wow
7: wow
0: ikaduhan na yun ako rumuntaga dol no, sa pamalit na mo og daghan nga EXL Coffee Mix sa 17-in-1 mga sukintig paminaw. Mag EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit gani ini sa mga butika sama sa 360 o sa Rose Pharmacy nyo. Mapalit po online na TikTok, Shopee, Lazada, Instagram, mga social media. Ang ilang page lilian ninyo EXL Makabuhay Plus sila yung mga promo or mga bundles dito Idol Tweety and Amin. O niya gawa sa EXL Idol ayaw kalimot ang capsule o ang coffee. Napod sila yung EXL Black Coffee. O niya ayaw sa kalimot bago, Idol bago. Para sa tutunlan na bina ang panahon ron ito kasabot sa kasabot ka po ang kamaminong ambot na atin siya kapag asa ron ha kay ingon man to nga nikusog ang bagyo pero pa kuan man siya pasakas ato ang sa bahin sa nasod no so kung ang batik yung panahon dol ang pag-init pagbugnaw o niya posible nga magkarat ang tutunlan magkato ang tutunlan maunang mag-immuni plus traditional herbal drink all natural ready to drink everyday Idol Tweety.
7: Yes, kanagyo da, Idol Boy, kininot ka na sa tutunlan na pwede na itong isagol sa ininito. Check, mamitas buong ka, Idol Boy, kaya para mas nindot yun sa ito ang tutunlan. Og effective kayo na. Ilabi nagmaunay, kuyog-kuyog na ito, matagaadlaw. Ang Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Idol Boy, kinamitika, muwas ng suruyon ang ito mga purpose ka pagisana. Lakit na po sa mga susiho ng mga kadalanan sa syudad sa Sugbo, Oga, sa probinsya sa Sugbo, kay Gilauman, Baya, Karong Adlawa, na mabot ang ato ang presidente na si President Bongbong Marcos Jr.
0: Yes, man. Unsa iya, ikaw ba? Sulbita lagi ka. Sulbita lagi ka.
1: Walay, saan naman ko? Supportive naman ko.
0: Ayaw, kayo dapat welcome na ni. Oh, ikaw yun, sulbita kay ka.
1: Eh, wala mo kung kayo ba? Kamari, Desi, ha?
0: Hindi makina ipahibaw yun.
1: No, ba?
0: Okay, for security, man na ipahibaw yun. Hindi man mataka nga mo ingon nga na sa dirihan niya at nga na siya iyang kuwan, anak. Security.
1: Mato na kaanak ko, anak.
7: Dili lang sa Idol Boy Kiyog
1: mamitin
0: pero ang unsay rason tweet unsay rason na abay inaugurate unsay may
1: unsay occasion Idol Tweet
7: kaning taon Idol Boy Kiyog kaning sa Bananga River
0: kapila naman yung balik-balik yung bisita po no
7: kapila na dyan Idol Boy Kiyog hopefully nga sa iha pagbisita ka ron na kaya mahataga na po yun yung pagtagada. Lakit na po, Idol Boy King. Kana yung ting-uwan na raba karun. Lisod
0: speaking of, ako lang i-share ninyo ka to ni Uwan. O kausap ba ito? Adlawang ni Uwan. Sa Bado ba ito?
1: Bado. Sa Bado. No? Yeah.
0: Kanang naatay info nga nakuha dyan sa Kapo 4. Nga wala ito na agian. Dahil ito ko, nabutang ba ito sa city to na busy magunta sa ito ang Father's Day. O niya, naipahin kanang pasakar dito sa Manipis Road, Idol. Gikan kang Kapo 4. Nga nahulpa na po, no? Nahugno. Gikan sa Bukid nga bahin paingon sa kanang tunga-tunga nga bahin sa kalsada so wa nagian pipila ka oras kun ya una pa na
1: basta tinguan din niya ay do week no dali ra mo ko na
0: oo pero ay hug nga matagaag pagtagad nilang Mayor Sam og ni Kong Rhea hinaot pa pud no kay si Bako ba og naay mapuruhan ba si Bako lang ha
7: Pinoo
1: timingan ba matimingan
7: oo kaya usap po sa inyo ha nga gian ni Idol Boy Kiki kaning iha pag inspection na sa kaning ongoing works gani din sa may Metro Cebu Expressway sana siya lakit na ang kining walang gutom kitchen in Cebu
0: Sundita yung kay ka sundita kay ka ha
7: sundita kay siya pero
1: wala na to mga ano lang ko sa kanya Idol Boy Kiki Idol Boy Kiki bilang ako
0: sumbong tigang antik ko
7: sugato na to sa masipang
0: Of course, isa lang ito ko masulti ala sa mga nagpaminaw. Ikanang whatever ang feeling ninyo, feeling bitter, feeling welcoming of the president, actually, these things are normal. Nagot ka, nakauyon ka, but at the end of the day, para nakuha sa mga naminaw karon, let him be because that's his job, no? Wala, sige, kaiyam ng trabaho diha. At the end of the day, ang atua diha ang output. Ayaw mo pailad nga, sige lang mapakita, etc. But at the end of the day, kayo ba mo wala insaktong impact? No? Ang atua diha nga, ang presidente nga makadeliver sa og saktong impact. Pero di lang po nga, di na nato sa tugtan nga.
1: Sumbisita.
0: So, ikaw, mamitig ba? Sundita na kay ka.
1: Really, ay? Bota na na. Idol Boy Kid. Bota na mga ko, Idol Boy Kid.
0: Sumbong kita kang attorney Claire.
7: Kukiya kay para musugat.
0: Isumbong natin kang attorney Claire
1: Castro. Hindi kayo wala mabukulain form. Nga mara di ay
0: si Pangulo. Hindi na report na na.
1: Oo ba? Kaya for security. Kung ako nakurat ba? Maroon ako nakurat. Ah, bang isa?
0: Hindi na mo close.
1: Pauna, close me.
7: Pero kaniya, detectan, kay Shobita ka.
0: Pero I hope, ambot lang ha, para nako kung si PBBM nasayod ba ani, I hope nga, kanabang magnaapod siya'y tinuod giyod nga feel ba nga, unsa de ang pulso sa katawhan nga to niya. Kay para makahibaw yes, sila, kung sa may angay nilang usbon. Kay kung dili sila maminaw, ana, ambot lang ha, kay siguro, maingon ang uban nga, adili magod, kay kasagaran magod sa Visayas, Mindanao, Idol Boy, kay Duterte, no? Nanahin mo, ingon na, dili, gid na, Duterte country, daghan gapon ming BBM, daghan ming Hontiveros, whatever, nasa inyong nahuna ron. Pero para nako, kanang as a leader ba, kung makuwang taong feel, gani, ana, nga, unsa man day feel sa imong mga tao, or feel sa imong palibot, kung kakuwang ka lang, ingon na, okay naman, me. Murag, di gid na okay. Kinahanglan yun nga na ay makahunghong niya nga PBBM mauni ang pulso dari na pita. I hope nga makarespond po sila accordingly, no? Kinaot pa. But ato lang na sundan tweet. So karong adlaw, expectar siya nga mabisita sa Cebu. So ato lang sundan kung sa may mga maayong balita. Kaya hang bit-bit mamitik, ha? Ayaw lang kung kuhan niya.
7: Ay,
1: good! Ay, very good! Maganda ko morning. Ako Monday morning. I don't wake you. I don't tweet.
0: Pagkahibaw ni mo nga.
1: Nagkala ba rin siya?
7: Ano pa maka-question ta, etcha?
1: Wait.
0: Di man mo, pugnan man mo tweet. Ang media kay created mang kaayo ang mga pangutana.
7: Lagi, unta ka ng dili lang pagtudlo-tudlo.
0: Anyway, ilahasan ang pamahag. Kasi sila may naa sa pwesto ron.
7: Pero ang mga tao, pag yung title mo, hindi para delete sa mga.
0: Ang nakakamang tao, nakasabot sad. Doi biya sa nagyahang sa mga surveys, doi biya yung rating.
1: Tibugsok biya.
0: Tibugsok, uy. I hope nga, iya, punta nang i-feel ba?
7: Nga, ano,
0: pinood, kung gusto gid ba, no, kay listen, wa may growth, kung dili sa tama, para na kuwagi growth o dili maminaw og feedback mo ragid na. Kung di mo maminaw do mo stay ragid mo diha, stagnant ragid mo kung di mo maminaw og feedback pero nga ni ari siya mami usa ito imong na feel mami
1: ganang ko lang neutral lang
0: ala sige tet up mo na sa gawas sa bahay na Idol Tweety
7: dagan salamat Idol Boy PM mo kalimot pag like o pag follow sa itong official Facebook page mga idol ang IFM 93.9 Cebu alang nga sa itong uban nga mga balita sa IFM. Kini ang Idol Cities IFM 93.9. Di ka po ganyan sa pagkatudunago ng balita. Tatak IFM balita.
0: Ito ba? Sulita kay ka nga muabot ang presidente.
1: Ay, very ay, good akong morning, your Idol Mikey.
0: Sundente ka, attorney.
1: Kabaw ka, Idol Mikey. Oh. As in, lami kaayo ka akong pagmata ganina. Oh. Ako magsulo diri.
0: Unya?
1: Oh, wala lang. It's normal. Normal na yun.
0: Ay, nangutana si Dang Abiliana na kadto na kag-mount na upa. I think katulo na Miss Idol Dang, katulo na ko nakakat-kat
1: o mount na upa. Idol Mikey?
0: Naga.
1: Ah, okay.
0: Guwapa kay na dito, mamitik. Oo, guwapa kay na og view dito, Idol Bay, ang mount na upa. Oo, pwede ka na i-motoron na part na pagpisag yung agdan.
1: Green pa kayo mga kahoy dito.
0: Yan ang ginito niya. Ang campsite dito sa Duhat.
1: Mugnaw kayo, Idol Mikey.
0: Ha?
1: Mugnaw kayo
0: dito. Kinatugnawan. Pwede ka ipaligid dito.
1: Ayaw sa?
0: Para
1: ayaw sa
0: Idol B, happy Father's Day.
1: Happy Father's Day, Idol B!
0: Siya ang amahan sa merkado.
1: Ang amahan sa merkado!
0: Ang amahan sa research.
1: Research team, oo. Bitaw, no? Ang hari-hari sa research team.
0: Hari-hari ko, no? Pero maldita kasi Idol B, oh. Pagkibola ka sa PBBM.
1: Ay, wala, ay, ibutar ba ako niya, Idol B?
0: Ay, ako na, ikaw magsabang kasi akong ibutar na bahala.
1: Ako ba magalini ko nga? Masin pa di ay, no?
0: Pero,
1: ay, tinuog ko.
0: Niya?
1: Pag-ihilit ka ba yung kundong kagalan lang? Kau na makawin
0: siya. Silent! Ang toras, no?
1: Ano ang mga idol? Ganitan ako sa itong live.
0: Alas 5.
1: Try sa insight at kamuntagon.
0: Pero lagot yung kana. Stand by doll, alas 5. Try na isa-is na.
8: That Time Check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: This Time Check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
11: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS 93.9 IFM.
14: Apong magpunin!
15: Aykol!
16: IFM, baamo na!
17: Sugdi ang adlaw nga puno sa paglaom o gugma sa Diyos. Painit o pamalando.
0: Ning adlaw nga Lunes, Hunyo 22, mo kinato ang painit o pamalandong karubuntaga, Dol. Atong sugdan ang ato ang kabuntagon pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa pasalamat sa Ginoo.

0: this? Gisapot lagi ka? Period ni mo sa?
1: Duh, I'm not in the mood.
0: Unsay gamit ni mong napkin?
1: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
0: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
1: Ha? Huh?
0: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
1: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
0: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner. Sis, asa mo ka?
1: Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, ramaday ang tubag sa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang ako ngayon. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
2: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores sa supermarkets and grocery stores.
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha tag-adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
10: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
11: 93.9 IFM.
12: Pumbang parne.
13: Aigol! Aigol!
14: Ay, balita. Suertres ug lotto results.
15: Idol, sueltres result alas dos,
16: nueve, nueve, uno.
15: Idol, sueltres result alas cinco,
16: siete, siete, cinco.
15: Idol, sueltres result alas nueve,
16: uno, tres. Cuatro. Idol, nakaigo ba?
17: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butinga sa iyong lugar. DTX 500.
18: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. Oh. DTX 500, duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
17: DTX 500.
19: Mabalik sa mga butika.
20: Set Health Testimonies.
21: Health Testimonies.
20: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Set Cogon Herbal Capsule og Set Panyawan Plus. Siya naulian.
22: Sakit na jud ayo akong kilid nga naka hindi jud ko dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon og Panyawan. Ibalik dayon ko kawan ni Kalisa Jus na wala. Wala na ko naka patik up ay wala na ko gibati nya kaantog karon nag minute na ko. Antog karon ayo ko humikan sa Kogo ng Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin ka na kapin. Sabay na bis ka.
23: Tuhon. Siko. Hawa.
24: Aga.
23: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
19: 93.9 IFM.

0: Ako di ay si Rony Bubuydiba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Kaprimio, sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa niyo.
1: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsyang napagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3. Dito ako, believe.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo.
9: Smart 2.
8: Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart 2.
8: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
12: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
11: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
13: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
14: Umay sayop sa akong gisulod tigod. Sukad lang nga nahibaw ako mga classmates kung unsa klase nga pagkatawa akong amahan. Inala kong ginang nga bayot sab ko. Ang pirmi ko lang palaguton. Sultihan dyan nila. Bisan unsan lang. Maunin nga anin na akong naong kay ilapanan ko lang akong kagalingon. Dili na magmalinaw na akong kinabuhi.
15: The Bubot Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
16: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
17: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ng imong anak!
18: Noel! Nasakit na ang bata ko! Agay!
17: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
18: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
17: Haydi mayo! Kiniang angay ka nimo!
16: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
19: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
20: Ang idol kong FM
21: 93.9
22: IFM balita
23: IFM bago na
24: ang bossman cute gihan Idol Boyki, Market Man on the Run, Idol

0: headlines karon.
1: IFM Balita.
2: Pizza 22 na sa buwan sa Hunyo 2026 adlaw nga Lunes. O kini ang uluhang tudling sa itong mga balita karong buntaga.
1: IFM Balita.
2: Bagyong Francisco nga ana-ana sa typhoon category padayong nagkakusog samtang nag-irog sa mihanang kasadpan nga direksyon na
1: IFM.
2: PNP wala mo kumpirmar o wala usab mo himakak bahin sa giingong warrant of arrest batok ni Senador Rodante Barculeta.
1: IFM.
2: Samtang sa balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor Archival anda mutuman sa kamanduan sa DENR 7 paghawan sa South Road Properties kung SRP gikan sa mga basura.
1: IFM.
2: Samtang mga mag-uuma sa Sugbo makabenepisyo sa minilyon ka pesos na balor sa irrigation projects sa NIA 7.
1: IFM.
2: Atong oras sa IFM Dol. Alas 5:59 ang detalye at ang ikanong taon-taon musunod. Stand by.
3: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
5: Ay, balita! Suwertres ug Lotto Results!
2: Idol, arita sa resulta sa Suwertres ug Lotto, mga suking tigpaminaw. Ato i-check, mamitik, no, ang resulta sa Suwertres ug Lotto. Wala pa'y gasa, mami. Nawala, the AC, ano. Pero naamagod tatay, nakaschedule nga special nga gasa ron.
6: Basta mabalik to, nga uni-check sa gawas.
2: Kay, murag ko anto, mami, ka ng breast cancer to ang patient, no. Ato tagaag pagtaga, dol, unya. Nag-uulang ko, kay natay gitabangan sa mga niaging simana, ni message na ko sa niagi gahapon man to, or Sabado nga nitaliwan ang pasyenteng atong gitabangan. So, ato ang pasubo, again, no. Sayod ta nga, igura kita sa pagtabang, pag-ampo, bisag unsang mga monetary assistance ang ato ang matunol at maulagi na nasayod po ta nga na apoy na ay Ginoo na ay hinulaman ang ato ang kinabuhi pastilan. Arita sa resulta sa Suwertres ug Lotto, mga sukintig paminaw, ato sutaon ang Suwertres ug Lotto nga resulta. Unahon taning sa ato ang pag-recap, Hunyo 21 kagahapon sa Ultra Lotto, 6:58 kagahapong adlaw, dol, 6:58 Ultra Lotto kagahapon. Winning combination, we have 15, 5, 45, 11, 17, 39, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, June 21 gihapon, 6:49 Super Lotto. Winning combination, we have 44, 13, 27, 33, 24, 42, 10,
6: gihapon, wa.
2: Okay, wa. Arita, sa buhang,
6: arita na to, recap sa Suwertres gahapon sa alas 2, Idol Boy Kid. Kani, alas 2, 991. 9, 9, 1. 9, 9, 1. Pagkala 5 kay 775.
2: 775.
6: Hapit ko kay Go.
2: Sunod.
6: Pagka alas 9 kay 134. Hapit ko kay Go.
2: 134. Saan na now?
6: Hapit ko kay Go.
2: Talabing kumutong. Unahinay lang, Idol, ha? Stay put, standby. Pero sa dili pa, mami, ato i-congratulate, no, ang managsuong Carlo and Eldro Yulo, ang Yulo Brothers. Kana bang may kuhan sila? May pakitang gilas mamitik dito sa kaning, unsay tawag, ani, kanang Asian Championship nga gymnastics doll, no? Unya, makabilib kaayo si Carlos Edril Yulo, ang ato ang gold Olympic medalist. No? Uh-huh. Olympic gold medalist.
6: Wow, siya na yung mga ordag eh.
2: Actually, mami, sa oh, di ba, katong tala na hitabo, no? Kay pareha mo sila lagi trainingan. Kung imong talaon ang purma ni Carlos Yulo, mura-mura po o ganyang igsuon na si Elbro. Unya, makalipay kaayo kay puro sila in one podium. Apuro sila naka-podium finish, bronze ang iyang manghod, o niya si Carlos Yulo na gold.
6: Wow!
2: Mao magin ang strength po ganit ni Carlos Yulo kaning sa unsa ning event kaning floor exercise. No, maugid ni ang iyahang...

0: 15.7 ang iyang score sa Asia Championships dito sa China. Unya ang makalipay ba nga sila duha sa iyahang igsuon, nag-share sila og kana ba na lagi sila yung mga hulagway kaning nga nagbitbit sila para parehasos. I hope na magkuan na lang sila yung mga usa na lang mo kay parehabe kay Mugnaw.
1: Lagi?
0: No, pero among ito, kasi ito pa nga silang mama nga mo na issue na hinunaan eh. Yeah, pati kayong mga tao ba? Mga tao, nagbasa kong comment, yung nga, apal, doon nasag si mami. Ano pa na lang kuan ba?
1: Pero ang paganda yun yan ang kamanghuran Idol Boy King.
0: Nga mapapariha sa iyahang. Unya, kaya mo ka asa taba proud? Ani, kaya ka nga ang coach niya katong taga-hipodromo?
1: Ay, oo.
0: Yes, katong upaw ka. Say, nalimot ko. Kuna, arigin ni nasa ito ang sibianan na
1: bisita ka
0: rin sa interview kayo ni Attorney Rufil.
1: Oo.
0: Nang kaning ato ang coach nga gikan sa Cebu. Ito,
1: no?
0: Maka proud ka ayo nga mo iko. Kay gymnastic, kuan man, gymnast masaning bata ah. No, na lumad nga taga hipodromo diri sa hipodromo Cebu City. Pastilan mga higala.
1: Atong oras ka mag-gymnast da.
0: Mao balhin sa timong gibali atayan gud. Atong oras sa FM do.
1: Sa is 4 na.
0: Agud si Kahi. Sario. Stay put, standby kay again congratulations to the brothers Eldro and Carlos Yulo alang sa pag kana bang sungkit og nindot kaayo nga kanang kadaugan dito sa China atol sa Asian nga unsay tawag ani kanang championship, no? Asian championship, Asian championship sa gymnast. Congratulations sa ato ang mga proud kaayo nga managsuon atong oras dool.
1: Alas 5 na.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That song was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Mapugnan pa ni.

0: taga Pahina Central ko nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Og gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo og sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pang-adlaw og nakoy lakaw og padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!
1: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike? Tubag! Adto na sa kasaligan ug pangmasa, ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon at sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories, and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa! For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike, or cityavenuebike.com or call 254-5287. Pwede po tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
3: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwait Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati din sa radyo. Itong pag-abot, ipatumal ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
6: Makabuhay.
7: Ang idol ko FM
8: 93.9.
9: IFM. Balita, presyo, merkado.
10: Idol, atong oras sa IFM, alas 6:09 na sa buntag. Atong sa taon, gikan ni Idol Bay, ang preso sa ato ang kamerkaduan. Karubuntag, Idol, kumusta ka, no? Waba ni mahal nun, Idol Bay. Kumusta man ang mga preso des merkado ron? Ato i-check ni Idol Bay.
11: Automan Report.
12: Marketman on the run, Idol Bay.
10: Yes, Idol Bay, kumusta ang preso sa ato ang kamerkaduan karon?
13: Ay, Dengboy K, good morning, good morning, good morning, good morning, wala lunes na nga pizza with the day, buwan sunyo, this mean binding size, ay Dengboy K, karutuhura, no? Ato ang nagsusi, kinang presyo sa itong mga palalito, no? Kagahapon, papunta ato ba itong isusi, itong mga dry goods, no? Itong mga mantika, kamay, asin, no? Yung karon, Arita itong gisusi, kining precious pipila ka mga seafoods nagikan sa na mismo sa Mandawi City Public Market. Itong gisusi, Idol Boyki, ang anduhaw, ana sa 180 matag kilo. Ang kining bakasi, tag 180 ug ang bangos, 200 sa matag kilo, ug ang barilis, 150. Barungoy, 140 ang baho, 140 bilong-bilong, 180 ug ang budburon, 220. Bulinaw, 140 ug ang Carabalias, 200 sa matagkilo. Niya mo paborito ang katamba, 420 sa matagkilo. Ito ay kayo. Gingon man kining kilos, anas sa 280. O ang kining lambay, umahalag yung lambay, Japanod, 500 sa ang matagkilo ni ini. O niya, lato, Idol Boy, kailan yun. Ikaw, lato, ron, 200. O ang kining balis isda, no, mamsa, 450, maya-maya, 50 mulmul, o ang pampano, 450.
10: Asa ganun yung Mercado Adolbe?
6: Mandawi.
10: Mandawi ni Mercado. Oo.
6: Nya antuloy tuloy ligaya gyapon pang 60 na kilo ba dagsa antuloy ron idol boy. Upar.
10: Mo ni barato barato.
6: O nabantaya na to, di ba kay mahal ang isda ro no? Atong may amila pa yung Sabado, may aking semana. So Sabado bisan pa man nga doon na bitay lain nga panahon no or doon ay tropical storm no. Isa to kay no. Kanoon, kumragili so, siguro kay baluron kay gumikan kay di ra man kay mahal no sa to nabantayan. Kada tong Sabado. Nandot karon.
10: At least idol bay no kay maayo man sad kani atong kaonon ay di mo sige baboy or mga process nga pagkaon na dapat healthy ta.
6: Na kay murag luya man gud kun dili gud inani imong pangaonon dili utanon dili
10: kira kag mamoy-mamoy dihang dapita ha.
6: Ano di ka pag kaon sa karne dagangan nga karne manok no luya sa imong panglawas.
10: At anyway, muna, healthy lang tala. Binas mga tatay ron, Idol B. Happy Father's Day. Sana all.
6: Happy Father's Day. Maraga, wapa mo mahuwasing uban ron.
10: Wapa na huwasing. Nagunsa de, kato kahapon di. Ay, wapa mo na huwasing. Kung doon mamitik, ha? Ano ba na, mami?
8: Ganun nga, Idol B, daw sa ka?
10: Ano wapa na huwasing kahapon?
6: Sabi si Junior, but ka ada, no?
10: Si Sario.
14: Ay, ay.
10: But anyway, at least, Idol B, no, sa mga naminaw ron, sayod tang, medyo naagay kanang pagmahal sa presyo sa mga kiniabang ato ang isda pero bubinta gid ni kay kwan mga good healthy fat healthy fat no indot nga protein sad nga source ang isda. But anyway, amping dia sa gawas kabahin Idol Bio niya, padayon ka sa ito ang pagpanghatag upang premyo pahalipay.
6: Tada, no? Basta masakpan, namino, basta FM 93.9 dahil sa iyong radyo. Kadawa sa o ga-rapple coupon o rapple ticket, ha? Karoon na ng bulahon, karoon nga pizza 26 sa Hulyo. Niya basta EMDUH pizza 61 tura magkadawa ito. Buga, chorizo.
10: Kana.
6: Balak buwas kabahin, no? Dari kaupan ka pa ito, research team sa 2HPRM sa Bukunin Idol, Lambayan Market Man on the Run, Idol B sa 93. 3.10 FM di kapugnan sa bagatun sa unang balita tatak IFM balita o kinibahin naghihatod sa pagkato sa Liver Aid Pro Silimarin Plus Multivitamin mag liver up na Liver Aid Pro.
15: Kinimbahinag, hatod ginato sa Liver Aid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo, guban pa. Makalimutan usahay sa ubang mga sakit nga muigo sa atay. Gumingka sa stress, mahiligon sa tambo ka pagkaon ug alcohol. Kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver. Dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise ug pagtumar og Liver Aid Pro. Sakto, Liver Aid Pro. Lahi nga Liver Aid adunay silimarin, dugang vitamin sama sa B1, B6, B9 ug B12. Dugang nutrisyon para sa mas ligon nga proteksyon. Kini nga Pro, ang Liver Aid Pro usa ka hepatic protector gawas sa proteksyon nagtabang kini pagkaayo sa liver injury gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pagregenerate nga mubalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang Liver Aid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag Liver Aid Pro na pro liver protection, pro health, pro treatment, basta healthy lifestyle. Liver Aid Pro na mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug, ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag liver up na Liver Aid Pro.
16: 93.9 IFM.
17: Mapugnan pa ni.
18: Ang idol kong FM
16: 93.9
19: IFM. IFM balita, weather.
10: Idol, atong i-check ang pag-asa Visayas. Kumusta man ang lakat sa ato ang panahon no ato ang tagaagpagtagad mga sukidig paminaw. Unya ato ang hibaw-on ang lakat sa ato ang panahon karon kauban ang ato ang higala from pag-asa Visayas. Kinaan ra ba sa Turner Field?

0: Idol, nasa Pekastin niya karon atong higala from Pag-asa, Visayas, si Ma'am Janina Marte. Atong himaon, o kumusta ang lakat sa panahon? Yes, Ma'am Janina, doon na tayo monitor nga bagyo karon. Kumusta man? Usa may epekto ni ini sa tuang nasod, ma'am?
1: Kayong buntag, DJ Boy E, o sa kong pukingsig paminaw matong latest update, bahin ani ni Typhoon Francisco. So as of 3 a.m. today, ang sentro ani niya kay nanadinha sa may 725 kilometers. Sila ang bahin sa Tagigaraw City, Cagayan, o nga nagigit kung sahan ni doon sa sentro nga mabot o 140 kilometers per hour, o gasinas nga di mula pa sa 170 kilometers per hour. Kiniga pa erog pa kasadpan ang hinang kasadpan sa gikus doon na 30 kilometers per hour. Wala ni direktang epekto din sa Kabisayaan o kining southwest monsoon ang makadadala og mga kauwan-uwan din sa Visayas, Mindanao o Palawan. So, naglapuntay mga tsansa ani mga pagbaha na ito, hilabi na din ha sa mga low-lying areas. Mm-hmm. O kining landslide din ha sa mountainous areas, hilabi na o sinati kita ang mga kusog na pagbunok sa uwan. Para naman sa kahintang sa itong hangin o kadagatan, ang Tibok Visayas kay makasinati gapon ng hinay na ito na sa kasarangan na pag-uro sa hangin na magunikan sa habagat ang kasagpan, di na itong kadagatan na sa hinay na ito na sa kasarangan ang kahintang. Yung hisa subo at ang kadagatan kay Nitaog, ganun ng alas 4.36 sa Kadlaon o muhunat kiniunya sa alas 9.56 sa Buntag. Temperatura nato nakikinig sa 27 at sa 32 degrees centigrado. At ang haring adlaw kayo mo sa lapun ng alas 5-8 sa gabi. Kung matang lito, sure update, di kang direct sa buwakan sa DRS si Pagasamaktan. Kini si Janina Marta ngayong buntag, huwag dagmang salam.
0: Ma'am Janina, kini na sinati nga pagdagom, tutaligsik nila sa sugbo. Ang sakit hinungdan ni ini, ma'am?
1: Kini nga itong mga cloudiness sir na nasinati atong gahapon po kung kini atong mga kauwan-uwan na masinati kay tungod niyo sa kining habagat sir.
0: Dagang salamat Ma'am Janina, amping mo sa Pag-asa Visayas may buntag.
1: Well, sa tayong sir may buntag usap.
0: So maski na ay bagyo mamitik, no, ang habagat gihapon may naka-apektar, dili na sa sariling directly affected ta ning bagyong Francisco Pastilan. So amping ta kanuna idol, standby. Musunod na si Attorney Rufil, standby una. Dere sa programang IFM,
2: bango na!
3: Ang idol ko FM
4: 93.9 IFM.
5: IFM, balita lokal ug nasyonal.
0: Muabot og 1.59 ka milyon ang mga individual nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao base sa data gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Matod sa NDRRMC, ang maong ginaghanon naglangkob sa kapin 377,000 ka mga pamilya gikan sa 580 ka mga barangay sa Davao Region ug sa Sargent. Adunay kapin 22,000 ka mga tao ang anaa sa mga evacuation center. Samtang kapin sa 63 ka mga tao kay 63,000 ka mga individual ang anaapod gawas sa mga evacuation centers. Samtang subay sa validation na gihimo sa nga data sa mga nakalas, iusab kining adto sa 77 inay 78. Samtang muabot og 1,339 ang mga nangaangol, adunay 31 nga pabiling missing.
5: IFM balita.
0: Gipaabot nga tapuson karong adlaw o kahaugma ang pre-trial conference impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte matod ni House Prosecutor Chel Jokno. Dili lang ang prosekusyon ang muhimo og markings sa mga ebidensya kung dili na apil na usab ang depensa. Ang pre-trial conference nagsugod niya itong Hunyo 18 og magpadayon kini karong adlaw. Ipasalit ni Chokno nga ang marking sa mga ebidensya dili makaapekto sa unang gitakda nga Hulyo 6 nga pagsugod na sa impeachment trial batok ni Duterte.
5: IFM balita.
0: IFM balita. Naabot pinaagi sa duha ka grupo ang 24 ka mga Pinoy nga na-detain dito sa Russia atol sa 9 ka mga buwan human sila na biktima og illegal recruiters. Ang unang grupo naabot ni atong Sabado sa gabi, samtang ikaduhang batch kagahapon sa buntaga, gisugat sila sa Ninoy Aquino International Airport ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ug uban pa mga personnel gikan sa DFA, gikan sa Krasnoyarsk sa Russia. Ang mga Pinoy ni biyahe paingon sa Bangkok, Thailand, una naabot sa Pilipinas. Una nang gibutyag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. atol siyang pagbiyahe sa Russia nga gitugot ni Russian President Vladimir Putin ang pag-release sa mga Pinoy. Baboy nga natanggong tungod sa immigration issues.
5: IFM Balita! IFM Balita!
0: Wala ikumpirmar, wala usab ihimakak sa Philippine National Police ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta nga nakadawat kini og impormasyon nga aduna nay warrant of arrest batok kaniya. Matod sa PNP PIO nga si Police Colonel Allen Rico ang pag-issue og warrant of arrest butang nga iya lang sa korte ug igo lang mo serve niini ang kapulisan kung anaaman inungdan nga dili sila makadinay o makakumpirmar sa pahayag ni Marcoleta. Gipasali ginuoni ko ngadto sa publiko nga kung aduna man sila'y madawat nga warrant of arrest kanunay nila kining iserve o ipatuman nga subay sa balaod o sa katungod sa ilang arestuhon. Samtang si Interior Secretary John Vic Rimulya na ipasabot nga aron maisuhan og warrant of arrest kinahanglan nga adunay ma-file nga kaso sa Sandigan Bayan apan wala siya'y nahibawaan nga adunay kaso nga gipasaka batok ni Marcoleta.
5: IFM.
0: Atong oras sa IFM
2: alas 5.22 na.
0: Stand by kay musunod na Attorney Rufil straight to the point 3 sa IFM.
6: Mula noon hanggang ngayon ikaw ang pinag-

0: 93.9. Idol, manamilit na midol. Salamat sa pakiguban, mamiti. Kaya thank you sa mga nakauban nato itong Sabado alang sa ato ang Bida si Tatay 2026 na celebration, no? April celebration. Congratulations sa Team IFM and DYHP. Partners sa Don Macchiatos, Don Lemon, IPI, Bioderm, Efficacent. O dyan, iuban nato ang Pundok Barbero sa Subo. Napaigi panghatag ang EXL Coffee o EXL Capsule. At mga bugas mamay. O dyan, ang hatag sa taog jersey. Gikan sa sisas. O niya, nawa na late gamay ang 1877. Naapot na ipanghatag ng mga hygiene kits, mga patis og suka, kundiya,
1: lingawan nila yung hygiene
0: kit. Oo, makalingaw pa.
1: Pagtanaw mo sa mga tatay, no, nga, nagit lang naman bit-bit ba. Kaya salamat kayo sa taga-sitio Kamagong Lahog, may buntag ninyo diha. Kaya sa may San Roque, Banawa, mayong buntag, may buntag. Kaya sa may Guadalupe, good morning.
0: Og sa salamat kayo. Tibuok, Cebu City, Bukid Man o Patag, mga Mandawi City, Lapu-Lapu City, mga taga Cordova, taga Bohol, ato mga higala sa Talisay City, ato mga insuunan diha sa San Fernando, Naga City, mga taga Mindanao nga naka-tune in, ang mga taga Consolacion, Liloan, Danao City, ug uban pa na maabot sa kauhat sa atong Sibya, Adoy Caballes, Banawa, Guadalupe, Lanog kuno kay IFM, si Ma'am Adnil Dignos Camputhaw, Cebu City, Lanog kuno kay
1: IFM. Si Tatay Conrado di ay, Tatay Conrado Idol Wiki nga kusog kay maminaw na to. O si ang iyang wife karon nga si saan naman to ha? Si Ma'am Flora Olaiba dahil sa City of San Roque, Badawa. May buntag, ma'am.
0: May buntag, Miss Sir Lloyd o ni Miss Reb o kauban si Baby Seb. Atangi, atangi, atangi.
1: Sir Osorio.
0: Osorio. Hindi, lain sa to. Ang Osorio family, mausad to si Sir Jacob o si... Si pangarating text na to, di ba? Si Jay, man siguro to yung papa na si Sir Jay, si Don Jacob. O, to'y permitik saan, sir, nabunutan mo duha.
1: Pamudyan duha, sir. Sayang sa ayo, sir.
0: Napo, og lima kakilo, unta to.
1: Una kay lima na yun, ikaduha kay katong napo, si Sir.
0: Si Jacob.
1: Jacob.
0: Pastilan niya kaghapon sa datay gipangtunulan atong online winners, ang usa taga Mambaling, ang usa taga Basak, no? Sa papre premyo gihapon nato pinaagi sa ato ang Bida si Tatay promo na po kakilong bugas unya na apay 500 pesos cash na apay box of cupcakes guwapo kita ka sa mga cupcakes gikan sa Chef's Cakes.
1: Salamat kayo.
0: Salamat kayo Chef's sa naghanag sud sa cupcake kita
1: ka. Oh, si naglaway ko ano Ricky. Wow. Bahalag matulsay na sad ko.
0: Ayo. Unya again salamat salamat kaninyong tanan si Brad EJ kanin kusog kay IFM Idol Boyke na minaw sa may bar cramps. Kaya ibabaw sa Starbucks. Pwede ba Starbucks? Unahan na naman may pawala. Katong padung ka ditong Spartan Trail na ay hindahan diha lanog kayo na ka-IFM. Kusog kay IFM Idol Boyki. Paka baya ang radio dito. Salamat, salamat, bar cramps.
1: Salamat.
0: Salamat mo ragtisa. Pamit siguro ng area. Salamat dul ha. Sa mga nagbiyahe ron. Salamat. Ano yan sa Attorney Rafael on a Monday. Straight to the point 3 sa IFM. Bye-bye for now, dul.
1: Bye!
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
3: May higala ato na nalantawan. Parihan ay may higala sa binirahay. Ni adto mga higala nga June 3 nga kinini ang ilang gibutang nga Senate President pro tempore mga higala si Win Gatchalian. Ang gibira ato duha gyud. Wa man mabulto pagkabira. Si Chis Escudero og si Joel Villanueva wa mabulto. Natanto man, ha?
2: Straight to the point.
3: So may hinungdan nga gipahauman mahigala sa Abilino case. Kini karon 2/3 votes, 16 gyud ang gikinahanglan. Di gyud gani makabirag 16 pahauman lang sa gihapon ha. Ato ning i-discuss mahigala karong buntaga taga tarig pagtagad sab sa atong pabanuman ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Samtang sa laing bahin dito sa abroad, US President Donald Trump ni hulga nga mo atake pagbalik sa Iran kuno galing mahigala padayunon gyud sa Iran kay matod pa misilado na sab kini ni pahibaw na sab ang tiran nga ilang siladan o gisladhan na mga higala pag-usab ang Strait of Hormuz.
2: Straight to the
3: point. Pagtagad lubuntaga mo man ni nakamahal mga higala sa atong gasolina sa atong krudo, sa atong mga produktong petrolyo, gumikan sa pagsilado sa Strait of Hormuz. Unya, mumahal po ang uban mahigala mga palaliton. Kadugayan mga kaigalan, gipahimuslan lang sa ning Strait of Hormuz. Bisan pa mga higalag, mubaligya lang o kinhason. Bisan pag mubaligya lang o lagutmon. Bisan pag muadto kas punuan sa manggahan, ngayon, ni mahal na. Ano ni mahal man? Kay tungod sa Strait of Hormuz. Naon sa bang kalakihan, nga waman mo gasto ni gasolina. Kami pa magani, may nianhing anong na-appeal mga Strait of Hormuz, ane? Kata ni pagtagad rubutaga sa ato papatuban usap nining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Kini uguban pang mga isgutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah.

0: Idol, at tong oras sa IFM, alas 6:32. Again, thank you kaayos sa itong mga kauban sa buhat, no? Dinhi sa ito ang sibianan ninyo pod. Alang sa pagsuporta sa ito ang gasta sa IFM sa Idol Bisad kagahapon, adunay gitabangan dol. So padayon lang ta, bisag unsa may mahitabo Idol, malisod o masayon ang panahon, magtinabangay ta. Itong oras dol, alas 6:32 na ayaw kalimot. Ato sa kauban ang EXL Coffee, Coffee Mix o EXL Black Coffee, mga idol. Unya sa haplas pod arita sa SED Liniment Oil, SCED, tatak SED Marketing, tatak magaling ayos sa kalintidol ang City Avenue Bike Shop. Yung kasuporta na ba na sa ito ang mga papromo at ito ang mga paraffle, City Avenue Bike Shop sa may Manalili Street. Ning atong dapat sa subulang yung kasilag ka ng bike pang bata dol, mga push bikes, ka ng mga na-ay training wheels. Adto na mo sa City Avenue Bike. 6:33.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni.
6: Said Health Report. Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kag uskabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
8: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
9: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
12: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
13: Maulan man, no worries. Naamoy ko lubang damit.
14: Charm, sap, car, pamumpong makabloom. Tanggal amoy kulong sa pangon ng charm.
15: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumakabloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
16: Ang idol kong FM
0: 93.9.
13: I FM.
0: Idol, atong oras sa FM. Alas 6:31 na all gitawag ug ma'am. At pagpapinan sa Trainer Phil, kay doon na naman tayo mga police reports nga gipang at asikaso sa mamitik no amping taon ta sa mga biyahe at mga lakaw karon. O niya, ato pagpapinan sa Trainer Phil, straight to the point 3 sa IFM.
5: SRP Bambalingi, Gatundak Bayan, Susugbo, nahitapo kininga batanon mga alas 4.54 ni gahapon sa kadlawon Domingo. Na ato po ning na report Attorney Rupil. Pirmero, wani mailhi na yun kining maong rider kaya wani siya maibawi na yun sa mga responder nga mitubag sa maong nga alarma. Later on, mga anianang pagka umanag balita, diha na ay nagpaluap ng mga kabanay sa St. Francis Funeral Homes o ang maong biktimang namatay, mao si Benjamin Yore. Tatoy Gabot, 18 anyos, matanon pa, na nagpuyo sa Barangay Tabunok, Talisay City. Why specific sityo? Basta Tabunok, Talisay City. O niya, matod sa mga saksi, gwardiya niya sa Nostar, niya ni U-turn, kining maog biktima, diya sa may U-turn slot at tubangan sa Nostar. Pag humanyag U-turn, kalit lang kining na lamba. O niya, sa iyang pagkalamba, nagrabihan ni siya, isuwayan pa unta ni pagtabang sa atong medical team nga ni responde sa maong alarma. Northbound naman ni siya, kay ni U-turn naman ni siya. So, padong na ni siya north, pagka tumba niya, idali pa unta ni sa ni responding medical team apan 00 na yun din. Kaya nabunal ni ang iyang o nagrabihan inungdan sa iyaga, hinanaling kamatayon, diya dayon. Ang atong traffic enforcement unit responder, sila si Police Corporal Kudilla, may investigar o niya, may pakuha na lang sa lamatay, diya dayon yung rider sa taga St. Francis Funeral Home. So, mauni ang lain na sang disgust niya diya sa U-turn slot sa tubangan dyan sa Nostar sa may SRP Bambaling na itabu.
17: So, kinipol iyang kaugalingong lihok, Lanipol?
5: O, yara ni self-accident ni si Attorney Rupil. Yara ni kagalingong lihok.
17: Kaya katong mga namatay ka na ito, ng mga trabahantes no star, katong doon ay sakay o kuan, habal-habal, may U-turn mo ito, napunggit ba?
5: O.
17: Noong sa maning kalakihan nga siya naman tangusa.
5: O, morning, wa pa ni maklaro. Wa ba ka ni siya makainom-inom nga nung nalambas siya iahara diha, no? O, ilan na ning gihulagway baka ang lugar, Attorney Rupil nga, nahila na ni human ni atong kamatayon sa rider o back rider nga babae. Kaya yun diha, mausan yung sitwasyon na. U-turn siya, northbound man siya. So from, kuhan siya, from south siya, U-turn siya diha para pag-ambot sa pagkaitabu, Attorney Rupil, kay, wala naman ko'y maka-istorya. Matay naman ko'y siya ba? Ya, kadlaong dako, waing kwentro. O niya matur pa rin gwardiya sa Nostar nga mawi-witness atong kapulisan nga ila pang nakita lagi nga ni U-turn way kontra niya. Ibuong naman lang sila nga lugapak na magkalit, nalamba na magkalit ning biktima. So, patun na nawag din sila og medical team para maasikaso apan wak naman yung magpitik ang pulso, wak naman maglihok na kining maog nga biktima nga si Benjamin. O niya, i-declare yun nga 0-0 na yun. No, patay na yun siya. So, wata kay ba og inisyagikan kay una og makaingon ta ni hubuga ano naka maniho pa man jug maayo og hubog kayo. So basig nakainom-inom lang ni o pagkalamba niya nagrabihan iyang o inungda din taon nga namatay ni maori Japon posisyon na diha ra Japon pag dayon niyang igo lang jug kuno nakatuyok no pag yoto pagtuyok kalit laglagapat matud pa ni ining gwardiya sa Nostar. So, kaniyo ito yung slot attorney Rupil, laag yun niya sa may El Corso, dool sa El Corso po.
17: Kanapol, mas mayo siguro, og naminaw na to ng traffic division, sa may maayong buhato na nila diya, or mo add to na lang yun mo U-turn sa Ilaom, sa tulay po, na may U-turn slot dito sa Ilaom?
5: O, sakto naman kayo, to dito, layo-layo.
17: Mga to na lang siguro?
5: So, safety to dito, attorney Rupil, kay minus naman kayo imong kuyog dito mag U-turn. Nya kada di ko magtanaw ni mo apiki kay labi na kalang mga ulagway nga ungas nga mga rider nga bisag stop pa dito ay naamnay traffic lights di gibutang jud kana nga U-turn slot naamnay traffic lights da nya tanaw nila awa pay layo pang nagdanga-danga nga sakyanan ipugos yung U-turn ba na adya mo tinay tabo atong babae o lalaki gantong namatay una diha no nga tan-aw niya alray layo pa niya padong na stop wala ka naman ngayon anak mga kinaiyas driver
17: mas mayo siguro studiohan na taga traffic division na to tingali o gamito na lang tong kwan balag layo ato sa tuyo ilam stulay why disgasya nga nahitabo dito Paul ilam stulay ba niya pag ikan po ka sa south padong ka sa north ato ka pagkatuyo sa may bayadak.
5: Tinood na Atty. Rupil, wakay tayo na balita ato nga, yung ato nga paagi gani, mo tuyok lang dito sa ubos, no? Pero na pa mamangyapo na, tuyok pa mangyapo nga, pero bago lang yun na nilang ibutang niya, ambot o nga nung na, kuha na nila, nakita na nila niya nga butangan, tungkol siguro kung piyansa kay tay traffic lights mo, so umuyotor lang ka niya, atol nga stop signal ang northbound. Oh, maoro siguro na lagi ko niya mo left turn o mo U-turn mo left turn ka kay stop signal po pa doon ang south ana. Diya siguro sila ni kumpiyansa pero naam ko yung uban driver baka lang mga beating red light beating green light ana. Wala diya ang disgrace ya. So ang nahitabuan niya wa ni siya inkwentro Atty. Rupil mo ning naibuong yun ang mga saksi ani niya unsa pagkatabuan nga naka U-turn pa man siya. Pag igo lang siyang ni padagan na Atty. Rupil natumba magkalit ni malag lagapa kun sa man ay ni tukmod ani niya wata kay bao nahila na baning lugar sukat nga duna nay namatay nakalas niya nga kinabuhi sa tawo man ay kuan amping lang yuta no maagi ta motor ta diya sa isarpi amping yuta bisag gadlaw dako kay sama ani niya wa inkwentro naka U-turn pa naka execute pa siya U-turn niya pag arkada niya ikalit siya katumba nabatay raba yun in town. So kundulin sa mga kabanay yan eh. So mawari Atty. Rupil no atong pag report sa nining layang aksidentes kadanan diha niya po sa may U-turn slot sa may SRP ning atong dakbayan sa Subo. Ako inyong radyo man Paul Lauro DYHP Tatak RMN
18: number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1.
17: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro Cebu nga report standby megala sa atong pagbalik. Alas 6:44 na.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS 93.9
25: IFM. Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Okay lang malinaw na kung kinabuhi.
26: The Bubot Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
28: unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
28: You need to face for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa yun.
27: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
24: ECS.
29: Mapa on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFL.
3: Mapugnan po ni.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ate girl, nag-alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-alkoplus ka ba? Siyempre, ninyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako plus Alkoplus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: 93.9
13: IFL. Idol, paminahon ta ang komentaryo ni Attorney Phil kabayan sa impeachment, no, nga gisugda na ang mga pre-trial ani Idol. Ang discussion sa straight to the point the race sa IFM atong oras, Dol, alas 6:50 na.
14: Ang kang corona sad na human, pero dili inana ka bindirahay o mga senador, kay katos corona magod chief justice mahigala, wa say ingon ta influence nga to sa mga tao, di magod to politician si corona day. Lahi mo yung politician, good karon, namin ni Sarah, doon na magod yung mga kon ba? Doon na mga higalay kinini ang mga followers, doon na yung mga supporters. Muna yung nakalainan, aniron. So, ang nahitabo, si Frank Drilon gani, daw mihatag to siya mahigala o warning nga kinalan ayuhon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte kay kuno basig mapariha atong kang irap.
15: Straight to the point.
14: Basig mapariha kang irap kuno. Pero kana mga higalag mapariha kang irap, walay effect. Ngano man, kato kang irap, wa man to matiwas. Tungod man to mahigala, kay doon na to envelope nga gustong pablihan, nga ni-object mahigala ang defense nga dili ablihan, paghimanhiman day, wala man day suod tong clerics. Pero mo to hinungdan nga nag-hookout ang mga membro sa prosecution panel, nag-hookout sila si at na tayo may hilingig itong prosecution sa una kay ang leader at tumahigala ang lead counsel si Joker Arroyo man. Banggiitan to. Amot ka kanina kasi Jerby Loistro man karon day, no? Moy lead counsel. Sa una kay itong Joker Arroyo, proven gito maayo kay practicing lawyer mo gito. O niya, sila man tumahigala ang pimintil kanina tumahigala panahon pang Marcos Senior, no? Joker Arroyo moy lead counsel at the time. So pagtanaw nila nga nagka-problema na dito, nagka-blasuhay na sa impeachment court, ni-hook out ang prosecution led by Joker Arroyo, wa matiwas. Pag-hook out at ito mga higala hasta ang mga senator judges, kung kinumdo mo, bida, appeal pa ito gani mahigala si T.C. Aquino Urita. Nagkuan man, kinini ang sayo-sayo mga dito mahigala sa hawanan sa Senado. Nag-hook out sila o niya, dritso na dayon dito sa Idsaray. Mamatay tabo ah, hinumdumos kang ilap nga kaso. Monay gi-warning ni Dillon nga basig mapariha kuno ani ang kang Sara Duterte. Tanaw na ko mga kigalaan sad, medyo layo lang nga mapariha. Nga numang layo ramanday. Kay kanto mga si ilap mga higala presidente magiguto. Nga presidente man mga kigalaan, so siya mo'y nagpadagan sa gobyerno. Inig-rally dito mahigala nga tangtangon mga kigalaan si Ira pari, gikan sa Malacanang na pariha sang Marcos Senior. O niya dito na nag-people's power mga higala, gitangtang si Ira. Nibali na to mahigala ang mga militar at the time. Si Angelo Reyes mahigala, nibali. O niya dito sa Camp Crami mahigala, nagkagubot sa dito mga sukitig paminaw. Kadugayan mahigala, nibali to sa Silakson. So mo to nga, natangtang yun si Ira dito mahigala sa Malacanang. Muto yung hitabo, wato mahuman ang impeachment trial at the time.
15: Straight to the point.
14: Wato mahuman. Pero kini mga higalang kang Sara Duterte, og ilang inanion nga mook, out po ng prosecution, unya mag-rally sila, kisa may lang ralihan nga, di man si Sara may nagpadagan sa gobyerno. Masabot niyo may galak ni kang Drilon sa may galang mga pamahayag sa usa ka interview sagol sa niya sagol pa okyab sa niya. In fairness may galang Frank Drilon ha okay naman si Frank Drilon sa bisita ko nato dili may gahigalaan og ato panahon mudagan pa ni may gala ari man kanunay ko maka-interview anig face to face gyud. Mayo man si Drilon sa mayo manubag sa mga higala. Pero tungod lagi ining sitwasyon doon ba nga mura bang nabahin ang katawang Pilipino, di ay pink, di ay yellow, di ay green, di ay red. Nagkabahin-bahin magutaro mga panahon na muna nga dipindis baruganan kung hain ka dapit na barog. So, kana mga kagalaan kang Drilon nga pamahayag, nga madelikado kuno, matangtang si Sara Duterte, maparihang irap, layo lagi sa tinuod. Kaya nga naman ka na Sara Duterte, di magin ang pagtangtang anak mo, ituyo na yung tangtangon. O dili matiwas ang impeachment. Samot na nga. Unsaman, dili mahukman si Sara. Mamantok kang irap. Huwag man ito mahukman si irap. Natangtang nito sa Malacanang. Kaya nag-people's power naman. Kani si Sara o mag-people's power. So, tangtang. Muli, managdaba, huwag may nawa sa gobyerno. Huwag nawa sa gobyerno. Kay kana si Sara Duterte ang trabaho manggod mahigala sa Vice President kini ato gong sit up sa Pilipinas lahi kayo di ba para sa US mura magud ta nang upya bitag constitution sa US pero wa na to kopya hatanat. Ang Vice President sa Pilipinas mga kagilaan tinuulay lang bisag kinsa nga Vice President mabutang gyud siya guway gamit ang iya rin yung gamit mahigala spare tire rin siya unless tagaan sa cabinet position at the mercy na po siya sa presidente kung muhatag o di ba? Nga, sagad anak mga kagalaan, labi nagbago pa mga sugitig paminaw sugod sa administrasyon, tagaan na day. Ang Vice President, tinuulay lang, ang Vice President, pwede na maingong nga, gitangtang sa pwesto. Kana si Sara, may galabi sa paglaliha na, wak na muuli, nagdabaw, ay problema, oy. Nga nung may problema, di man mailog ang pagpadagan sa gobyerno, di man siya may nagpadagan sa gobyerno. Kanang Vice President sa Pilipinas nga sitting under the Constitution, nabutang rana, mura rana sa may galag spare tire. Mura na sa ligid ba nga magamit lang kung maflatan mahigala tag ligid, di gamito na to ang atong reserbang ligid. Sa may President, ang Vice President, paabot lamang kanya o sa may tabo sa Presidente. Pananglitan kung mamatay ang Presidente, musaka ka by way of succession. Musaka ang Vice President, mahimo kang Presidente. Maunang panahon na nga nagamit ka. Sama kitong ka magsaysay day. Nag-Christmas magsaysay, namatay. Di musaka ang iyang Vice President by succession. Ikaduha kung panalitan makonbikto by impeachment. So ang Vice President, mahimo siyang Presidente. Ikatulo, mahimong incapacitated. Kanabang, wa na sa capacity ng mag-govern. So ang Vice President musaka by way of succession mahimo usang presidente. Or baka nagresign ang presidente. Mao na. Wa gani nang upat, wa gi kay gamit. Ikaw Vice President pwede ra ka maglingkod-lingkod. Kay lahi man ang ato gong sit up sa atong constitution. Mao na nga ang mga Vice President sa nang labay, tagaan siya og cabinet position. Sumahimo kang sekretary. ang nakabita lang gamay, kalainan na gamay lang kayo. Sekretary ka, kalibir lang mo ng ubang mga sekretary nga naa. Ang gamay lang yung diferensya kay Vice President ka, niya, cabinet member ka nga di nakakinalan nga dunay confirmation from the commission on appointment.
15: Straight to the point.
14: Maulagi kalainan. Pero ingon ta mga higalang, si Sara, wa naman na, di naman na cabinet secretary. Sa laktang pag-istorya, wa na ginagahom ron niya, kwan, wa naman, iya mang give up ang niya pagka-secretary sa DepEd. So Vice President na lang yun, doon nga po'y budget ng opisina sa Vice President, pero gamay kayo. May pa'y mayor's office, bita pag-budget. Kada igo na ginagin pagbuhi sa iya mga staff, nga naan niya, wa na'y lain. Ang nagpadagan sa gobyerno ang presidente, ang executive department, Miguel Apinagis, presidente. Munang lahi ang epekto sama ni IRAP nga gitangtang si IRAP by way of people power, people's power at that time, kay tangtang sa Malacanang, pulihan yun siya. Doon ay dakong epekto. So ni Sakatos Gloria Macapagal-Arroyo, gipapanumpa may galang former Chief Justice Hilario Davide, nahimo sa presidente si Gloria.

0: tinuod. Kay mag-walk out, na di mahuman ang impeachment. Sato pa, mawagtang ralihan si Sara dito sa may mawa nga, wakmadi man sa may nagpadagan sa gobyerno. Unya, dili mahuman advantage pa inoong Sara ng kalakiha, kay nga no, di man mahukman mahigala nga konbikto siya. O di siya mahukman konbikto, makadagan sa 2028.
1: Straight to the point.
0: Actually, tinuray lang mga higala. Kadi na lang kita mag-guangod, straight to the point ng atong program. Kinigong impeachment ni Vice President Sara Duterte, di man ko niingon nga, tuyo pagtangtang niya. Kay tinuray lang, nga nung tangtangon pa man ni mo na umanay functions gobyerno, di man siya may napadagan sa gobyerno. Timan niya, ako i-describe si Sara, ha, under sa Constitution para sa yon sabtong tanan, daw sama siya sa ligid sa jeep, nga bitay, kay reserva lang siya kung dunay ma-flat nga ligid. Ha? So sa lakto, why gamit? Kuyog-kuyog lang na siya diha sa jeep, na kuyog-kuyog na sa jeep, bitay-bitay ra. Muna siya, Vice President, sa pa may mong tangtangon, ana, may mag-nag-function ng naa. Bisag tangtangon pa ni mo ng gibitay-bitay, ligid-dagan niya pong jeep. Di na lang kita magkuhan ba kay ang mga Pilipino dili mga bugo. Ang ato mga listeners DYHP at AFM dili mga bugo. Mga bright ni. So ang ato, prangka-prangka na pag-istorya, i-impeach si Sara, konbiktuhon sa impeachment, dili kay tangtangon siya. Aron yun nga di sa kadagan sa 2028 nga eleksyon.
1: Straight to the point.
0: Kay, og makadagan sa 2028 eleksyon, mudaog mga higala kay base sa mga surveys na ba, siya mo yung number one. Bisaon-saon pa mga sukin, di paminaw. Unya, ang rating mga higala sa tanan officials, gobyerno, bisag unsa na nila mahigalag daot si Sara Duterte, siya'y pinakataas og rating sa tanan ng officials, gobyerno, siya gapi pinakataas og rating. So, delikado og di ni kapugngan mga higala. Maparihan niya sa IFM nga, mapugngan pa niya. Kaya ba, di na lang tamang atik-atik bitang istorya nga. Kay kuno ang katiwalian, katiwalian sa kagaral. Kaya ang taong bayan. Kaya ang katiwalian pa mahigala, ipatas na. Para na ako magod. Sige, imisigala na sana. Ako uyon ko, imisigala na. Pero ayaw kalimting flood control, sad. Kaya nga to, accountability magka. Unya, hilas man paminaon nga, pwede ni mong, gusto ni mong gukuron tong confidential fund si Sara Duterte. Unya, imong gipiyong imong mata ining flood control nga trillion eh. Pinakadakong kawat ni. Daw sama ka sa tao nga nasuko kay ka nga dunay nangawat o pandisal o sa kabuok. Unya, wa ka masuko nga gikawatan ka o sa kamalitang kwarta. Muna para na ko ba? Para patas ba? Gusto magigatama higala o accountability. Okay, imbisigala na Sara. Pero ayaw kalimting flood control kay labi na karon o matagigayon nga kwan dito sa EDSA ganitay. Nagbaha-baha na po. Dili sa ato mahigalag muuwan gamay, mubaha-baha na yun. Kanang mga naanang, nanimuyo anang Mananga River, kanang naas sa Butuanon River, kanang naas Kutkut River, musugot mo niya nga, dili na lang pasagda na wala na investigation sa flood control. Ha? Kay karon o, tinuulay pagka-prangka pag-istorya, humana. Si Alan Peter Kitano dili na maoy Senate President. Kini ato klaro ning atong istorya sa kahanginan. Di man ko gustong i-mislead nato to mga listeners, mag-istorya lang kita tinuod. At datay mahigalang pro tempore pa si Gatchalian, wa pa say 13 votes si Alan Kitano gito. Karon dili na, ila na. Si Win Gatchalian na mauna President ron. Si Tulfo mauna mahigala maoy Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Pero ngano mo may schedule sa investigation sa flood control? Karon na noon nga sila nagil klaro. Ano wa man? Kaniad to may lang hanapas dispanas, ha? Ano wa pa man karon? Ang aton tuyo ba? Sige, kang Sara Duterte, doon na na'y mga schedule, kanos ang mga higala ang impeachment, okay. Pero patas ta nga mutanaw. I hope ang mga naminaw na turon ba? Labi na mahigala unta ang supposedly muhatag og moral kumpas atong nasod. Ang muhatag og moral kumpas sa tunasod, naminaw na ito. Naghamay naminaw na ito mga kaparian ron. Abot na ka mga obispo, naminaw ba mga higala? Ang ato ba? Dili na ito piyungon ang ato mata sa mas dakong kawat. Unya abli ang ato mata sa gamay-gamay ang kawat. Kung doon na mga ikawat. Patas na ito. Kay mahimo man ta mahigalang selective. Ang ato mahigalang pagukod in kalakiha. Ngilad paminaw nga, doon na nangawat o pandisal maugi imong gukod.

0: suko kay ka. Unya dunay nangawat usa ka malitang kwarta wa ka masuko. Ato ipadayon ni unya tontaod may gala standby lang una ato sa padangat ang Airman 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Alas 7:04 na standby.
1: 93.9 IFM.
2: Pugnan to ni.
3: Ay ko!
4: Ang idol kong FM
1: 93.9 IFM.
5: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
6: Yup! Sumbo!
7: Idol, alas 7:05 na sa buntag, Hunyo 22, karon ha, adlaw nga Lunes, dol.
6: Kiniyang tingog nga inyo.
7: Nadungog na to ang unang hugda sa komentaryo ni Attorney Rufil, at tangi karong taon-taon ang dugang pang mga komentaryo ni Attorney alang sa Straight to the Point. Dari sa IFM sa isyong impeachment, no, batok ni Presidente, Vice Presidente Sara Duterte. Stay put, standby na mo diha, dol, o ni ayaw kalimot. Padayon ta sa ato ang pagpanghatag sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Basin og wala pa mo'y ticket doll na aranay link sa page IFM 93.9 Cebu. I-click na nimo ang link. I-type ang name, address, or contact details para na amoy entry doll. Basta kay avid listener mo IFM, nag-follow mo sa tuang Cebuana, naminaw mo sa radio, o baka nagsunod mo sa Facebook, Idol. Ayaw kalimot ha, na aranay link unya. Pwede po mo message, Idol Boy Kid, iwami na ari. Ipaari na sa Idol Bidere o si Ati Lailin o Kuya Julio sa tuang research team. Huwag problema na doon. Basta kay mahinahinayan na namo bisita kay porti daghana para buyag lang ha. Attendance check ta doon. Pahibaw mong asa mo dapita naka-tune in 0923-112-8701-0923-112-8701 niya. Karong adlaw di ay ang last day sa registration para sa Run Kings, no? 3K, 5K, and 10K run di sa SM Konsolasyon dol sa mga taga-Lason, taga-Mandawi, taga-Liloan o nearby nga mga lugar. Ang mga taga-Konsolasyon nga nagpaminaw, basin ganahan mo, barato lagi kayo, 600, 700, 800 ang registration. 3K, 5K, and 10K unya na ananay singlet, na ananay freebies, kalo, string bag, medal, unya na apay mga snacks. So, uban pang pwede ninyong ma-avail anang adlawa dol. Idol Boy K, solid me IFM, gikan ni 163. Salamat dol ha. So again, balik ta Run Kings sa may konsolasyon among gisuportaan ang We Are Cesars og ang Indie Sports, no? Nilang Sir Ian, salamat kaayo. Renato Salahog, Cebu City, always ka naminaw, Idol. Again, hopefully sa mga naka-tune in, ayaw kalimot dol, 0923-112-8701. Last day karon sa registration sa Run Kings on Facebook dol. Ako nang i-share ta na dong Ken sa ito ang Facebook page. Run Kings, last day of registration. Ato ang suportaan dol, 600, 700, 800 pesos ka registration with free singlet, with the string bag, with cap, napagid na medal on race bib ni mo. At the same time dol, napakay freebies after the run, no? So sa mga naka-tune in, 0923-112-8701. Pahibaw o lang mag-asa mo na pita na minaw. Unya, message lang muna ako. Magpa-assist mo sa Run Kings. Daga na mo, Idol. Ang ato ang venue dihara sa SM Konsolasyon. Unya, ang kanang medyo okay ra ang sa 3K, 5K nga ruta. Ang sa 10K challenging, Idol. Kaya na-i portion nga mo sa katagamay, Idol. Kinundum ko last year, gihangak rin maayo, kaya naisak ka, kanaog, saka, kanaog, pero exciting ka ayo dol, ha? So sa mga naminaw, ayaw kalimot dol, Run Kings, last day of registration, karong adlawa. Itong oras sa IFM Idol, alas 7:08 na, standby, pipila ka pa hinumdum, o niya lahusta sa ito ang RMN Network News.

0: Ang idol kong FM
1: 93.9
2: IFM.
3: Umay sa iyo sa akong gisulot ligod. Sukad lang nga nahibaw ako mga classmates kung unsa klase nga pagkatao akong amahan. Ilan akong ginang nga bayot sab ko. Ang pirmi ko lang palaguton. Sultihan dyan nila. Bisa unsan lang. Mauni nga anin na akong naong kay. Ilabanan ko lang akong kagalingon. Ang tirin na akong malinaw na akong kinabuhi.
4: The Bubot Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Rinan.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Kining corned beef na lang usab, okay na?
10: Mami!
9: Angeline!
10: Di man sa'yo pang okay ra.
9: Pero
10: sa star ka na.

0: mula sa Pioneer.
1: Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: Bilang kilos karne?
3: 500. Ma'am, bagsa presyo na ganit sa 600. Sa presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot, na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami, mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
4: Sarap magkasama!
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Ang idol kong FM
10: 93.9.
8: I-F-M.
11: RMN Network News.
12: Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
11: RMN Network News.
13: Pinapakita nitong Department of Energy kasi hindi mo natin nakikita na nagsasalita yung mga oil companies, kaya yung DOE ang tinitignan natin. Bakit parang sila ang kumukontrol nitong presyo at hindi na itong mga oil companies.
14: Magkano dapat, sir, ang rollback?
13: Nasa 20 pesos ang rollback po nito.
15: Sa ngayon, ang presyo ng kanalitro ng diesel sa isang gasoline station dito sa Pasay City ay nasa 78 pesos at 30 centavos, na 82 pesos at 50 centavos naman sa kanalitro ng gasolina. Kasama mo sa D-Sector, RMN Manila, Radyo Man Gerald, Pinulet, sa Pasa, RMN.
16: Maraming salamat, Radyo Man Gerald, Kulit. Sa kabila naman ng nilagdaang kasunduan, muli po nagbabala ng pag-atake si U.S. President Donald Trump sa Iran kung hindi pa atrasin ang Hezbollah Group sa Lebanon. Sa kabila ng inisyal na kasunduan at na naging pag-uusap sa Switzerland, patuloy ang sagupaan sa pagitan ng Israel at ng armadong Hezbollah Group sa Southern Lebanon. Kaugnay nito, inanunsyo ng Iran na muli nilang isasara ang Strait of Hormuz. Sa kanyang babala, sinabi ni President Trump na matinding pag-atake ang kakaharapin ng Iran kung hindi ititigil ng kaalyadong puwersa ng Hezbollah ang pagsalakay sa Lebanon. Kinundi na naman ni Hezbollah leader Naim Qassem ang pananatili ng Israeli forces sa Lebanon.
17: Lokal na pamahalaan ng La Castellana Negros Occidental, ipinagbabawal naman ang pagpasok ng buhay at mga produktong baboy simula ngayong araw. Kasama natin sa Balita, Rajaman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
18: Pansamantalang ipinagbabawal ang pagpasok ng mga buhay na baboy, karne at mga produktong lokal ng baboy sa bayan ng La Castellana Negros Occidental umpisa ngayong araw, Hunyo 22. Batay sa official Facebook page ng bayan na Arangka La Castellana, ang mga paghihigpit na ito ay para protektahan ang industriya ng baboy at palakasin ang biosecurity laban sa paglaganap ng sakit sa baboy. Ngayong araw, nakatakda namang magpalabas ng executive order si La Castellana Mayor Anhio Nicor ukol dito. Samantala, umaray na ang ilang negosyante ng baboy, lalot na ang mga pork vendor sa bayan ng Sabila, matapos hindi maubos-ubos at nilangawan ang kanilang binibenta na karne ng baboy. Umpisa noong lumabas sa Facebook na nananawagan na huwag bumili ng karne ng baboy dahil ito ang may sakit. Una nang kinopirma ng Negros Occidental Provincial Veterinary Office na may mga reported cases sa pagkamatay ng ilang alagang baboy, lalot na sa Southern Negros, at patuloy ang kanilang pagsusuri at pagkuha ng samples para madetermina kung anong ori ng sakit ang umatake ngayon sa mga baboy. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatag ramen!
11: RMN Network News! Samantala, tunay-tuneladang frozen meat products na samsam sa Bacolor, Pampanga, may dalawang arestado. Kasama natin sa balita si Rajman Mike Sigaraw ng RMN Bataan.
0: Dalawang individual ang naaresto habang nasa 40 o 40 toneladang frozen meat products na nakakahalaga ng humigit kumulang 4.5 million pesos ang nasamsam sa isang meat processing facility sa Barangay Kalibutput, Bacolor, Pampanga sa isinagawang joint inspection ng mga otoridad. Ayon sa mga opisyal, natuklasang walang kaukulang FDA license to operate ang establishmento. Kabilang sa mga nakumpiska ang frozen na karne ng baka, baboy at manok kung saan ilan dito ay expired na at posibleng makapinsala sa kalusugan ng publiko. Naharap sa kasong paglabag sa Food Safety Act of 2013 at Meat Inspection Code of the Philippines ang mga suspect. Pansamantalang ipinasara ang pasilidad habang napapatuloy ang investigasyon. Sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
17: Abangan sa aming pagbabalik, RMN at IFM Pagadian umakot ng parangal sa Ascenso Media Awards.
11: Paano ka lang no work, no pay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno isinulong sa Senado?
4: RMN Network News.
11: Butag Pilipinas sa Idupos.
17: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
11: Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
10: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
19: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
20: Apat ang arestado sa paihim.
21: Impeachment complaint.
22: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
19: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
4: RMN Network News.
17: Nagbabalik ang RMN Network News, 7:20 ng umaga. RMN at IFM Pagadian umakot ng parangal sa Ascenso Media Awards ng Pagadian City. Kasama natin sa balita si Radyoman Mar Alawan ng RMN Pagadian.
23: Pinarangalan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Pagadian ang Radio Mindanao Network o RMN Pagadian bilang pagkilala sa natatangin nitong ambag sa larangan ng pamamahayag at serbisyong pampubliko. Personal na iginawad ni Pagadian City Mayor Samiko ang mga parangal sa isinagawang Ascenso Media Awards na bahagi ng pagdiriwang ng ika-57th araw ng Pagadian. Nasungkit ng DXPR 603 RMN Pagadian ang dalawang pangunahing parangal, kabilang ang Radio Station of the Year at Best Public Service Station of the Year. Samantala, nakuha naman ng DXWD 96.7 IFM News Pagadian ang Best Station ID of the Year. Sa loob ng maraming taon, nanatiling isa ang RMN Pagadian sa mga nangungunang himpilan ng radyo sa lungsod ng Pagadian at lalawigan ng Zamboanga del Sur na patuloy na naghahatid ng mga napapanahong balita, public affairs program at iba pang serbisyong tumutugon sa pangangailangan ng publiko, lalo na ang uplantabang ni Idol at Radyoman. Nagpasalamat naman ang RMN Pagadian sa pangunguna ni Station Manager Melchor U. Coronel sa lokal na pamahalaan ng Pagadian para sa pagkilala, gayon din sa mga tagapakinig at mga stakeholders stakeholders ng Himpilan na patuloy na nagtitiwala at sumusuporta. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang tagumpay ng RMN Pagadian, kundi tagumpay na rin ng bawat tagapakinig na nagsisilbing inspirasyon upang higit pang pagbutihin ang tapat na pamamahayag at paglilingkod sa sambayanan. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyo Man, Mar Alawan Tatak, RMN.
1: Congratulations sa RMN at IFM Pagadian.
2: Congratulations.
3: RMN Network News.
5: Isusulong naman po sa Senado ang panukalang batas na magpapatupad ng No Work, No Pay Scheme sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na absent sa trabaho ng walang malinaw na rason o formal na abiso. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, sasaklawin ng panukala ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga senador at kongresista, mga miyembro ng gabinete at department heads, gayon din ang iba pang elected officials. Paliwanag ni Tulfo, nakakahiya naman sa mga ordinaryong manggagawa sa gobyerno na hindi binabayaran kapag absent, pero yung mga opisyal ay hindi naman nakakautasan kahit lumiban ng ilang linggo pa o buwan.
24: Unfair naman po doon sa mga ordinary government employees na doing the daily grind, papasok, kasagupa sa traffic, kailangan hindi malate sa trabaho. Pero yung mga matataas na official katulad namin, okay lang na hindi pumasok ng ilang linggo, ilang buwan, tumatanggap ka ng sweldo, and yet pabanjing-banjing ka lang dyan at wala rin problema kahit malate ka. Pero yung isang ordinary kawani, pag na-late ng pag-pension sa ikang time-in ka, timing clock, bawas na rin yung sweldo.
5: Inihalimbawa nga po ni Senator Erwin yung 6 na buwang pag-absent ni Senator Bato de la Rosa, kung saan patuloy pa itong sumasahod kahit wala naman sa Senado.
24: Pinapantay lang natin yung load. Kung nagkatrabaho yung mga nasa ilalim, dapat ganoon din katindi magtrabaho yung nasa itaas. Kasi sabi, lead by example. Kung ikaw ay leader na ikaw patamad-tamad, hindi ka pumapasok, paano mo sasabihan yung nasa ilalim na mag-ayos kayo, tumabaho kayo ng tama, kung ikaw mismo hindi pumapasok.
5: Yang panukalang batas na yan ay ihahain daw po ni Senador Erwin Tulfo sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa susunod na buwan.
3: RMN Network News.
1: Petisyon ng Cayetano Block sa Korte Suprema, wala ng bisa ayon sa isang senador. Kasama natin sa balita, Radyo Man Conde Batak.
25: May tuturing na wala ng bisa ang petisyong inihain ng Cayetano Block na kumukwestiyon sa quorum noong June 3 session at ang pagpapawalang bisa sa nangyaring balasahan sa liderato. Ayon kay Senate President Pro Tempore Tito Soto III, gaya ng sinasabi ng mga legal minds, moot and academic na ang petisyon dahil naresolba na ito sa ginanap ng special session. Nasunod anyang nasa rules ng paghahalal nila ng Senate President at naging maayos ang proseso. Nagtataka pa si Soto dahil ang ilan sa mga petitioners ay naroroon sa mga pagkakataon na may 12 quorum at ilang beses itong nangyari. Kaya naman napaka-inconsistent anya ng reklamo. Handa naman si Soto na magpaliwanag kung hihingan sila ng tugon dito ng Korte Suprema.
26: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak Tatak RMN.
3: RMN Network News.
5: Sa ibang balita, nagtakda na po ng mga panuntunan sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC. Ay sa chamber, sa November 30, babasahin ang sakdal sa simula ng paglilitis sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. May hanggang August 31 naman ang prosekusyon para mag-submit ng trial brief kasama ang listahan ng mga witness at ebidensya. Maaari naman maghain na kanilang trial brief ang common legal representatives of victims hanggang September 28. Habang ang kampo ng depensa ay mayroong hanggang October 30 para magsumite ng principal matters of facts or law o ang mga pagkontra nila sa prosekusyon, gayon din ang pangkalahatang depensa ni dating Pangulong Duterte. Pagdating naman sa mismong paglilitis, sinabi ng trial chamber na unang magbibigay ng pahayag ang prosekusyon, susundan ng CLRV o mga abogado ng biktima at panghuli ang depensa.
3: RMN Network News.
1: 7:26 ng umaga. Nakauwi na sa bansa ang 24 na Pinoy na nakulong ng 9 na buwan sa Siberia dahil sa illegal na pagtatrabaho sa Russia. Ayon sa Department of Foreign Affairs, pinalaya ang mga Pilipino kasunod ng pakikipag-usap mismo ni Pangulong Bongbong Marcos kay Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia. Ang mga Pinoy worker ay biktima umano ng illegal recruitment at inaresto dahil sa paglabag sa immigration laws ng Russia. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers ang pagbibigay ng pinansyal na tulong, pagpapauwi sa mga Pinoy sa kanilang mga lalawigan, gayon din ang livelihood at employment assistance.
5: Samantala, dagdag na 3 bilyong piso para sa repatriation at ayuda ng OFWs aprobado ni Pangulong Marcos Jr. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Chanel Salazar.
2: Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karagdagang 3 bilyon pesos para sa repatriation at reintegration program ng mga OFWs na naapektuhan ng kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sasaklawin ng pondo ang buong proseso ng pag-uwi ng mga Pilipino mula sa pre-departure assistance at pamasahe sa eroplano hanggang sa tulong para sa kanilang kabuhayan pagbalik sa bansa. Batay sa datos ng Department of Migrant Workers, nasa 10,446 na Pilipino na ang naiuwi mula sa rehiyon sa pamamagitan ng humanitarian flights. May ilan ding flight na ginamit para sa medical evacuation ng mga Pilipino na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Sinabi ni Recto na nais ng Pangulo na hindi lamang maiuwi ang mga OFW kundi matiyak ding may suporta silang matatanggap pagdating sa Pilipinas kabilang ang trabaho at iba pang oportunidad sa kabuhayan. Sa ngayon nakapagsagawa na ang DMW ng 15 job fairs at reintegration activities sa iba't ibang bahagi ng bansa para tulungan ang mga umuwing OFW na makahanap ng trabaho at mapagkakakitaan. Samantala, 664 na returning OFWs na ang nakatanggap ng tulong sa ilalim ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program ng OWA na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na panimulang puhunan para sa maliit na negosyo. Naglaan din ng Department of Education ng oportunidad para sa mga lisensyadong gurong OFW na makapasok sa pampublikong paaralan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dadalo sa ilang mga aktibidad sa Cebu. Ngayong araw po yan. Kasama natin sa balita si Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
6: Pamumunuan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ang pag-iinspeksyon sa nagpapatuloy na paggawa ng isang bahagi ng Metro Cebu Expressway sa Lungsod Naga sa Southern Cebu. Target ng Department of Public Works and Highways kung DPWH na matatapos ang konstruksyon ng Segment 3A na may taas na 4.55 kilometers sa susunod na buwan. Ang proyekto ay bahagi ng Transport Infrastructure Project ng gobyerno na ang layunin ay upang maibsan ang trapiko sa Metro Cebu at mas mapapabuti ang pagkakonekta sa mga karsada at mas mapapabuti ang pagkakakonekta sa mga karsada sa probinsya ng Cebu. Pagkatapos ng kaniyang lakad sa Naga City, didiretso ang Pangulo sa Talisay City at mag-iinspeksyon sa rehabilitation ng Maninga River na isa sa mga flood control projects sa Cebu at ilulunsad naman nito ang walang gutom kitchen sa Pier 4 sa lungsod ng Cebu. Kasama ng Pangulo sa kaniyang pagbisita sa Cebu, si DPWH, Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian at iba pang mga opisyal ng gobyerno. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak, RMN.
5: Naglabas ng mga mapa ang Philippine Space Agency na nagpapakita kung gaano kalawak ang epekto ng pagguho ng lupa nang yumanig ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong June 8. Lumabas sa satellite images ng European Space Agency ang ilang bahagi ng taniman sa bahay ng Glan sa Sarangani at bahay ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental na natabunan na ng lupa. Tinatayang nasa 138 hectares o mahigit sa kalahati ng lawak ng Bonifacio Global City sa Taguig ang lawak ng earthquake-induced landslide mula sa 11 barangay ng 2 bayan. Paglilinaw naman ng PhilSA, kailangan pang beripikahin on the ground para malaman kung gaano nga bakalawak ang pagbabago sa anyo ng lupa sa lugar.
1: Paghahanap sa 4 gulang na batang natabunan ng lupa matapos ang lindol sa Glan, Sarangani, pinapahinto na po ng kanyang pamilya. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Rajuman Brian Oñate ng RMN General Santos.
7: Masakit man para sa pamilyang Bornea, pinapahinto na nila ang ginagawang search and retrieval operations ng rescue team sa paghuhukay ng apat na taong gulang na si Jeryl Kurt Cago Bornea na taga Barangay New Aklan, Glansarangari Province. Si Kurt ang isa lamang sa missing na individual matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sokso Region noong Hunyo 8 ayon sa pamilyang Bornea na posibleng nabaon ang kanilang anak sa gumuhong lupa sa kanilang lugar dahil sa malakas na lindol na naging dahilan ng pagkabitak-bitak ng lupa sa kanilang lugar at dahil ilang araw na naginagawa ang pagbubungkal ng rescue teams, nagdesisyon ang pamilya na ipasa Diyos na lamang ang lahat. Ang Barangay New Aklan sa bayan ng Glan sa Sarangani ang isa lamang sa mga lugar na kalunos-lunos ang pinsala na natamo mula sa nasabing lindol. Ang mga residente ng nasabing barangay ang pawang mga magsasaka at umaasa na lamang ngayon sa ayuda ng gobyerno at mga donors. Apila ng pamilya na samahan sila sa kanilang dasal para sa kaluluwa ng kanilang anak. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN.
8: Namataan naman ng Philippine Coast Guard ang presensya ng barko ng China Coast Guard na pakalat-kalat sa ating exclusive economic zone. IKPCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, naobserbahan ang CCG Vessel 5304 na lumalayag malapit sa kanlurang bahagi ng Luzon simula pa ng June 16. Dahil dito, makailang ulit daw na inisyuhan ng radio challenge ng PCG ang sa barko ng China at sinubukang itaboy. Pero hindi tumugon ang mga sakay ng CCG Vessel. Lumabas sa ruta ng barko na nakalapit ito sa layong 27 nautical miles ng Burgos, Ilocos at 30 nautical miles mula sa Capones Island na malapit sa San Antonio, Zambales. Sinabi ni Tariela, malinaw na illegal na nagpapatrolya ang barko ng China sa West Philippine Sea at patuloy pa rin iginigit ang 9 o 10 dash line basis nila na pinawalang bisa na ng 2016 The Hague Arbitral Ruling.
9: Pinapayagan pa rin ang mga regional director at district engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH na maglabas ng pondo para sa infrastructure project. Ito sa kabila ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na ibaba ang procurement limit ng mga regional office at district engineering office sa mga proyekto upang hindi maulit ang malawakang korupsyon. Sa ilalim ng bagong kautusan ng DPWH, itinatalaga si DPWH Undersecretary for Support Services Rio Espiritu na aprubahan ang mga notice of transfer of allocation o mga dokumentong naglilipat ng pondo sa regional at operating units ng ahensya. Nasa kapangyarihan naman ni Assistant Secretary for Support Services Genevieve Quaresma ang at Financial Service Director para magrekomenda ng mga maaaprubahang NTA.
8: Samantala, kinilala naman ang Pilipinas bilang isa sa mga Muslim-friendly destination sa mga bansang hindi miyembro ng tinatawag na Organization of Islamic Cooperation. Lumabas sa 2026 Global Muslim Travel Index na pumanglima ang Pilipinas matapos umangat ng tatlong pwesto. Inilarawan ang bansa bilang standout performer sa paglatag ng inclusive na tourism ecosystem na sinabayan pa ng Tatak Filipino Hospitality. Welcome naman sa Department of Tourism ang pagkilala at tiniyak ang tuloy-tuloy na pagpapalawak ng halal certified accommodation establishment sa ating bansa. Bukod po sa Pilipinas, kasama sa listahan ang Singapore, Hong Kong, Taiwan, United Kingdom at Thailand sa Muslim-friendly destination.
9: Pinasuhan ng isang Filipino-American nurse na tubong Tugigaraw, Cagayan sa pagkakasangkot sa malawakang healthcare fraud operation sa Amerika. Ito'y matapos humasakdal si Marizel Cambry Yuki sa Houston, Texas sa pamumuno sa isang healthcare fraud scheme na nagkakahalaga ng 51 billion pesos laban po sa health insurance program ng US government. Nagsumiti si Yuki at mga kasabwat nito ng mahigit 906 million US dollars na halaga ng reimbursement claim sa Medicare at TRICARE mula October 2023 hanggang April 2026. Sinasabing nagbayad ng kickback at suhol para mahikayat ang mga healthcare provider na i-refer ang mga benepisyaryo ng Medicare at TRICARE sa kanyang Yuki Clinics.
8: Samantala, si PNP Chief Nartates, iniutos po yung agarang pagpapaigting ng presensya ng mga pulis sa kasunod nga po na nangyaring insidente ng pananaksak sa loob ng mga eskwelahan dyan naman sa Cavite. Makibalita nga tayo mula kay Radyo Man na Marjo Domingo.
25: Nagpahayag ng pagkabahala ang Philippine National Police kaugnay ng dalawang magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa loob ng mga eskwelahan sa Cavite noong June 16 at 19. Nabatid na noong June 16 ay naiulat ang pananaksak ng isang grade 8 student na nagresulta sa pagkakasugat ng pitong estudyante mula sa grade 5. At noong June 19 naman, tatlong araw lamang bago ang nasabing insidente, ay naiulat ang pananaksak din ng isang senior high sa kanyang schoolmate. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Ratatus Jr., ang nasabing insidente na kinasasangkutan ng mga mag-aaral sa magkaibang eskwelahan ay tinatrato bilang isang isolated cases habang hinahantay ang resulta na nagpapatuloy na investigasyon, kasama na rin dito ang karapatan at privacy ng mga sangkot na minor de edad. Dahil dito, inatas ni Ratatus sa lahat ng police units na paigtingin ang presensya ng mga ito at magpapatrolya sa paligid ng mga eskwelahan. Kasama na rito ang Regional Office Calabarzon at ng Cavite Police Provincial Office para matiyak ang striktong implementasyon ng mga nasabing hakbang. Tugnan nito, inatas na rin ng pulisya na magsagawa ng masusing investigasyon sa nasabing insidente at napakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng mga eskwelahan at lokal na pamahalaan sa pag-iimplementa ng nararapat na preventive measures, kasama na ang security assessment, perimeter checks at pagpapalakas ng access control sa mga pasilidad ng eskwelahan. Kasama mo sa DZXL Army in Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RMN.
0: Tataas ng 5 beses ang singil para sa single entry visa ng mga dayuhan papuntang Japan. Ayon sa pamahalaan ng Japan, mula 3,000 yen, humigit kumulang 1,170 pesos, ay magiging hanggang 15,000 yen. Aabot po ng 5,850 Philippine peso ang visa fee para po sa mga aplikasyon na magsisimula po ng July 1. Para naman sa multiple entry visa, mula 6,000 yen o katumbas ng 2,340 pesos ay magiging 30,000 yen na ito. Humigit kumulang 11,700 Philippine peso. Layo ng hakbang na ito na matulungang makabawi ang ekonomiya ng Japan sa epekto ng matinding inflation at pagbaba ng halaga ng yen. Ayos din ng Japan na ipantay ang kanilang rates sa standard ng iba pang mayayamang bansa tulad ng USA at mga European country.
12: RMN Network News.
8: Sports balita tayo, yung anak ni Pacman na si Eman Bacosa Pacquiao na bigong makuha ang unang title belt kontra kay Rodilyn Perez. Pakibalita tayo, kasama natin Jairus Peña Florida.
13: Ilang segundo pa lamang mula nang tumunog ang bell, nagpalitan agad ng suntok ang anak ng former 8th Division World Champion Manny Pacquiao na si Eman Bacosa Pacquiao at katunggali nitong si Rodilyn Perez. Mainit ang naging bakbakan na pinatindi pa ng sigawan na mga nanonood na karamihan ay sumusuporta sa anak ng Filipino boxing legend. Pero pagsapit ng second round, napatumba si Eman at nasundan pa ito ng 2 sa third round. Sa kabila nito, hindi agad bumigay ang batang Pacquiao at patuloy na lumaban hanggang sa dumugo na ang bahagi ng kanang mata ni Perez. Nauwi sa majority decision pabor kay Perez ang panalo para makuha ang Philippine Boxing Federation Youth Lightweight Championship title. Naging emosyonal naman si Perez nang tawagin ang kanyang pangalan lalo't rest back niya ito matapos talunin ni Pacquiao noong 2024.
14: Ito, nawalan ng pakasas. Ang gusto ko na sa laban?
15: Oo.
14: Sige, ito po na laban ng kapuan.
13: Nagpasalamat naman si Pacquiao sa lahat ng mga sumuporta sa kanya kahit hindi pumabor sa kanyang resulta ng laban. Samantala, tiniyak ni PBF Vice President Glenn Ford Rafa ang patuloy na suporta sa mga kabataang nangangarap makilala sa larangan ng boxing. Pinasalamatan din niya ang Arena Plus Sportsbook na naging dahilan para matuloy ang rematch ng 2 sa tinaguriang bakbakan sa putatan.
16: Huwag kayong mawala ng pag-asa.
10: kalakasan. Tuloy yung mga pangarap ninyo. Lalo ngayon, napakaganda ng mga pinaharap ng Philippine Boxing. Maraming venue, maraming opportunity. And alam naman natin na minsan talagang kahirapan talagang pinapasok ito. Pero more than that, hilig din talaga ito ng mga Pilipino. And dito tayo nakilala. Maraming salamat sa Arena Plus no, dahil pinagbigyan na kami dito sa event na ito. Napakaganda ng presentation natin. At looking forward na makasama ko rin muli namin ang Arena Plus sa ganito ba gandang event at hopefully magtagal ang partnership ng PBF at saka ng Arena Plus.
11: Para sa ating balitang sports, Radyo Manjairos Peña, Florida, Tata Aremen.
15: Ay, si Matet.
5: Si Matet?
15: Matet de Leon na hindi yung Matet sa Senado.
5: Hindi ko alam si Matet.
15: Muling pinatulan ang ilang mga netizen kaugnay ng issue ng kanilang pamilya. Kasama natin sa balita si Myra J. Nasayaw.
16: Muling naglabas ng patutsada online ang aktres na si Matet de Leon sa gitna ng patuloy na issue at away ng mga naiwang anak ni superstar Nora Honor. Sa latest video ni Matet sa TikTok, posted ang paglilipsync nito ng kantang Banal na Aso, Santong Kabayo. Hindi man tiyak kung konektado ito sa issue ng kanilang pamilya, inulan ito ng comments mula sa netizens. Sa isang comment, sinabi ng isang TikTok user na sana raw ay i-resolve na lang privately na magkakapatid ang kanilang away. Hindi naman napigilan ni Matet na maglabas ng frustration at sinagot ang naturang comment nang wala daw silang aayusin dahil nananahimik na anya sila. Matapang din itong sinabi na wala siyang pakialam sa kapatid nitong si Ian De Leon na legal at biological son ni superstar. Sa mga sumunod pang comments, tuloy pa rin ang pagsagot ng aktres lalo na sa mga nagbe-bring up sa umano'y away sa mana ng magkakapatid. Una rito, emosyonal na pinabulaanan at tinawag na kasinungalingan ng aktres na si Lotot De Leon ang sinabi ni Ian sa isang panayam na ipinaalam niya umano sa kanyang mga kapatid ang pagtatayo nito ng korporasyon para sa legasya ni superstar. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
15: At sumainyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabya.
5: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
15: Mula rito sa RMN Broadcast Studio.
18: Live via satellite. RMN News Nationwide.
20: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
21: Mapugnan pa ni.
27: Ang idol mo, DJ.
28: Ang tamis na sila, Tik. O gabi ko, Gitik. Idol, Mami Tik.
29: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
30: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
31: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
32: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
33: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
34: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
35: Ang market man on the run, Idol B.
36: Ang chikadora. Sexy Idol Chicksy.
37: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
38: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
39: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
40: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Gab.

0: iuna radyo.
1: Ganihara man ni, naka-charge na kani.
0: Abrira imo FB.
1: Ganihara, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa ni sila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na. IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: Ang Chinita nga witty, Idol Mikey, ang Bossman cute gihan, Idol Boyki, si Boo's charming auntie, Idol Maria B.
4: Umay sa iyo sa akong gisultigod. Sukad lang nga nahibaw ako mga classmates kung unsa klase nga pagkatawa akong amahan. Inala kong gina nga bayot sab ko. Ang pirmi ko lang pala guton. Sultihan sab nila. Bisag unsan lang. Mauningan ani na akong naong kay. Labanan ko lang akong kagalingon. Ang tirin na malinaw na akong kinabuhi.
5: The Bubot Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
6: Ang sakit sa kalawasan, magkapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mapas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpas. Napasalasalate ng toto kovral acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda na. Din.
9: Ang keratin na may plus! Keratin plus!
10: Ang keratin na may plus!
11: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3 and mao dai dai benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta ug na siya gamma nutrients and akini ang pinakaimportante ha, ang cholesterol free og fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi ra gid ko sa MX3. Dinhi ko believe.
12: Ate girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alcoplus ka ba?
13: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
12: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako plus Alcoplus.
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus.
13: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
16: DJ, patulugin mo!
13: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
17: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
13: IFM, padaog ako, be.
12: Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
17: Pa-premyo
12: sa Hunyo ni Idol.
18: 93.9 IFM.
19: Mapugnan pa niya.
20: Idol!
21: IFM. Balita sa punta.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-Empress.
10: Impressively smooth, shiny, and healthy.
11: With regular use.
10: Naka-Empress. Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis.
10: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: 93.9 IFM.
14: Mapugnan po ni.
15: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
16: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
17: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
18: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
19: Ang keratin na may plus.
20: Keratin plus.
21: Ang keratin na may plus.
22: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
23: Ganun po?
22: Ana! Oh, laing pose na pod.
23: Okay po.
22: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mong ilim nun.
24: Dugay naming nag-ilis, direct.
25: Get to the Rice Energy Pop in grape flavor.
26: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
27: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Set up mag-rice, energy pop.
28: Labi mag-rice, energy pop.
22: Lami mag-Rice Energy Pop, ang bagong fruity surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sari-sari stores.
29: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom og calcium sinuside sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinuside sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Bawi sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
31: Ako di ay si Riza Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naasla yung ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni
13: eh!
0: 93.9 IFM.
1: Mapugnan po ni.
2: IFM. Balita sa puntag.
3: Ang chinita nga witty. Idol Mikey. Ang bossman cute gihan. Idol Boyki. Si Boost Harming Auntie. Idol Maria B.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
5: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
4: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
8: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
23: Ang keratin na may plus!
32: Keratin plus!
33: Ang keratin na may plus.
34: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
35: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
0: 93.9 IFM!
1: Mapugnan po ni!
36: Ay, balita! Swertres ug Lotto Results!
37: Idol! Swertres Result! Alas dos!
38: Nueve! Nueve! Uno!
37: Idol! Swertres Result! Alas cinco!
38: Sete! Sete! Cinco!
37: Idol! Suertres Result! Alas nueve! Uno! Tres! Cuatro! Idol! Nakaigo ba?
39: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
40: Hello, Washi!
41: Hello, Mommy!
40: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
41: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
40: Mula noon hanggang ngayon!
42: All you need is Pride! All you need is Pride!
39: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
43: ACS.
44: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
45: unique toothpaste for brushing every after kumain.
44: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
45: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
44: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
45: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
44: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
45: ECS.
46: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayog gani. Kay adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
47: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
48: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
49: Bilang kilo sa karne?
50: 500.
49: Hello?
50: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
49: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in.

0: Ako si Janvin Sentriquina, 27 akong edad, nga taga Kitpardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog kong usa ka sa akong bugas o manan tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapugnan pa ni hey.
1: IFM.
2: Mapugnan pa ni
3: IFM. Balita
4: sa buntag.
5: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong